wala helmet, mga kabiyanan. Ining Gabriel Go case is more than just a no helmet, mga kabiyanan. Recently, mga kabiyanan, no, ang MMDA ginkakas nila si Gabriel Go from the clearing operations, no, sa ilang dito sa MMDA, siya di syempre sa Manila, Metro Manila, no. Metro Manila na eh. Okay? While nagaganap sila sa ilang internal investigation into the incident involving a public school teacher who was apprehended for allegedly riding a motorcycle without a helmet. Now, let's talk about this first. Riding a motorcycle without a helmet. Storya na to ni Anay. Kaya medyo oso ni sumukagina, ga-drive ko sa dalan. Ang mga driver, ang ilang ginahelmetan, ang ila siko. O ba si Ara dahil utok sa siko, no? Ano ang rasyonali sining helmet-helmet, mabiyanan? Anong gad-gad ang gobyerno nga pahelmeton gita? Kung magmotor ta. Nga pahelmeton gita. Ang rasyonali sa likod sining, mabiyanan, sa pag-require sa mga motorcycle riders kung magsok-sok sing helmet, kagang helmet nga may tatak ICC. Hindi International Criminal Court, ha? Hindi na ang ICC ngayon na. No? Ang ICC sticker, mga kabiyanan, ha? Ang ICC sticker, both silingon, may ara import commodity clearance. Ha? It is an official quality and safety mark nga gina-issue sa aton nga Philippine Department of Trade and Industry, Bureau of Philippine Standards, DTI-BPS, mga kabiyanan. Okay? ICC, hindi International Criminal Court, kundi Import Commodity Clearance. But silingon, kung may tatak ICC, ha, ngayon ang helmet nga ginagamit ni mo, proven and tested. Ha? Ining tatak, nag-signify nga ining mga produkto, ha, nga ginabaligya, kaginbakal mo, nag-undergo sing mandatory inspection, sing testing, sing evaluation, kag nag-comply fully siyang required Philippine National Standards. May PNS kita eh. Philippine National Standards. No? Sabot silingon, kung may tatak ICC ang helmet ni mo, okay, ginanga helmet. Ha? So, anong rasyonali? Sini nga pasuksukon kita helmet. Ang layi mga benan, no? Nag-recognize nga ang aton nga human brain, ang aton nga utok, irreplaceable, hindi mo na pwede islan utok kababoy. Hindi mo na pwede islan, ha? Ambot ako may natawag kita sa buong brain transplant. Ha? Brain transplant. Ambot ako nakabati na kamo. Ha? Currently, mga biyanan, ining brain transplant bala, theoretical, kag-imposible nga medical procedure, mga kabiyanan. Tungod kay, ang central nervous system, ha? Ariya, medyo scientific ni. Pero ang central nervous system, mga binan, hindi makaregenerate sa mga severed connections. No? Ang mga surgeon, hindi makasugpon, hindi makalink sa utok sa bag-o nga spinal cord. No? Now, damo na nga mga discovery. For example, ang imo tagipusoon, pwede na isla ni mo tagipusoon, karburador ni mo, pwede na isla ni mo karburador. Ha? Kung magbara kag magsupon imo karburador, kag maguba imo karburador, imo tagipusoon, kurason, ha? Pwede mo na islan kung may kwarta ka. Oh, ang imo yang kidney. Oh, kidney transplant, amo gani may mga tawo nga nagabligya sa ilang kidney. Pwede mo na islan. O, kag-iban pa nga mga parte silawas. Pero ang utok, mga kabiyanan, ha, it is irreplaceable. Kag ang helmet, mga kabiyanan, it is one of the most effective ways, ha, one of the most effective ways nga mag-protektar sa imo nga utok, ha, kung madisgrasya kagidman, kung wala man natin ginapangayo. No? Pero better safe than sorry. Okay? So ang aton nga mga layising helmet nakabase na ini sa mga dekada nga mga medical research, mga accident data. Hindi lang ni tungod kay agod nga mapinahan kamo kag mapangayuan kamo bayad. Okay? So amo ni ang rasyonali sa layo sini.
Ha? Kay ang ulo naton amo ni ang pinaka vulnerable nga part sa aton nga lawas. No? Kag kun naka-helmet kita, amo ni mag-absorb sang impact sang energy. Ha? So basilika ti gahalong man ko pas ga ano man ko, no? Hinay lang man ko mag-drive. You know what? Physics doesn't care how careful you are. Biskan kapila kada maghalong, kung ang iban nga mga driver haras-haras, mabungguan kagid ako. Sang nagbusong si Mrs., gahalong man kami, gapahigad kami, hinay-dilaga namon. Di kay si Mrs., nakulbaan pa ko to kay Mrs., kay medyo sa Tagalog pa, jahe. Medyo sensitibo itong iyang pagbusong, naglingad eh. Hinay-hinay lang kami. Pero nabungguan man kami Japon. Ara kami sa higad, naghinay-hinay kami, nabungguan man kami Japon. Di ba? Bisikin, ano mga halong, ha? Ang physics, wala pakialam kung ano ka ka-careful. Okay? So, kung kapin pa, kung nag-motor ka, hinay dagan mo, nagpahigad ka, wala ka nagpatunga, pareho sa mga kamuti, ng mga, oh, kamuti riders na nagpatunga. Gusto ng helmet, ara sa siko. Di nang utok niyo, ha? Oh, sa mga nag-motor na, ha? Ang pamangkot ko sa inyo, diin ang inyong autok. Kahit kung diin ang inyong autok, dito ibutang ang helmet. Oh. Tinga, damo ko makita. Damo ito makita ang mga motorcycle riders ng ilang helmet ara sa siko. Aba si Ara na raguro ila autok. Pagka-aksidente, sila yung, kamusta ka? Ah, wala gasgas akong siko. Oh, hindi, kinaka-helmet ang siko mong. Oh, pero ang ulo mo yan, kamusta? Ay, tiri, tunga na lang bilin. Ha? Tunga na lang bilin. Oh. Kag ang mga aksidente sa motorsiklo, mga kabiyanan, nagaklatabo at ordinary speeds. Ha? Ang helmet, makaluwas gidya sa kabuhi naton. Oh? And ang aton nga lagi, it protects more than the rider. No? Kaya nga itong mga helmet laws are not only about individual choice eh. No? So, amo ni ang rasyonali sa luyo kung nga amo ni ang rason kung nga ginapahelmet kita mga kaabyanan. Okay? So, balikan na ito na. Kaya na nabutan na ito ng rasyonali. So, ano natubo? Si Gabriel Go, gindakop niya, ha? Ginapprehend niya mga kaabyanan based on reports ha. Kag-araman sa video eh, trending online. Isa ka public school teacher, gin-apprehend, gin-dakop for a traffic violation. Ang traffic violation, wala helmet. So, ang interaction nila nga doon, na videohan, di kayo siyempre si Gabriel Goga, gablog na siya eh. Na videohan, pero gin-blurred lang ang tsura sa principal. Pero, kung kilala mo ang principal, kilala gini. Kung kilala mo itong school teacher, kilala gini. Sa ang lawas siya, ang forma siya ng atsura. Kung kilala mo, kilala gini. Ha? Ang motor niya. Ha? So, si Sir, ano man eh? Nadakpan mo ang helmet. Ay na, no? Si Sir man. O, tingin kong dinuhian si Sir. O, amo na blaho. So, na-record ang ilang interaction, ang footage, gina-upload online. Ang video nag-viral, no? Damo ang mga viewers ang nag-criticize ang teacher, sila inaano nga teacher ni man, no? Public school teacher pa ni. No? Dason mga kabiyanan, no? Repigido, siyang gin-apprehend ni Gabriel Go, ang teacher nga ini, no? Gin-tudloan niya kadali. Oh, damo na nga, kay teacher na, gin-tudloan mo pag-in. No? teacher ka pa naman. Paano ka maging example? Amo na balahaw, may mga jutay lang nga sermon balahaw. Oh, hindi mga pang sermon on the mount, kundi mga 3-minute sermon lang to. Oh. Na sermonan kadali, teacher ka pa naman. Oh, mo na balahaw. So, damo nga naglinain nga mga opinion ang naglapta online, may mga naga-defend kay Gabriel Go, may mga nangaki kay Gabriel Go. Kag isa dire ang teachers organization ang ACT ang party list, no, ang party list na ni Antonio Tinio. Oh, basta mga Antonio iso giniya. Oh, mga Antonio Luna, oh, di ba? Antonio Trillanes.

0: ang privacy bala sang teacher kag ang dignidad sang ini nga tinuga na violate. No? Kag ang MMDA naghimo sang investigation and temporarily mamyanan gin-relieve nila si Gabriel Go sang field operations. Now, this is no longer just a helmet issue, mga mamyanan. Kay this has become a discussion kung paano ang gobyerno should exercise its authority in the age of social media. Amo na nga ngin silinta. Pero nung labot natin, MMDA yung laman to. No, it's not just a traffic violation. It's not just a simple apprehension. It's not just about a helmet. No? Kundi kung paano ba lang gobyerno natin mag-exercise sa ilang authority in the age of social media. Now, ang unang ginong pamangkot sa tanan was the apprehension itself, legal. Ha? Legal balayhan ang apprehension. Oh, siguro legal, oh? Probably yes, mga biyanan. Kung ang teacher, oh, nag-violate gidman sa mga traffic regulations, for example, wala siya nagsuksok sa helmet, then ang MMDA officers may ara legal authority to stop and to cite the violator. Oh? Kaya nga itong mga government officers, may ara sila legal duty to enforce traffic laws equally. Teacher ka man, oh, fisherman ka man, wala ka man ubra, tambay ka man, or guwapo ka man, guwapa ka man, medyo guwapo ka man, o pinakagwapo ka man, wala pili. Siling siyang aton nga gobyerno, mahal kita, maging sino ka man. Oh, huhulihin kita, maging sino ka man. Oh, siling ni Sir Bibot, Pastor Madamo, diri sa amon, ang utok sa siko, may helmet, ang ila siko, matuot. Oh, amo nang rasyonali eh, nga ang utok nang protektahan ng ulo, protektahan. O di na iha nang siko man ara sa sik ang ilang utok ara sa siko. So amo ni mabayanan, ha? No one including teachers, police officers, politicians or biskan mga celebrities exempted. Oh? In fact nagligad mga bayanan, ha? Nag-agi sa bus lane ang salakyan ni Chubby Chingson. Oh, timingan gid nga gilanto ko ni from time to time ni siyang ano eh siyang vlog ni Gabriel Go. Timing gid nga naglabay bawal ang mga normal nga mga sa private vehicle sa bus lane. Kaya malabay dira bus lang gid. No, oh, dito ko makatukas sa Manila. Oh, bawo naglabay ang salakyan nga nami dako. Di syempre gin para sa MMDA pagwa Chubby Chingson gali. Si Chubby Chingson, galing mga biyanan. Oh. Tinag sorry si Gabriel Go, pero siling ni, nakulbaan si Pri, Chubby Chingson, kublaan si ano eh, Gabriel Go eh. Pero siling ni Chubby Chingson, sige, bigyan mo kong tiket, magbabayad ako ha, magbabayad ako. Hindi ito ano ha, magbabayad ako, may kasalanan kami. Oh, siling ni Chubby Chingson, umayo man si Chubby Chingson, no? Wala man siya nagpa, oh, Chubby Chingson kuya, hindi kuya magbayad, wala kuya, ha? Pero siling ni Chubby Chingson, mabayad ko. Ara, i-search siya bala, makita yun na. So, no one is above the law. No one is exempt, mga minang teacher ka man, police officer ka man, politician ka man, celebrity ka man. In fact, in equal enforcement strengthens public trust. Now, ay kaduha nga pamangkot, mga kabiyanan, is the recording of the apprehension illegal? Oh, sabdon ta ni karon sa pagbalik naton sa ikaduhang bahin sa atong tingong publiko. Di ba na katimuling nga mabalik pang oras na Pilipinas?
1: Wala ka bang perang pang gym? Gawing exercise ang paglilinis, paglalaba, pati ng gardening. Naka-workout ka na, nakatipid ka pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: na narisari nga ikasarang abilidad kag talento nga sa diin pwede naton magamit para sa ikaayo. Kaangay naling sining isa ka tapasero nga naging kampiyon sa Negros Island Region Painting Competition. Sa baylo nga mag-eskwela sa kolehiyo, construction site kag talamnan sang tubo ang natupan sang Biente 3 anyos nga si RB Villaruz. Nagtinguha ang Biente 3 anyos sang Barangay Jerusalem, Cadiz City nga magtrabaho para makabulig sa iya pamilya. Si RB ang naging kampiyon sa Negros Island Region Painting Competition sang 59th Charter Day Celebration sang Cadiz City. Ang iya obra maestra nagapakita sa isa ka estudyante nga bata nga nagabalikid sa ila payag nga balay kag iya ini gintiguluhan nga paglaom nga bisan gamay pa lang siya pero bit-bit niya ang handom nga dako pa sang sa iya landong. Pareho kay RB nga padayon man nga nagahandom. Siya ang kamagulangan sa apat ka magulutod kag sang 2023 gid lamang niya na diskubrehan ang iya abilidad sa painting. Pila man ka mga kompetisyon ang iya ginintrahan kag subong lang gid siya nangin kampiyon kag nakakuha sang cash prize nga 100,000 pesos. Dako ang iya pasalamat sa Dios nga among naghatag sa iya sang abilidad kag iya ginsiling. Sang una, espadeng guna sa dol martilyo kag lagari ang iya ginauyatan. Apang subong trophy ang ara sa iya kamot. Para sa pasidungan ng huwaran, Ruth Clore nga nagasiling ang dungganan ng ngalan mas maayo pa katapasero nga naging kampiyon. Dol martilyo kag lagari ang iya ginauyatan. Apang subong trophy ang ara sa iya kamot. Para sa pasidungan ng huwaran, Ruth Clore nga nagasiling ang dungganan ng ngalan mas maayo pa sang samalahalon nga Bulawan.
1: Tingo publiko. Oras na Pilipinas.
2: Nakabalik ang oras na Pilipinas alas 8:21 mga biyanan. Good morning kay Nanay Virginia Arabilo. Nay, good morning siling ni Nanay Virginia. Ang wala gatuman sa paghilmit, mga tig-ana ulo. Amo na hindi na sila kinanglan helmet. Puntos na naman si Nanay Virginia ba? Itsakto ka, Nay. Oh? Oh, puntos ka na naman. Plakpaka na to si Nanay Virginia. Kay nakapuntos naman. Itsakto, no? Tig-ana sila ulo. Eh, kung tig-ulo mo, hindi ka na kinanglan helmet. Di na mabuka. Puntos na naman si Nanay Virginia ba? Sa gadgets si Nanay Virginia, magbutang sa ngayong puntos ba? Okay, si Rodney Libres, mayong aga. Watching and listening, more power to your program. Ma'am Corazon Estilioso, mayong aga. Now, ang pamangkot, Ma'am Benan, ang pag-record balasang apprehension illegal is recording the apprehension illegal. Now, dream na nga magsulod ng mga butang, nagapakomplikado na sa mga butang-butang. Now, number one, kung gin-record mo lang, no, simply recording someone in a public place is generally not automatically illegal. No, dari sa Pungsod, Pilipinas. It's not generally automatically illegal ang pag-record, mga kabiyanan. No? Kaya ang aton nga mga korte have long recognized nga ang mga katauhan in public spaces have a lower expectation of privacy than inside their homes, hospitals, private offices, kag sa mga hotel rooms. Ha? Ang traffic stops, nagkalatabo ni on public roads. Therefore, recording itself is usually lawful. Okay? Pero, may pero kita mga benan. Recording is different from uploading. O, gan-record mo lang bala for safety purposes. Kay, siyempre, nakpon mo, base bala magbato, something like that. Basta may matabo ng mga bulilyaso. Okay lang na i-record, kapin pa kun sa legitimate ng mga apprehension. But recording is different from uploading, mga kabiyanan. Amuni ang pinakadako nga legal distinction. Okay? Kung gin-record mo lang, gintago mo recording, siguro mabutang natin nga okay lang. Pero pag-record ni mo, biskan legitimate ang pagdakop ni mo, malain na yas ang pag-upload. Okay? this is the biggest legal distinction, mga biyanan. Public, kay damo kita nagpanumdum eh, public place equals no privacy. That is not entirely correct. Ang NPC, mga biyanan, or National Privacy Commission, recently, nag-remind sa publiko that while taking videos is not always unlawful, uploading or processing identifiable personal information without a lawful basis. Okay? Again, ha? Recording, la problema. Okay? It is not always unlawful. Pero, ang uploading or processing sing identifiable personal information nga wala kaya lawful basis, depende sa circumstansya, can raise privacy concerns under the Data Privacy Act. Okay? So, man yung pinakadako nga kinalain, mga biyanan. Kung gan record mo lang, gintago mo recording for whatever purposes you have, wala mo gin-upload, it is not always unlawful. Pero kay gin-upload eh. Okay? If you look at the law, Data Privacy Act, RA 10173, mga biyanan, the law protects, number one, the names, the faces, the voices, license plates, and other information that can identify a person. Muna gani, no? Nga, biskan bala mag... may dash sa kamo. Dasun may nagliko nga kamote nga driver. Dasun gin-upload nyo online. Gin-upload nyo online kaya gusto nyo mapakahuyaan kung sino ni nga driver nga ini. No. Ma-identify na sila eh. So, ara na sa Data Privacy Act. So, it's very wrong. Kung gun magreklamo na sila, madutlan gin mo ya. Madutlan gin kita tanan. Ha? And when government personnel processes personal information, mga binan, they become subject to stricter obligations. Now, kung gin-record mo, gin-upload ni mo, di rin nakaroon mamangkot. May ara, balayhan, legitimate government purpose. May ara, gin-balayhan, legitimate government purpose nga gin-upload mo ina. Or was it simply content creation? Because this distinction matters a lot. Okay? So, wala problema sa apprehension o pagdakop, wala problema sa pag-sermon niya kadali isang ano. Diri siya ma-technical, mga kabiyanan, sang pag-upload niya sang video. Siling ni Sir Jules, ang wearing helmet policy is a law and no one is above law. Dapat ibutang ang helmet sa ulo. Kay law na siya. Sa ulo ang helmet kay law na siya. Puntos na si Sir Jules ba? So, diri ang distinction, mga kabiyanan. Now, there is a huge difference between government documentation versus social media content. Agad nga maging balanced ta, bala. Maging balanced ta. Wala problema sa pagdakop, wala problema sa apprehension, wala problema sa pagsermon. Intsakto gito nga ginabalan niya nga teacher ka pa naman, dapat sundon mo na intsakto to, wala problema. Galing kay magka-problema ta diri sa Data Privacy Act sa pag-upload niya sa video. Okay? So, there is a difference between government documentation versus social media content. Ang legitimate documentation, mga biyanan, example, may mga body camera, may mga evidence collection, court evidence, internal investigation, transparency, so on so forth, damo. No? Ang purpose ini, public service. Pero, kung personal vlogging, no? Anong purpose ni mo sa personal vlogging? Di siyempre, views, likes, followers, monetization, entertainment, bla mo na. No? And these are completely different objectives, mga kabiyanan. Kag kun ang isa ka government officer, dapat masunod ya ini, because a government officer cannot simply blur that line. So in fact, may ara na eh. May ara, this was 2025, April 4. April 2025, mga mayanan. MMDA bans personal vlogging of its operations after shaming video. Ara-ara na ni, oh. Siling siyang balita that the Metropolitan Manila Development Authority banned posting about its operation on social media in a personal capacity. Oh. Siling siyang MMDA. Oh. Kay ining a move mga binan sa MMDA last year, April 2025, it came after the NPC, National Police Commission, NAPULCOM, ang NAPULCOM mga binan, si ang commissioner kasi Ralph Kalinisan, gintawag niya yung MMDA Special Operations Group Strike Force ang head si Gabriel Go panigyapon eh last year for supposedly shaming a Quezon City cop sa isa ka traffic violation. Kag siling ni Don Artes sa press conference on that April 2025, siling niya ipagbabawal natin yung mga personal posts about operations. Gagawin namin ay institutional. MMDA na lang magpo-post ng clearing operations natin, whether pictures or videos. Okay? So, may regulation na sila, siling ni Don Artes. Napirmahan ko na actually kahapon yung regulation regarding pagpo-post ng actual na trabaho. Hindi namin pinipigilan yung about personal. Pero yung about implementation ng aming trabaho, yun yung ang aming i-re-regulate. So, amun yung mga binan. So, amun ang mandato. This was last year, April. No. So, diri na nagkatalo-talo tanan mga kabiyanan. So, again ha, wala problema sa pagdakop, apprehension, sa pagtudlo, o sa pagsermonya kadali. Galing ma-technical, siguro diri sa iyang pag-upload sa video. No. Muna gani, mga kabiyanan, kung kita may mga videos, especially sa mga dashcam naton, no, kag may nakita kita do ka tuntos itong driver how do ka tarsos itong driver how i-post ko bala kay para makita gid kung sino ni siya nga driver makita gid ang katuntuhan niya ang iya katarsuhan sa dalan. Oh, pakahuyan mo maigo ka mo sa Data Privacy Act na kabiyanan. Oh, kamo na nga halong gid kita sa aton nga pag-posts online. Okay? So, muna yung reminder na ito sa Siningaga kay wala na kita tion mga kabiyanan. No? Kagatis naman ni Milit, mga muyot. Nay. May naman nga lagit noon, Diyos naman balaan, dalayan kagit sa tagsa ng mga kabuhi. Salamat Ginoo sa imo katutom, salamat Ginoo sa imo pagpakmaayo, kag salamat Ginoo kay ikaw ginang nag-upod sa amon. Salamat Siningadlaw, ikaw Ginoo mag hatag kaalam namon sa mga desisyon kag sa mga hilikoto namon Ginoo. Kagabay nga ikaw gid ang mahimaya Ginoo. Tanan ginampo na pasalamatan in Jesus name. Amen. Pambiyana na lindri sa aton nga studio ko opod nato si partner Bonner Carmona sa aton nga control, si partner Joe Ridulia sa aton nga comment section. Pambiyana once again ini ang inyo abiyan sa kahanginan, Jig Siniliang Resiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Iniyang oras na Pilipinas. Dito sa 12:33 Radio DYVS. Agad sa buli. See you next week. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Buenos días, Philippines. Ako po si Lloyd Arrueda, OFW sa Bansang Chile. At kayo'y nakikinig sa Servicio OFW. Gracias!
1: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
2: Mapagpalaaraw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Servisyong OFW. Tama inyong lingkod. Ito po si Pastor Rene Bunsoy. Samahan niyo po sa isang oras na pagsagot sa mga kasagutan o mga katanungan na inyo pong pinapadala sa amin, at nawa ay masagot po namin ito ng maayos, at ito'y kumbaga maka-resolve ng mga issues and concerns ninyo, mga OFWs. At syempre, palagi po namin labing inyo po kami i-like, i-share po kung saan man po kayo naroon. Kung kayo po ay nag-browse ng inyong cellphone or ng computer, paki-share naman po para mapalawak pa natin ang ating advocacy for our OFWs and their families. At syempre, gigisa po tayo ngayon dahil si Pastor Joe is attending a summit for OFWs, no? At alam po natin na sa Marriott Hotel po siya. God bless sa iyo, Pastor Joe, as you represent OFWs and families. Ayan. Bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay dadako sa gabay mula sa salita ng Diyos na matatagpuan at matutunghayan po natin sa mga awit, no? Kabanata 71, talata 6. At ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Mula sa tiyan ng aking ina ay ikaw ang aking tagapagturo. Sa iyo ang aking pagpupuri magpakailanpaman. Kagapay, ang ating buhay ay hindi aksidente. Mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina, ang Diyos ang siyang kumikilos at nagtuturo sa atin. Siya ang simula ng ating pag-aaral. Siya ang simula mula sa ating pag-iral, at siya rin ang patuloy na gumagabay sa bawat yugto ng ating buhay. Sa kabataan man o sa pagtanda, sa tagumpay man o sa pagsubok, ang Panginoon ay nananatiling guro at tagapagturo. Kaya't ang tamang tugon sa atin, katulad ng sinabi ng mga awit, ay pagpupuri. Hindi lamang sa oras ng kasaganahan, kundi maging sa gitna ng kahinaan. Ang ating papuri ay patuloy na umaakyat sa Kanya. Ito po'y paalala na ang Diyos ay tapat mula sa ating pagkakalikha. Ang ating buhay mismo ay patotoo ng Kanyang kabutihan. Kaya ipahayag natin ito sa iba at mamuhay na puno ng papuri at pagtitiwala sa Kanya. Tandaan po natin ang aral na ang buhay ay nagsimula sa Diyos, ay dapat magpatuloy sa Kanya. Ang bawat araw ay pagkakataon upang kilalanin ang Kanyang pagtuturo at ipahayag ang papuri na nararapat para sa Kanya. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po dahil mula pa sa aking pagkakalikha, ikaw na ang gumagabay sa akin. Sa bawat yugto ng aking buhay, naroroon ka upang ako'y hubugin at ihanda para sa inyong plano para sa akin. Ni minsan ay hindi mo ako pinabayaan. Turuan mo akong mamuhay na puno ng papuri at pagtitiwala. Dalain ko po na kayo ang manguna sa aming broadcast this morning. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen at amen. Kaya nga po ulit sinasabi natin, kaibigan, kaagapay, wala pa sa simula ng ating buhay, ang Diyos ay naroon. Magtiwala ka at magpuri sa Kanya ngayon, bukas, at magpakailan paman. Ayan. Kaya patuloy po tayo sa ating broadcast. Tayo po ay live, no? Live po tayo dito sa ating pong studio dito sa aming opisina sa Global Filipino Movement. Kung kayo po ay gustong bumati ng live, ay pari po kayong mag-connect dito po sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At kung kayo naman po ay nakikinig sa inyong PM Radio, abay magandang umaga. Kung kayo man po ay nasaan man, kayo nasa bahay, kasa office, on the way, at nakikinig ng radio sa inyong mga sasakyan, ingat-ingat po at kaunting pasensya dahil matraffic na or peak hours na sa travel. Ingat po kayo sa inyong pong biyahe. Pabatiin na natin, unang-una yung mga naririto, nagbumabati na sa atin, si Edna, si Tenko. Blessed morning po. K-O-K-S-O-F-W. Si Rosalinda Ohano Mansana, blessed morning po, Pastor Rene. Nakikinig na po sa radio. At si Garcia Vincent, blessed morning po, Pastor Rene. Siyempre, hindi natin nakakalimutan na batiin ang ating butihing ina na si Mrs. Bersabe V. Bunsoy na nakikinig sa kanyang PM radio kahit nasa bahayan or nasa saan man siya, kung nasa CLC, siya po ay nakikinig sa kanyang PM radio. At siya rin po is a regular supporter ng FEBC. No, salamat ma sa iyong support sa ating mga programa sa FEBC. Ayan. At siyempre, gusto nga rin nating tugunan ang sinasabi natin, mga kasagutan sa mga katanungan na ipinapadala sa atin. And even this morning, kahit po maagang-maaga pa, meron hong mga nag-PPM sa akin upang sabihin na Pastor Rene, meron pong darating dyan na kumbaga ito ay mga, I believe they were repatriated or part of a group of OFWs na sila po ay napauwi. And at ako naman ay nangako na sabi ko pumunta dito sa opisina and we will entertain any of their questions at kung kinakailangan endorsement sa Department of Migrant Workers if they are indeed qualified for yung benefit na action fund. O yung action fund po, yan po ang tinatawag na financial assistance ng ating pong Department of Migrant Workers. Ayan, si Karen Damian, watching po, Pastor Rene, God bless po. Ohio, Gosaymasu, Karen-san, thank you for your support, no? And watching us every day. Alam ko po eh si Karen ay naka-base sa Japan. Okay? And of course, yung sinasabi natin, ano nga ba ang dapat gawin kapag itong mga nakabalik o naka-uwi or all of a sudden kayo po ay biglang nawalan ng trabaho. Ano ba ang dapat na rights and the privilege ng ating mga overseas Filipino workers kapag kasi bigla na lang ay napapauwi. Dito po pumapasok ang ating sinasabing kaalaman kung ano ang nakasaad sa inyo pong kontrata. Ano ho ba ang dapat na nakasaad sa inyong kontrata? Ano ho ang nakasulat in terms of your agreement, in terms of your work schedule, kung kailan, kung dapat ba na sila ay pwede ba silang masisante at patigilin na lamang sa kanilang trabaho, ano ho yung legal na basihan kapag ka po sila ay naroroon na at nagtatrabaho na, ano ba ang responsibilidad natin? No, unang-una, dapat nga po ang isang OFW kapag ka ho pumunta sa ibang bansa ay alam po nila ang terms and conditions ng kanila pong contract. Bakit ho mahalaga yon? Para hindi ho tayo nagkakaroon ng problema later on na sinabing halimbawa bakit kayo na-terminate at hindi nyo naintindihan ano yung basihan ng termination, nandoon po yon sa kontrata. Pangalawa, duties and responsibility din po ng ating mga overseas Filipino workers na once nakarating po dyan sa inyong bansa kung saan kayo ay magtatrabaho, it is your duty to follow the host country laws, customs, and tradition. Siguro naman po ay kayo po ay nag-PDOS, ano? Yung pong tinatawag na pre-departure orientation seminar. Eh kasi nga, doon ho dinidiscuss supposedly ha, doon ho dinidiscuss supposedly ang mga do's and don'ts, mga bansa, yung mga batas na kailangan nyo pong sundin at doon din po yung mga ilan sa mga mahalaga o mga basic na customs and traditions na dapat sinusunod. Hindi po para kayo ay kumbaga limitahan, restrict, but to guide you para ho kayo ay hindi magkamali pagka ho nagkaroon na ng pagkakataon na kayo ay nakapagtrabaho na diyan. So, highly important that you are able to understand and practice, no, yung pong inyo pong rights and privileges bilang mga OFW at para po ano, no, para suwabe, ika nga, ang inyong pagtatrabaho diyan sa ibang bansa. Okay, mabanggit ko lamang po, no, ito'y parang announcement na luksang kalatas, no, yung aming pong well, kababata ito dito sa Kainta, sa Brookside Hills, ay we consoled with the family of Mary Agnes Cabantac Motril, no, na siya po ay currently, no, nandoon po sa Chapel 3 ng Libingan ng Mga Bayani, no, magmula po June 14. So nagsimula po ito noong June 14 at ends from 7 p.m. onward po, doon sa mga kaibigan, kamag-anak, mga friends and families ni Agnes Cabantac Motril, naroon po siya doon, so makikiconsole. At kami rin po ang mga pamilya Bunsoy ay nakikiramay sa pagpanaw ni Agnes Cabantac Motril. Alright, patuloy po tayo. And again, as I said, bilang OFWs, alam po natin dapat yung ating mga batas, yung ating mga rights, yung ating mga privileges. And masabi ko lang po, we as OFWs, ako included, because I once worked dyan po sa Saudi Arabia bilang isang graphic artist, eh dapat po sumusunod tayo sa code of discipline, no, na sinasaad sa atin, no. And the primary dyan sa code of discipline po na yan ay yung unang-una. Kaya ho tayo nag-abroad dyan, sinasabi ho, ito isa sa pinaka-highlight or pinaka-code na dapat sinusunod na isang OFW is to provide financial and moral support to and communicate regularly with his or her family. No, hindi naman mapagkakaila na the primary reason kung bakit nagtrabaho ang isang OFW ay para makapag-provide ng financial support sa kanya pong pamilya. Hindi ko na lang alam po sa iba ha, kung ano po yung pinakalayunin po ninyo. But primarily, it is for us, no, those who are OFWs, to provide support, no? It not only financial and moral support, because as you know, no, kapag ka ho, ang pagkakaiba na kapag ka kayo nagtatrabaho abroad ay higit na mas malaki ang pwede niyong sahurin or ikitain kung kayo ay nagwo-work po, kumbaga comparing kung kayo ay nagwo-work dito, mas higit na mas kumbaga favorable ang situation kapag ho nag-abroad, ano ho, dahil you are able to provide the needed financial assistance that you can give sa inyo pong pamilya, like for example pag-fund ng kanilang education, tuition, yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod pa doon, yung the chance for you to be able to save up and to be able to purchase your own halimbawa dream house and lot, and be able to save enough for the future para ho ay ma-secure ang future ng inyong family. So that is one of the kumbaga best na kumbaga reasons or objectives para sa mga nagtatrabaho abroad. Hindi lamang po yan, the OFW also must assist, support, cooperate with fellow workers. Ano ho, nalulungkot tayo minsan kung naririnig natin na even in the workplace abroad, yung ating mga kababayang Pinoy ay minsan nagkakaroon pa ng away within their ranks or with the compatriots or sa mga kababayan din, na imbes na magsuportahan, magasistihan, ay nagkakaroon pa ng bangayan that sometimes leads to crimes, no? And we need to really take stock of things that, for the reason or the objective why we are there is para magkaroon tayo ng pagkakataon na kumita, no? At masuportahan ng pamilya. Pero hindi lamang po yun, hindi ho pwedeng hindi kayo nakikisama sa inyo pong mga kasamahan o kababayang Pilipino. Kahit kung minsan, na, yun na nga, there are stories, and even right now nangyayari yan, dahil alam niyo naman, ang mga Pilipino, we are ano, clannish. No? May isang lugar ng mga samahan ng mga Bisaya, samahan ng mga Ilocano, samahan ng mga Kapampangan, no? Sa samahan ng mga minsan by ano pa, no? By tribe, mga Igorot, no? May mga ganun ho, no? Na minsan yun yung nagsisilbing parang faction where nagkakaroon ng parang bangayan, awayan even abroad. O, totoo po yan, na witness ko yan. Kahit nung ako ay nasa abroad, no? Sometimes by a religious affiliation, no? Sana hindi ho tayo nagkakaroon ng mga ganyang bangayan or awayan, because we really need to support each other, no? Sumunod, kailangan din bilang mga OFWs, we obey the laws of the Philippines and be an ambassador of goodwill. Ano pong ibig sabihin mo? Just as you are supposedly a law-abiding citizen of your country, ibig sabihin kahit mo kayo pumunta sa ibang bansa, dapat ipanatili po natin na i-obey yung batas natin na kinasasakupan, halimbawa, ay yung pagiging OFW mo doon sa bansa kung saan kayo natrabaho, you are representing your country. You are like a ambassador dahil At ang ibig kong sabihin noon, eh dapat kung representante kayo ng bansang Pilipinas, eh dapat sinusunod ho natin yung ating batas. Ano ho? So napakahalaga po niyan. Ano ho? And then, of course, isa sa binabanggit din bilang OFW code of discipline, yung pong sinasabing pag-submit ng true and correct information in connection with work application. Kapon lamang, bago tayo umuwi sa, from the office, merong huli pa na tumawag na siya ay nagpapatulong sa kanya pong predicament, no, employment predicament, na ang kwento niya ay sinasabi ni OFW na hindi na daw siya pinapapasok ng kanyang amo. Sabi ko, bakit? Eh kasi daw po parang inaayawan na siya. Supposedly this is a skilled worker working in the salon business. Nung umpisa ay 3,000 reals daw ang kanyang sweldo, pero eh ngayon ginagawa na lang na 2,300. Nung hindi siya pumayag ay hindi na siya pinapasok. Ibig sabihin, sinisante na siya. And then I ask her, kung kayo ba ay nakipag-ugnayan sa inyong sa inyong agency. And it turned out, ang nangyari po pala, itong trabaho niya ngayon, yung kanyang employer ngayon, ay hindi yung kanyang original employer. Dahil yung sa unang employer, eh parang hindi rin sila nagkasundo. Ang nangyari, hindi niya na nahintay ang aksyon ng kanyang agency. So, siya na lang ang gumawa ng paraan. Siyang kapatid na may kilalang employer at doon na lang siya nagpasakop. Supposedly, meron siyang record sa Kiwa. Ito po yung sa Saudi Arabia, yung kanilang portal where you can find, ando doon po yung kanyang contract. Eh, supposedly, meron siyang ganon at nakalagay doon. Tinanong ko, nakalagay ba yung record mo doon that you have a contract, at ang sabi sa contract mo ay 3,000 reals? Sabi niya, opo. Well, sabi ko, ang pinakamagandang gawin ngayon dito is to report sa migrant workers office, dahil sabi ko, una-una pala, sinabi ko po muna sa kanya ay unang-una, huwag ho sana tayong gagawa ng hakbang na hindi alam nung original na ating agency kung sino pala ang nag-deploy sa atin. Bakit po mahalaga? For record keeping at para matrack po natin ng mas madali kung nasaan kayo. Bakit po mahalaga yun? Eh, as a documented OFW, ibig sabihin dumaan kayo sa proseso, meron kayong agency, yung record po ninyo naka-record under their stead or under their name na sila bilang agency, local agency, sila ho ang may responsibility po sa inyo. At dahil doon, pagka nagkaroon ng problema si OFW, madaling matitrace kung nasaan, sino ang agency, sino saang bansa pupunta, saan sino ang employer, sino ang foreign agency, anong address ng employer, anong contact number niya, at sino mismo particular lang yung kanilang pangalan, para ho mas madaling gawan ng solusyon kapag ka nagka-problema si OFW. Niya lamang ang ginawa ni OFW ay siya po ay kumbaga sa inip at sinabi niyang kailangan niya ng magtrabaho o kailangan niya ng kumita para sa kanyang mga anak na sinusuportahan, eh gumawa na lang siya ng paraan. So yun ho, medyo doon ho nagkaroon ako ng hindi naman sermon, kundi pagpapaalala sa kanya, ma'am, hindi ho dapat ganon ang ginawa po ninyo. Kasi mabuti na lang, meron daw siyang, sabi niya, according to her, meron daw siyang record, meron siyang naka-list sa portal yung kanyang bagong employer, yung bagong nakasaad yung kanyang salary. At sabi ko, well and good. No, sana po ay ganun ang mangyari at ang pinayuhan natin si OFW na siya po ay makipag-ugnayan sa kung saan siya malapit na lugar, kung saan merong MWO o meron tayong post consulate or ang ating embassy. Ang ating embassy po sa Saudi Arabia is located sa Riyadh. At meron din tayong consulate po sa Jeddah, Saudi Arabia. And I know that there are several postings, no, sa iba't ibang lugar. Al-Kubar, I believe, meron din. I am not sure sa iba, pero sinabi ko sa kanya, kung saan ka pinakmalapit, no, pwedeng puntahan kung kayang puntahan. Pangalawa, merong mga active na Facebook pages ang ating mga embassies, ang ating mga migrant workers sa office. It is there where the labor attaché or migrant workers officers ang pwedeng mag-assiste sa inyo habang kayo naroroon sa host country. Huwag na po nating hintayin na kumbaga kung kailan pa nakauwi saka ho kayo makikipag-connect with the DMW, with the MWO. Mas maganda ho habang naririyan. Bakit? Ang advantage po kapag ho naririyan si OFW, naririyan pa at nakapagsabi sa MWO at kung merong problema, it is the mandate of the Migrant Workers Office headed by a labor attaché to try and negotiate and talk to the agencies and the employers, said employers, para po matanong, maimbestigahan at kung ganun nga po ang nangyayari. And then nabanggit pa niya kahapon, pwede ho ba akong magpunta na sa labor? Sabi ko, oo, pwede. That is always an option. Pero mas magandang makipag-coordinate muna sa inyong Migrant Workers Office dahil sila ang may mandato na assistihan kayo sa panahon na kapag may mga questions regarding your employment status at kung paano hindi sinusunod ang inyong kontrata. It is very vital that this will be something or this is something that dapat na alam ni OFW. Ano ho? Na kinakailangan po we are able to defend our rights, no, bilang mga overseas worker, mga migrant workers, dahil especially sa bansang Saudi Arabia, tayo po ay merong bilateral labor agreement, meaning both countries signed an agreement, no, highlighting kung ano yung dapat na sundin ng bawat isa, no, in that agreement para ho walang ma-violate na ating mga karapatan bilang mga migrant workers. No, yan ho yung ating layunin dyan. Kaya bakit mahalaga na malaman ni OFW kung ano po ang kanilang mga karapatan at ang mga benepisyo. Okay, ang oras po natin ay 8:59 ng umaga. Magbe-break lamang po muna tayo. Sa ating pagbabalik, meron ho tayong babasahing question para masagot. Huwag ko kayo alis.
3: Servisyong OFW.
4: Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na in love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure. Kaya rin natin maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya at kausapin sa dalangin, at hayaan mong patnubayan kanya.

0: Sa impapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Servisyong OFW.
3: Yan, bumalik po ang servisyong OFW. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene. At solo po tayong nag-broadcast ngayong umaga pong ito. At atin pong pabatiin din ilan sa mga nag-chime in dito sa ating sa chat group. No? Ngayon po ay si Maribel Azul Nara. Blessed morning, watching from North Furby. Magandang umaga sa iyo, Maribel. At si Leonida Rubio. Good Tuesday morning, Pastor Rene, at sa lahat ng listeners ng servisyong OFW. God bless your ministry. From Bacoor City, Cavite. Sa radyo po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Talaga namang pang 702 DCAS po. Talaga kayo. Ano ho? Binabati ko rin po ang aking may bahay si Mrs. Angelica Bunsoy na naririyan na sa Translators Association of the Philippines office. Siya po ay nag-volunteer work dyan sa finance department. Ayan. Nakalimutan ko kung sino-sino mga naririyan sa office sa TAP. If you can send me the names, aking babanggitin din on air. Ayan, sabi nga natin kanina, we were before we closed, napakahalaga, no? Alam ho natin yung tamang paraan kung nagkaka-problema. Katulad nung ating diniscuss bago tayo nag-break, sinabi ho natin doon si KOFW, sana hindi ganon na naging proseso. Katulad niya, gusto niya pang magpaliwanag. Sabi ko, sige po, huwag niyo na akong ipaliwanag. Basta ang aking payo is makipag-connect with the migrant workers office. Since, she says, meron siyang tinatawag na kiwa. No? Ano po ang kiwa kapag kayo ay nasa Saudi Arabia? Ang ang kiwa po is yan ang kumbaga official platform, no, ng Saudi Arabia para sa mga business owners, sa mga employees. Kumbaga dyan ho nyo makikita yung inyong work permits, yung authenticated na contracts, yung visa, palagay ko pati yung sa ICAMA, no, yung kanilang residence permit. So she claims, the OFW claims, na meron on record. Okay, that's good. Very good. No, kung kayo po ay nagkaroon ng ganyang record. Because that means the authenticity ng inyong contract or yung valid yung inyong contract. Ngayon, provided na ang ginagawa sa inyo ay pinipilit ho siya. Sabi niya, from 3,000 riyal, gustong gawing 2,300. Sabi ko, bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Hindi ko po alam. Parang lumalabas ngayon kasi merong parang naiinggit na ibang lahi sa kanya. Like meron siyang binanggit na isang lahi na siya, yung kanyang mga customers na, kasi again, this is a hair salon, yung mga customers niya, parang imbes siya dapat na nakikipag-usap, ay inaagaw sa kanya. So meron ganun pong elemento. So, if this is true, then pwede niya talagang ilaban na bakit ibababa yung kanyang sweldo. Is it because meron siyang ginawang violation? Naka-indicate ba yun sa kanyang kontrata na pagka ano, pwedeng ibawiin? Sa amin po, sa atin po, pagka ho yan binding na kontrata at napirmahan na, hindi ho pwedeng basta siya babaan ng sweldo. And in addition, sabi po ni OFW, siya ay, anong tawag dito, siya ay fino-force na not to report No, that means sabi niya when so okay, I will not go to work today. Sabi niya, but when will I work? When will I report? Sabi niya, don't report every day. So ganun daw ang pagkakasabi sa kanya. So ang ibig sabihin ay hindi na siya dapat mag-report at mukhang siya ay pauuwian na. All the more, kaya po sinasabi natin, dapat makipag-ugnayan na sa migrant workers office so that the migrant workers office can call and even coordinate with the Saudi Labor Ministry para ho for sa protection ng ating kamanggagawa. Ayan. Alright. Sana yan ay kumbaga magkaroon ng bunga. Sabi niya ay sabi ko sa kanya ako ay maghihintay ng update from her. All right. Alam niyo sa isa pa palang update no before I forget. At we are happy no. Supposedly dapat dalawa kaming magbabalita nito ni Pastor Joy pero dahil wala siya alam niyo po we have been given a privilege last Friday morning ito update kay at Pastor ni Kuya Kaloykaw ano ho we have been given the privilege and I believe kami yata ang una pinakaunang bisita na tinanggap ng ating butihing Pastor ni Kuya Kaloykaw Jr. And for the first time after yung kanya pong pagkakasakit, no? Ay siya po ay nabisita namin. Kasama ko po ang aking may bahay na si Mrs. Angelica Bunsoy at si Pastor Joe at nagpunta ko kami sa kanilang bahay and for the first time napakasaya ho at nagpupuri kami sa Diyos dahil nakita namin ang ating pastor o aming pastor ni hindi ko alam kung pwede ipakita nag-aas naman kami ng permission pero sabi namin kung pwede ba namin ipakita yung inyo pong napakapoging mukha no alam niyo po siya po ay talagang pumuti napakaaliwalas ng kanyang mukha no para po sa kaalaman ng lahat siya po ay nagkaroon po siya ng ano ng brain hemorrhage ano at siya po ay naoperahan at but at the same time siya po ay kumbaga ay naka-recover there is no slurred speech ano ho merong kaunting pagbagal sa kanyang pagsasalita ano ho? Pero wala ho siyang slurred na speech. At medyo mahirap ang kanyang paglakad but nonetheless siya po talaga ay naka-recover na sa biyaya ng ating Panginoon. And we can understand ano Pastor ni if you are watching Ate Neneng thank you very much no for allowing us to visit our beloved host no ng serbisyong OFW. Para po makakwentuhan, makapagpanalangin, madinig muli ang kanyang tinig. Ano ho? And we are so privileged. Kasi ang sabi nga po, here's the thing, ano, sabi nga po ni Ate Neneng, even that morning, or even no, that night, no, the night before kami po ay bumisita, abay nagbabagong isip pa si Pastor ni sabi niya, huwag mo na kayang patuloyin si na Pastor ni, parang hindi ko pa kaya. No. And yet, Ate Neneng prevailed and

kumbaga mag-roll call. Naalala niyo po yung roll call ni Pastor ni, no? Eh wala hong mga ha sa aming dalawa na banggitin po, no? Yung kanyang roll call dahil we expect him, ano ho? We expect him to be back and do his roll call. O ayan, sabi nga ni Federico Termulo, ayos pala, pwede na mag-roll call si Pastor Rincao. Yes, no? Hintay-hintayin po natin, ano ho? At maririnig na natin yung kanyang roll call, no? At indeed, sabi ni Edna C. Tenko, praise the Lord po sa buhay ni Pastor Caloy. Opo, no? At hindi natin makalimutan at kinikwento nga, kinikwento ni na atin Neneng nung during our visit is nangyari po yon sometime in 2024, no? 2024 ba o 2025? I believe it's 2025. Nang habang siya ay nagsasalita, habang siya ay nag-lead ng communion, ay ayun, napansin ng kanyang mga colleagues doon sa church or sa isang conference. At doon nga, isinugod siya. Isinugod na po siya sa hospital at doon nga nalaman na siya pala ay nagkaroon ng brain hemorrhage. No? At naging successful naman po ang kanyang operation. So again, we are praising God. We thank the Lord sa buhay ni Pastor ni na ang dalangin namin patuloy ay makita namin siya up and about and sharing his love for the OFWs and giving yung kanyang mga advices, lalong-lalo na sa panahon na alam namin kami naman po ni na Pastor Joe, ang inyong lingkod, hindi naman ho kami mga ano, mga kumbaga mga lawyers or attorney at law. Pero po dahil na rin sa pakikipag kumbaga pakikinig at sa dito sa serbisyong OFW eh para kami po ay yung mga binabanggit namin na mga payo ay hango rin sa mga natutunan namin kay Pastor ni Kuya Caloy Cao Jr. Ayan. Ako eh it's something that we are really thankful for. I don't want to be so emotional at baka ako po ay maluha pa dito sa ating programa, pero we are praying that the Lord will continue to strengthen our dear Pastor Kuya Caloy Cao para po siya na ang madinig nyo na uli yung kanyang roll call. Ano? Ayan. So, anyway, I think we still have time na basahin yung pong ating case na pwede nating sagutin. Ano? Ito po ay isang OFW na siya po ay nagtrabaho. Tingnan natin ha. Ayan. Sa Qatar. Ano ho? No, siya po ay nagtrabaho sa Qatar. Ito po ang kanyang reklamo. Sinabi niya po, hindi po ako pinasahod ng 6 na buwan. No? 6 na buwan, 4 ang alaga ko sa akin lahat, sa gabi at sa umaga. Nambubugbog ang mga alaga ko. Sinaktan ako ng amo, ng amo ko. 6 years po ako sa kanila. Laging delay ang aking sahod. Tapos nitong katapusan, 6 na buwan na talaga akong di pinasahod. Sagot ko pa ang aking pagkain, kaya pumunta na ako sa Polo Owa ng Qatar para makauwi ako sa Pilipinas. Doon ako pinatuloy sa shelter ng OWA sa Qatar. Tulungan niyo po ako makapagsimula ng pangnegosyo. May anak akong 2. Hiwalay kami ng asawa ko. Ako lang po ang nagbubuhay sa mga anak ko. Sana po tulungan niyo ako. Dumating ako sa Pilipinas August 29, 2025. Nag-apply ako sa Action Fund September 8, 2020.

0: 5. Ayan po. Yan po ang kanya pong maikling salaysay. Now, first off, una-una po, maganda at kayo po ay nakauwi na. No, ito pala ay August 2025. So halos mag-iisang taon na ito. Now, yung pong action fund kasi, no? And I'm not sure kung kayo po ay nabigyan na. Pero I would advise kung kayo po ay nandito rin lang sa Metro Manila, mas maigi po na kayo po ay mag-follow up dito po sa Department of Migrant Workers. Supposedly ho, kapag ho ganyan, dapat natanggap nyo na po itong action fund. Yung action fund po, yan po ang financial assistance na binibigay ng ating pong Department of Migrant Workers para sa mga distressed OFW. Now, balikan ko lang the fact that si OFW ay 6 na taon na raw doon na naglilingkod sa kanya pong amo at taking note na yung kanyang mga alaga, no, ay sa kanya lahat, no, sa gabi at sa umaga. Ibig sabihin talagang inaasa na sa kanya yung pagpapalaki, yung pag-aalaga ng mga bata. Ano ho? Sa akin ho, kung ganun pala katindi, no, 6 na buwan hindi napasahod, palaging delayed. Tapos sabi nyo, nasaktan pa kayo ng amo ninyo. Ngayon, hindi ho namin alam kung ano po yung specific details. Pero gayon pa man, kung ganun po sana ang nangyari, ay dapat ho, kung natapos ang inyong, every 2 years, ano, dapat natatapos ang kontrata. At every 2 years, dapat nakaka-uwi ho kayo. At dapat ho, mas maganda, and may we advise na kapag ho ganyan, hindi na maganda ang trato po sa inyo, eh dapat ho kayo po ay nagpa-release na. No? Kung minsan, yes, there are instances na sinasabi na ayaw kayong pakawalan. Hindi naman ho nila pwedeng basta gawin yun na pipilitin po kayo. Basta kapag ho kayo nagpaalam na, yun na ho yun. No? At kapag hindi ho pumayag, then doon ho kayo, meron ho pwedeng gawin. No? Magpatulong ho kayo. Halimbawa, nandoon nga, kung kayo ay nasa Qatar, meron tayong post doon, meron tayong embassy, may posting tayo doon, merong migrant workers office na pwedeng hingan ng tulong. Gusto ko na pong kumalas dito sa aking employer, pero ayaw ho kong i-release. Tulungan niyo po ako. And that would actually help start a kumbaga concerted efforts na kung saan ang ating migrant workers office, kung nandoon pa yung agency at somehow connected po kayo doon, ay pwede pa ho na kumbaga pakiusapan yung agency. Kasi ho yung foreign agency doon, bakit yun ang pwedeng hingan ng tulong? Kasi ho, normally sa kanila po nanggagaling o sa kanila nag-a-apply ang mga employer para kumuha ng mga domestic worker or household service worker. So natural, kung sila ang may point of contact, sila rin yung kumbaga pwedeng makatulong para makausap itong mga employers na katulad ng ganito na ayaw i-release yung ating mga OFW or mga household service worker. Sa ganung paraan, kapag ho meron pang resistance, pwede na hong makipag-coordinate sa local law enforcement para ipatupad yung pag-alis o pag-alis sa kanya doon po sa employer na ganun, na medyo abusive na ang kanya pong situation. So, yan din na similar doon sa ating sinasabi doon sa ating OFW na kausap kahapon. Coordinate with migrant workers office so that they can start doing their jobs. And part of their doing their job is to coordinate with the agencies, foreign agency, and with the employer. Kung hindi ho kasi sila kumilos yung agency doon, pwede ho nilang bawiin yung supposedly na kumbaga kanila pong agreement or certification na pwede silang kumuha ng household service workers sa Pilipinas. Pwede hong gawin yon. It is under the responsibility ng Migrant Workers Office. So sila ho nagbibigay ng kumbaga ng permit, no? O permit ba ang tawag doon, para ho makakuha ng household service workers yung mga taga roon diyan sa bansa. So it's the same, ano, kailangan ho magkaroon ho tayo ng ganun. Ngayon, dahil nandito na si ating OFW, advice ko po is pwede ho kayong magkumuha ng action fund. Sa OWA po, pwedeng balik Pinas, balik hanap buhay. Pwede din po sa DTI, no? Pwede ho kayong sa OWA, no? Yun po yung sa OWA, no? At may mga livelihood, no, na pwedeng kumbaga hinga ng tulong. DTI, ang DOST, pwede rin yung lapitan. Ang Department of Agriculture, kung kayo po ay nasa lugar na meron ho kayong pagkakataon na pwedeng magtanim, no? At kung yan ho ang kumbaga kakayahan ninyo, sa Department of Agriculture, meron ho silang programa para sa mga OFWs. Na kung saan kayong lugar dyan, actually meron nga ho silang pwedeng lupa na pwedeng ipagamit sa inyo na tamnan ninyo, no? I will again research back on that, dahil nung panahon ng pandemya, yan po yung aming mga kumbaga naging mga seminars involving our agencies where they can ano, no, where they can ask for help. Well, anyway, tayo po ay magko-closing na, no? Basahin ko lang yung mga ilan pang mga ilang comments andito. Si Rita Kaisip, sa mga latay po ng Panginoong Hesus si Pastor Nicau ay gumaling na. Amen. Faustina Frankie Habla, good morning po Pastor Rene, blessed Tuesday, kaagapay. Listening, thanks to the Lord for healing Pastor Cao. Si Rosalyn Caliva, advice ko lang po Pastor sa mga magdemanda sa mga amo sa agency, wag na wag po kayong makipagsettle sa SENA or NLRC kung mas malaki pa rin ang makukuha ninyo sa ipinaglalaban o matatanggap ninyo sa kaso na idinedemanda ninyo. May tama ho. Tama po yung inyo pong advice. Kalimitan, nagfo-fold si OFW dahil may pressure o kaya nilalambing ng kabilang kumbaga kabilang kumbaga bahagi, no, no, yung mga taga agencies o nilalambing. Huwag na naman tuloy-tuloy, mag-usap na lang tayo. Magkano ba kailangan? Totoo po yan, kasi yan ho ang kalimitan ng nangyayari sa ating mga OFWs. Pero sa ating sabi nga natin, kung kayo po ay merong katwiran at alam po ninyo ang inyong mga batas, yung mga benepisyo po ninyo, huwag ho kayong magatubiling lumaban at igiit ang inyong karapatan. At ang Global Filipino Movement, ang serbisyong OFW po, kasama po ninyo na naglilingkod para sa inyo. Okay? With that, tayo po ay manalangin. O Lord, we are thankful for this morning's broadcast, and we ask, Panginoon, indeed, itong mga kasalukuyang merong mga inahandle na mga cases, na nag-file po sila ng complaints sa kanilang agencies para sa employers. Lord, we pray, grant them the wisdom. Grant them, O God, the conviction to stand the ground na kanilang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. We also pray, Father, na habang ginagawa nila ito, Lord, that you will provide them with peace that passes all understanding, that will guard their hearts and their minds in Christ Jesus. Pangunahan mo rin yung kanilang mga pamilya, Lord. Kailangan po nila ng support habang sila ay nakikipaglaban. We pray, Lord, for providing for them, Lord, lahat ng kanila pong mga pangangailangan. Lord, we commit all these things to you in the name of Jesus. Amen at amen. Sa pangalan po ni Pastor Joe Biasong at saka ni Pastor ni Kuya Kaloy Cao, ito po si Pastor Rene, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po at magandang umaga sa inyo.
1: Jawa Diktat o si Jacob Dibio OFW Thailand at inyong kaagapay, kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

primary niyang objective para mag-create ready-to-eat or drink items. And gina-employa niya ang industrial technique like extrusion and molding. So often they feature attractive packaging, aggressive marketing aimed at children, and high palatability. Very highly palatable. So, damo giniya ang example sa ultra-processed food and drinks. In fact, when we go to the supermarket or to warehouse type of market, no, muna siya, makita ta na nga grabe ang pagkalinya sa mga ultra-processed food. And ang ilang ang mga containers are very eye-catching. So, alag siya sa level sang mata, alag siya sa makita ng mga lugar. Ice cream, packaged snacks, artificially sweetened yogurt. No? So, distilled alcoholic beverages from group 1 foods such as vodka and whiskey ari mani sa ini nga category. So, sa una, wala gid ko niya kalungong sini sang ginatawag nga ultra-processed food. Kag why it is dangerous. You see, in this modern world, kadamo nagideya sang gadali for me. For example, gadali ka, kay maubra ka, malate ikaw. You are in a hurry, so you did not prepare your own lunch. So you end up buying this food because it's ready to pick up. No? So, naka-package na siya. Makabusog na siya. And in fact, they are also very tricky. Nga, may sulat na sila nga, may fortified with vitamins. And sometimes, mahambal na siya nga, for Olympic energy. So, kadamo sa ila sang tagline. In fact, this is a million-dollar industry. Siguro trillion na ang mga ining mga pagkaon. For example, let's just say, ang mais, corn. So, nag-undergo ang corn sa various stages of processing, starting from fresh corn kernels, amun yung category 1, kung fresh corn kernels na siya. Inisya, wala na process or minimally processed. And so, it can be processed into corn oil or corn starch. Category 2 na siya as culinary ingredients. And further processing pagid into corn product like canned corn or corn tortillas. Ini siya, category 3. Canned corn na siya. Corn tortillas. And finally, highly processed items like corn chips contain some additives and industrial modification. Dire na ni siya sa category 4. So, I am guilty of all also this. Sometimes, mambata nga, mahumid ta sang corn tortillas or corn chips. Putangan ko siya sang grind meat, putangan ko siya sang salsa, no? Putangan ko siya sang guacamole. Well, the salsa and guacamole okay lang na siya kay mga friska sila. Galing kay ang corn chips, amo na siyang hindi healthy. So, why does ultra-processed food matter? Because there is health risk and concern. Ultra-processed food, as defined by the NOVA classification system, it includes actually a wide array gina siya, no nga, ready-to-eat products, packaged snacks, carbonated drinks, instant noodles, and ready-made meals. So one time nakaagi ako sa isa ka Korean nga store, and gabaligya sila sang damo-damo klase nga mga noodles. At the same time, gabaligya man sila sang mga
fish balls, mga meatballs, mga add-ons pagid. And then you buy this noodle and you also buy the add-ons. Is may egg man siya, no? Tapos may ala siya sang seasoning and they provide hot water for you and voila, may ara ka na meals. And may teke ka asin, mangita ka to dahil sang drinks nila. So gabaligya man sila ice nga sa baso. And mabakal ka sang drinks nga nakabutang sa aluminum foil. So swak nang imo tiyan, busog ka na. Pero have you realized that these products are composed of chemically modified substances that are extracted from food, along with additives nga naga-enhance sa iyang taste, texture, appearance, and shelf life. Malaba ginang shelf life. And often, wala ni little or no whole food. So, ang karakteristik ni niya, ga-include ni siya sang altered food matrices, potential contaminant sa packaging. Sa packaging pa lang, may ara na contaminant. Kag nutrient poor profiles. Kaya ga-feature siya sang high level of energy, salt, sugar, saturated fat, kag wala gidya sang dietary fiber, micronutrient, and vitamins. So sige, pag ini-research ang mga dalubhasa and ang evidence nga ga-contribute kini siya sa chronic inflammatory diseases, because ga-contribute siya sa chronic inflammatory diseases through physiological mechanismo nga gina-change niya ang aton nga gut microbiome, ang good and bad bacteria naton maging imbalance kag ma-increase ang inflammation. Tisubong kabalugid ta nga ang inflammation is the root cause of many diseases. So, for example, sa subong, ang youngest naton nga colon cancer is 17 years old. The other day, may ara man ko nakita nga patient is 26 pa lang, no? May pancreatic tumor na. Tapos, may ara man nga in 20s and in 30s. Kadamo na gid. And of course, the number of young people getting dialysis is also increasing in number. So, dako gini yung issue ang nga ang tao kinanan kabalugit na magpili sang aton nga food. Of course, I'm not saying hindi ka nagdiya kakaon niya sang ultra-processed food. The point is, if you eat ultra-processed food every day, every single day, then it will come a time nga magwa na gid ang mga side effects ng ultra-processed food. As I said, very tricky na ang ultra-processed food. They will say nga energy bar sila, that this is a high fiber full of nuts nga high protein nga bar. Pero wala mo nakita nga may chocolate siya, mayara siya sang hydrogenated oil, mayara siya soy lecithin. Kadamo siya sa mga ingredients nga hindi dapat nga arada. Plus may coloring pa. So therefore, one time nakadto ako sa kuan sa grocery, kagambal ko, mangita lang gid kuya sang snacks nga daw healthy. Nakakita ko green peas. Amko, ano gid bala idugang nimo sa green peas? Ay, damo galik silang gamayin dugang, hydrogenated oil, monosodium glutamate, may ara pagin sila galik sang mga spice nga hindi ko kilala, kag may ara sila sang ga-extend sa shelf life. So sa Greenpeace pa lang, nga snack, abina akong whole food, no, ultra-processed gid galik nga Greenpeace. Tay, the more pagid sa aton nga mga cornix, no?
supposedly abin aton healthy pero nga aga askad ang aton nga tutunan. So listen to your body, kung sige askad ang tutunan, siga ka ehem, most likely damo ko na kaon ng mga ultra processed food. So I told this story before nga I do not want to drink soda, so nakita ko ang ginger ale. So happy ako kay ginger siya, pero paglantaw na ako, ang sugar niya dubli pa sa soda. Therefore, always read label. And kung nakaplat, nakaputos, nakadilata, most likely ultra processed na siya. Ah, hindi na tanga damo pang alibis pa. So actually there are so many delicious food that is under category 1, 2 and 3. Hindi lang tayo sa 4. Kaya mag 4 na, it will really create havoc sa aton nga gut microbiome. And ang resulta sina is mag-permeable ang aton nga gut. Maging leaky ang aton nga gut and hindi na ta mag-healthy. So, dear listeners, I hope ang ininga Nova classification. This came from the title of the original scientific article, A New Classification of Food. In Portuguese, Uma Nova Classificação de Alimentos. Amuna, Nova na siya, no? Sa University of Montreal. Well, dear listeners, I hope may napudyot man ta. Take care. So whatever we eat or drink, whatever we do, do it all for the glory of God. See you next Friday.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka man ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation if in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Pinas, 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
3: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sang Cebu, Kalangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun dere sa Perlas ng Silangan.
2: Baguio,
3: Subic,
2: Batangas,
3: Tagaytay,
4: mabuhay!
3: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
2: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
3: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
2: Discover beauty,
4: passion,
2: and paradise.
4: Discover Philippines!
3: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: Tanaw to atong time, dari sa DYVS Abian, maing aga, kag malipayon, gid nga Biyernes sa imo. Yes, exciting gid ang ini nga adlaw Abian, kay Biyernes na, kag salamat gid sa Ginoo for another day nga ginhatag niya sa aton. How are you today, Abian? Mag-end naman ang aton nga work week. Excited ka ay. Kay ma-weekend naman. I hope nga bisan na ginalagas ka dira subong or damo ka sang lalagson. Ikaw ang galagas, Abian, no? Sa time ni mo para sa mga deadlines or even mga pressures, you take time gid nga mag-relax, Abian. No? Sit back and relax, Abian. Kay kanami gid sang aton nga topic subong aga, may guest na naman kita, Abian. It's exciting it or kabay pa no makabulig no ang aton nga discussion today sa imo kag ginagda ko ikaw nga mag upo diri until 11 o'clock or of course no for the whole nga broadcast ang DYVS hasta karon sa gabi, but for today no sa aton nga program upod kag diri Abian no kag ang aton nga contact number para sa imo mga shoutout dira, greetings or prayer request or even ang imo nga feedback, 0998-842-2130. Good morning sa kay Nay Mercedes Nanit dira sa Guimaras. Kamusta ka dira, Nay Mercedes? Subong man si Tita Virgie Salgado. Good morning. Ginatamyo ko man si Pastor Erwin Avancio, Ma'am Arlene Penuela. Good morning gid sa inyo. Ma'am Merly Lumawag, salamat. Kag subong man si ng Alice Melendez, ginatamyo naton. Good morning sa imo. Hello man dira sa mga biyan naton sa La Carlota City. Mga taga Community Bible Church, Sir Dan, Ma'am Remy Montinola, Pastor Paul Pabalate, subong man si Pastor Rodrigo Niere. Mga biyan naton sa FCCC La Carlota. And aton man nga gina tamyaw si Tita Perla, Tito Nestor de Joan Montalvo. Good morning, Tita Girly Fernandez, Sir Arvin Nanit. Maying aga sa imo, sir. Nagaprepara ng ang mga abya naton iba no para sa ilang bakasyon. I hope nga mag-enjoy kayo na abya no sa imong bakasyon kinanglan gina naton. Kag sa gihapon nagapahibalo kita abyan sang seminar on August 7 ginadala ini sang Philippine Values Formation Council Incorporated Region 7. Ginaagda ang tanan ng mga church leader, educators, community workers, and individuals for nga interesado in values formation nga mag-attend sa Moral Recovery Program Trainers Training Seminar. Again, August 7, 8:30 a.m. Until 3:30 p.m. Sa may function hall sa Morsha Complex Building, Morsha Plaza, Negros Occidental. Contact nyo lang no for more details, of course no ang aton nga coordinator diri no or diri sa DYVS no, wala sila naka-send sang contact information for meanwhile diri lang anay sa DYVS ang aton pagid abyan no nga Bacol City Government reminds qualified senior citizens nga ang rollout sang 10 kilogram rice assistance program nagapadayon in participating barangays. So ang eligible beneficiaries are encouraged to bring your required identification documents and follow the schedule announced by your barangay officials. Subong man abyan, ang IDMC or Intentional Discipleship Making Conference sa September 25 to 26 SMX Convention Center, Bacolod City. For more information, please visit idmcbacolod.com. Kag subong man, padayon kita sa pagpangamuyo abyan sa pag-ayo, no? Kag financial provision strength ni Ma'am Leia Sulinap, Ma'am Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, kag si Ma'am Lilis Lofranco sa iyang upcoming surgery. Subong man abyan, pangamuyuan naton ang FEBC sa Russia kag Ukraine. Ang team, both teams are learning to adapt sang mga questions and challenges sa mga listeners dito. Kag please pray lang gid no nga tagaan gid sila sang kaalam no to answer sa mga questions sa mga listeners abyan kag maka-minister kag at the same time mangin open ang heart no sa mga listeners dito sa Russia and Ukraine for the gospel. So please pray for the counselors as they comfort those who are hurting and share the overflowing love of Christ. Pastor Ronnie Arcolas, good morning sa imo. Salamat gid sa imo pag-upod. Also mga abya naton dira sa Isabela kag Binalbagan, si Ma'am Cheat Magaspag. Maayong aga gid sa inyo kag July 17, happy birthday sa beloved ko nga sister nga si Sheba May Navarro. Happy birthday gid sa imo. Halong gid permi. God bless you, no? Kag subong man ginatamyo ko gid ang tanan nga nag-celebrate no sang ila mga kadlawan. Happy birthday. Hello kay nang Shubi Somcho. Kamusta ka dira nang Shubi? Si Ma'am Julie Pescador, ginatamyaw man naton. Ma'am Deding Mercado and padayon kita sa pagpray for comfort abyan sa Panimalay Guanzon o sa pagtaliwa ni Ma'am Melanda Guanzon ang i-awake ara subong sa St. Peter Alhis. Ang lubong na talana sa sini nga Domingo abyan. July 19. Ang necrological service is 1 p.m. dira sa St. Peter Alihis. Again, no, sa tanan nga himata kagabyanan ni Manay Melanda Guanzon, ang iya lubong no sa sini nga Domingo 1 p.m. And please pray for strength, comfort no and good health no sa mga family members. So abyan updanay kita diri sa aton nga program pag-istoryahan naton ang Faith Comes by Hearing nga ministry. So ano ini siya abyan? Amo na siya ang imo nga tutukan sa sini nga aga kag may ara kita sang special guest abyan sa sini nga episode sang real time. It's now 10:09. Updan naton subong si Cindy Tang abyan para sa Moving Moments.
1: The Disappearing Cats. I'm Cindy Tang with Moving Moments. After a frantic 30-minute search, I finally found my cats hiding in the box spring under the mattress. I guess they wanted to be alone and in a dark place. We often do the same. We retreat, hide in the darkness with our worries and fears. Maybe you're brokenhearted right now. But Psalm 34 says, "The Lord is close to you." And in Matthew 11:28, Jesus promises to give us rest when we come to Him during a weary season. My friend, don't stay hidden. God sees you, He loves you, and wants to bring peace to your soul. I take a deeper dive into this story and being brokenhearted in my book, Companions in Faith, 60 Devotions on How Our Pets Reflect God's Heart. You can order your copy at movingmoments.org. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Helen Keller, deaf, blind, and mute. But she became one of the world's foremost citizens. Robert Louis Stevenson. He was suffering from tuberculosis when he wrote his masterpieces. Father Damien, dying of leprosy, but he continued working among the lepers. These are great persons who overcame illness, hardships, and continuous pain to live their lives cheerfully, successfully. What was their secret? Faith. Behind every story of success is a simple explanation of great faith.
3: Real talk. Real talk.

everyone, another Friday and another lifestyle segment with Miss Bing Aladron. Kanami isang ulan this week, no? It saved us from watering sang aton bulaeya nga mga tanong, no? Boko nami iya kay kung magulan gani iya salbar gajaya ang aton iyang tubig nga ginabayaran kung mamunyag man lang kita sang aton iyang tanong. Baw, makita mo gid nga nagapamayag pa gajaya ang mga dahon sang tanong basta gani nga magulan. And of course, ang ulan, gin-testing niya gid ang integrity sang aton nga atop, no? Kung nagatulo bala o kung wala, tibaw, pasalamat kita kung wala nagtulo, ah. And of course, mga kapanimalay, ang ulan this week nag-reinforce gidyaya sang fact that summer is over and rainy season is truly ali nagidiya sa aton. Te, mamiss nyo man ang summer, no? What will you miss the most? Ako ya, aside from the beach and the lagaw, I will miss the summer fruits, mga kapanimalay, ang mga prutas. May mga seasonal summer fruits man, but subong ya, daw damo nagigani ya ang mga round the year, no? Nga mga prutas, pero basta summer gani, damo gidya nga mga prutas yang nagaguluwa sa market, no? May santol, bao, very plurry, Indian mango, may atis, may babana, ang saging, maskin diin ka lang iya makita, mo ginayayak. So, syempre, ang saging is not only summer fruit, no? Daw ka round the clock na gina sa yaya. So, let's talk about this today, ang mga summer fruits bala. Because, just like sang fruits na seasonal, ang aton iya nga life, may season man. Kagkada isa, may lesson gina yaya, no? Ang akong top na summer fruit bala, mga kapanimalay, no, they are the watermelon, the melon or the cantaloupe, no, diriya sa aton melon, amo na yaya ang aton yung tawag sana. And of course, mango, manga, paho, wow, hindi ginaya pwedeng madula ina siya, no? So, ari ay, nga ang nami para sa akon iya ang watermelon. Because of course, 90% water ina siya, mga kapanimalay. So, ang imo ya bala iya nga uhaw, daw mabulong gid ko nagakaon kay iyasang watermelon, no? Very refreshing sa init sang summer. Maumpawan kagidya, no? Ambot na lang. Especially kung tamis, kanami-nami gidya, no? Mga kapanimalay. Low sugar ang watermelon. So, hindi kita iya mag-worry nga mag-spike ang aton iyang sugar. Kag of course, may lycopene na antioxidant man ina siya, and that is why nami man siya sa heart kag sa aton iyang panit. Kabalo ka mo, mga kapanimalay, ang watermelon, lain-lain man siyang iyaya nga mga sizes, hindi bala, may mga, pero of course, bilog niya ang iyang shape. So, why man ni siya sang do gamay gid kaayo no kalabanan niya do ka normal size kag mga dalag ko dia bilog nga dako ang iya nga panit syempre di bala balanta naman na matiga ang iya nga panit but nga ang matiga ina siya how tungod kay nagaprotect sang sweetness and hydration nga ginahatag sang iya nga unod. So, ano ang lesson that we can get from watermelon, mga kapanimalay? Number one, we can be a refreshing person. So, just like a watermelon, we can be a refreshing person. Sa tunga sang init sang panahon, sa tunga sang stressful nga environment, we can be the one to bring peace, no? Pwede kita makahatag kalindong sa palibot by our presence nga may calming effect, no? And our words of wisdom. Ang aton iya nga words of wisdom bala nga spoken with sincerity na amo na iya, no? Amo na ang nagahatag sang nagapakalma sang aton iya nga palibot.
And we should also acknowledge that sometimes God allows tough seasons in our life. Inabalang mga gudlay nga mga chimpo sa aton iyang kapangabuhi para nga maprotect yaman ang sweetness nga ara sa aton. So, just like sang panit, sang sandiya nga nagaprotect sang sulod, bala, no? And surely, kabalo kita nga damo seeds ang sandiya, di bala, no? Kung magbuka kita sang sandiya, boko damo-damo gajaya sang iya-iya nga mga seeds. Pero, ina siya ang nagapahatag sa aton iya sang challenge, no? So maskin nga damo na iya ang seeds mapusla nun ina, no? Especially if dinatanom para nga mag-produce sang more watermelons. O, hindi bala? So kita, mga mapusla nun man kita nga mga tinuga ni Lord, damo na kita iya abundant blessings, no? Halin kay Lord, damo na aton experiences, and damo man kita sang acquired na yang wisdom. So, dapat gina-share naton ang aton iyang mga experiences and wisdom to others, especially the next generation, para nga makakreate man kita sang solid nga Christ-centered new generation. Ang sandiya damo seeds, ang life damo man challenges, but they are still good. Therefore, mga kapanimalay, mafocus kita sa mga good things. No, kinahanglan niya, kitaya ang may mga positive na outlook. Okay. Secondly, melon. Wow, ang melon. Ginpanamkunan ko pa ni siya sang una, no? Wow, maayo lang kay summer gito sang nag-crave ako bala iya sang melon. So, hindi mabudlay mangita. Now, what about the melon? What about the melon or ang cantaloupe, no, sa English? Orange na siya ang iya-iyang flesh, no? Kag kung magpili kagani ko no sang namit nga melon, bala kung tamis nga melon inang daw damo gid siya bala iya sa may samay sa iya-iyang panit kay the more nga may samay na siya, the more nga tamis ang iya-iyang unod na. And puno man siya ya sang vitamins A and C, sweet but low sugar, so pasado na siya sa mga diabetics. But of course, basta gani yung kapin pa kung nagataas na yung aton yung edad, kinahanglan, hinahinay lang kita sa aton yung mga portions, no? And abalang ginahambal nato niya bala yung eat with or do things in

melon shake na siya, or bisan urabon mo na lang gina siya nga pagkakihad mo, kanton mo na lang siya dayon, perfect gina siya. Hindi ka pa yaya masumuran sang kaon sang melon. Pag may melon, kapin pa kung gina-open mo na, bilog mo yan nga balay, mahamot na siya. Hindi bala? Kahamot na yan yung isang melon, no? Mga kapanimalay, ang bot na. Daw gina-imagine ko bala sang ginag-aubra ako sa inayahaw. So, just like sang melon or cantaloupe that offers a sweet fragrance, kabay pa nga kita will be reminded of Ephesians chapter 5 verse 2 na nagasiling, and walk in love as Christ also has loved us and given himself to us and offering a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Na so dami man niya ang melon, adamo man na siya sang seeds, no? Reminded kita nga ang aton nga Lord gin bless kita abundantly but with responsibility, no? Hindi pwedeng kung gintagaan ka kuno ni Lord sang blessing, kinanglan we have to be responsible for that, no? Hindi naton dapat iabag sipakpakan ang aton iyang nga blessings. So the seeds nga ara sa melon do pareho man iabalas ang ginambal ko to kagina ang aton iyang experiences, ang aton iyang wisdom, no? They are for planting for the next harvest. So what you have now is not only for you, but also for the next generation. Okay, ma-istorya naman kita sa ika-third ko, but actually, kung ba isa number one, kung mani siya nga namian, gadya yung prutas kung summer, no? And of course, wala na sang iban, kundi nga ang paho, the mango. Wow, how can you miss to eat mango during summer? I cannot, gidya mga kapanimalay. Isa pa, kanami kay ang Philippine mango is a Guinness record holder as the sweetest mango in the world. Wow, notable pagid nga ginagrow ang sweetest mango in the world sa Guimaras, kag sa Zambales, no? They are known as the mango capital of the Philippines. Wow, ang paho loaded ni siya with vitamin A, with vitamin C, and of course, fiber. So, good ni siya ya para sa aton iya nga mata, para sa aton iya nga immune system, and para sa aton iya nga digestion. But of course, mataas niya ya ang iya nga nga sugar, no? Ang iya ya nga balantayan siniya ya ang kalamay gid. So, hinahinay lang kita iya sa paho if we are watching sang aton iya nga sugar. Kanami isang paho kay tama ka versatile, hindi bala mga kapanimalay. Katama ka versatile gid iya sa iya, pwede nga fresh, pwede nga dried, pwede nga i-shake, pwede nga i-float, pwede nga i-jam, o pwede gani imuon nga at sara, no? Ay, wala sang sayang, wala sang may masayang sa paho. And we can learn timing plus patience from a mango. Kung hilaw, aslom. Kagton mo na, mangilo ang imo iyang ngipon. Parisan mo sang ginamos ay makakalaway gidyaya, no? Hulaton mo nga mga luto na ina siya, wow, super namit kay titungod nga tamis. Isa lang kabunga, but lain ang sabor kung hilaw, kag lain ang sabor kung luto na siya. So kita mga kapanimalay, among man ina, may season man kita nga ginaripen ni God. We all go through a period of hilaw to luto, no? May pain, mahulat ka, then sunshine. Kung may mga sour season sa aton nga life, mga kapanimalay, hindi ina siya kanugon nga tiyempo. Gina-process ka pa ni Lord. Amo na iyaya ang iya-iya nga purpose. And if luto ka na sa season ni God, then you will be at your sweetest. And your purpose

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words. Mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Narinig namin ang aking kapatid ang malakas na pito o sipol habang kami ay nasa isang department store. Nagmamadali ang aking kapatid, hindi dahil sa mukhang isang masamang pangyayari at maaaring magkagulo sa pagdating ng mga pulis, kung hindi ang kanyang asawa ay tinatawag na sila. Yes, ang malakas na tunog na aming narinig ay ang kanilang special way of calling one another from wherever they are. Hindi nila kailangan ng paging system o ang group text. Susundan lamang nila ang tunog at magkikita-kita na sila. Nakakainis mang isipin ang paraan ng pagtawag na ito. It also reminds me of what Jesus does for us. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ang sabi ni Jesus sa mga Hudyong nakapaligid sa kanya. See, kahit si Jesus ay may voice recognition method in place. Tinulad tayo ni Jesus sa mga tupa na madalas ay mawala sa landas habang sila ay nangangain ng damo. Hirap silang makabalik sa kanilang kawan nang walang tulong. At kung ang tupa ay natumba, hindi rin ito kayang tumayo nang walang bubuhat, kaya ang pastol ay napakahalaga. Sa Israel, kung saan ang damo ay hindi madaling mahanap, kinakailangan ng pastol na ilakad ang kanyang mga tupa sa iba't ibang lugar upang pakanin. Dahil dito ay nagkakahalo-halo ang mga tupa ng ilang mga pastol. But watch what happens kung uwian na. Sisipol o magsasalita ang pastol at susunod ang kanyang sariling mga tupa. Katakataka, hindi ba? Kung sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hahanapin ang nawawala hanggang matagpuan, hindi ba? Ang hamon ni Jesus sa mga publikano at ang mga makasalanan. Kung hindi mo pa pinapakinggan ang tawag sa iyo ng ating pastol na si Jesus, maaaring panahon na upang lumakad ka sa kanyang landas. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: ang oras sa DYBS alas 12:16.
1: Balita 12:33.
0: Maayong ugto, yari na ang ulo sa aton mga balita para sa sininga oras adlaw sang Biyernes, Hulyo 17 tuig 2026 sa balita lokal. Threatening note kag bala nakitaan sa sulod sang isa ka bulotuhan diri sa Bacolod. Sa balita national, tatlo ka bago nga kaso sang COVID-19 na record sa Maynila. Sa balita international, Amerika ginputos sang orange haze bangod sa naeksperyensyahan nga wildfire sa Canada. Kag sa balita sa sports, world number 3 Carlos Alcaraz magabalik aksyon na sa hampang. FIFA fever batyaga na sa Spain samtang nagahilapit ang World Cup final. Kagkaroon niya rin ang detalye sa ating mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, nagpatigayon ang pulis sang madalom nga imbestigasyon matapos nakadiskubre ang mga estudyante sang isa ka live ammunition o kunbala nga may kaupod nga handwritten notes sa sulod sang senior high school building sang University of Negros Occidental Recoletos o kun UNOR diri sa Bacolod City kagapon, Huwebes, Hulyo 16. Ginmanduan ang Explosive Ordnance Disposal Unit sang Bacolod City Police Office nga i-examine ang nakitaan nga bala nga may kaupod nga sulat. Samtang ginsiling naman ni Bisipil Director Police Colonel Eugene Rabadomia ang mga estudyante nakakita sang duha ka bala nga sa diin gin-report nga nakita mga alas 10 sang aga kag gin-turnover ini. Kag sa mga alas 11, ang Chief Security Officer sang Universidad ang nagtawag sang police. Ginsiling ni police o kung ginsiling sang Police Regional Office Negros Island Region nga sa subong. Wala pa sang kumpirmado nga pamahog magluwas sa pagkadiskubre sang among nga mga items. Ginsiling naman ni PRONIR Director Police Brigadier General Romano Cardinio nga ila ginasigurado ang publiko nga padayon ang imbestigasyon sa sini nga bagay kag ginapanugyanan sini o kung ginapanugyan sini sa tanan nga magpabilin nga kalmado likawan ang pagpalaptas sang unverified information kag padayon nga i-report ang mga kadudaduda nga bagay o kung aktibidad sa pinakamalapit nga police station o kung i-report sa Safe NIR Dial 911. Ginsiling ni Mayor Greg Sataya, padayon sila nga nakigangot sa PNP. Agod masigurado ang safety sa mga estudyante kag faculty members kag sang universidad man o kung ang seguridad man sang universidad. Ang UNOR, amo ang pinaka-latest nga eskulahan diri sa Bacolod nga nakabaton sang security threats siningabulan matapos ang University of St. LaSalle kag Luisa Medel National High School.
1: Balita 12:33.
0: Kato kita sa balita national, ginkompirma sang City Government of Manila ang tatlo ka bagong kaso sang COVID-19 base sa pinakauling report sang ila water and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis kag dengue o kuna wild o kun WILD monitoring. Bangod diri, naglabot na sa 60 ang kabilugan nga kompirmado nga kaso sang COVID-19 nga ni record sa nasambit nga syudad halin Enero hasta subong nga bulan. Magluwas sa COVID-19 naka-record man ang city government sang tatlo ka bago nga kaso sang dengue, kabangdanan agud magsaka ini sa 1,961 ang kabilugan nga numero sa mga kaso sa mga sakit sa Maynila subong nga tuig. Isa ka bago nga kaso man sang leptospirosis ang na-record kagapon Hulyo 16 nga nagdala sa kabilugan nga numero sa mga kaso sininga sa 94 subong nga tuig. Samtang wala naman sang minor record nga bago nga kaso sang iban pang WILD diseases nga ginapaidalom sa adlaw-adlaw nga monitoring sang city government. Subong man, nagapabilin ang kabilugan nga numero sa mga kaso

0: influenza-like illnesses o kung ILI sa 773, severe acute respiratory infections o kung SARI sa 240, typhoid fever sa 57 kag cholera. Tatlo. May kahilabtanan sini liwat nga ginpadumdum sang Manila Health Department o kon MHD ang publiko nga padayon nga maghalong batok sa mga WILD diseases ilabi na sa panahon sang tingulan.
1: Balita 12:33.
0: Kadto kita sa Balita International, ginputos sang madamol nga asuhalin sa dako nga wildfire sa Canada ang malapad nga bahin sang Estados Unidos sa tong Huwebes rason. Agod magpaandam ang mga otoridad sa publiko nga magpabilin na lang sa ilang mga balay kung mahimo. Nahibalaan nga na record sa Detroit ang hindi manami nga air quality sa bilog nga kalibutan kagapon Huwebes nga may air quality index 600, doble sa level nga ginakabig nga hazardous sang US Environmental Protection Agency. Base sa datos sang Amerika, naglabot sa delikado nga level ang aso sa mga state sang Minnesota, Michigan, Illinois, Ohio kag mangin sa Ontario sa Canada. Naka-record man sang hazardous air quality ang mga syudad sang Minneapolis, Milwaukee kag Toronto samtang may hindi magnubo sa 10 states ang naka-eksperyensya sang unhealthy nga kalidad sang hangin.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, world number 3 Carlos Alcaraz magabalik aksyon na sa hampang kag FIFA fever. Batsyaga na sa Spain samtang nagahilapit ang World Cup final. Balik na sa paghampang si world number 3 Carlos Alcaraz sa masunod nga bulan. Kalakip ang ngalan ni Alcaraz sa entry list sang Cincinnati Open nga nakatalana nga magasugod sa bulan sang Agosto. Ini ang una nga hampang sang Spanish tennis star sumugod sang na-injured siya sa tong bulan sang Abril samtang nagahampang sa unang round sang Barcelona Open. Bangod sa injury, wala siya nakahampang sa mga dalagko nga torneo sa Madrid, Rome kag mangin sa Roland Garros kun sa diin siya ang defending two-time champion. Wala man siya nakahampang sa Wimbledon Open. Mag-serve nga warm-up para kay Alcaraz ang Cincinnati Open. Antes ang ginalauman nga paghampang sa US Open, agod dipensahan ang iya trophy. Uyat sang Spanish tennis player ang pito ka Grand Slam title sa Australian Open, French Open, Wimbledon kag US Open. Kag sa piyak na bahin, tuman ang ka-excited subong sa Spain samtang tudo ang preparasyon o kung pagpanghanda sang pungsod para sa nagahilapit nga FIFA World Cup final sa Hulyo 19, Domingong adlaw. Kung sa diin maatubang sang ilakupunan ang defending champion nga Argentina kasunod sang 2-0 nga daog sang Spain batok France sa semifinals, ilabi pa nga nagtaas ang kumpiyansa sa mga fans nga liwat nga makuha sang ilang national team ang kampiyonato padayon ang intensive training sang tropa ni coach Luis de la Fuente nga naka-focus sa kondisyon sa mga key players kaangay ng dayamal kag puro agod masigurado ang kahandaan sa pinakadako o kung pinakaimportante nga hampang sang torneo. Ginsiling nga sako man ang naglain-lain nga syudad sa Spain sa pagpanghanda para sa malapad nga paglantaw sang finals. Ginalauman nga dagsaon sang linibo ka mga football fans sa mga public viewing areas sa Madrid kalakip ang Plaza de Colón kung sa diin libre lang ang paglantaw tao para sa publiko. Bangod diri. Ginpabaskog sa mga otoridad ang seguridad sa mga lugar nga ginalauman nga dugukon sa mga fans. Nakaalertuman ang police kag emergency response team. Agod masigurado ang safety kag katawhay sa panahon sang hampang. Samtang may pilaman sa mga Pinoy dito nga nagsiling nakita gid nila ang ka-excited sa mga pumuluyo sa Spain samtang nagahilapit ang finals. Nagalaom sila nga liwat nga makahimo sang kasalanan kasaysayan ang Spain kag madala pa uli ang ikaduha nga FIFA World Cup title matapos ang una nga kampiyonato sa tung tuig 2010.
1: Balita 12:33.
0: Kag abay to man nagapanguna nga balita para sa sininga oras para sa balita 12:33 ini ang inyo manog balita Ruth na Ingi Clower. Pare naman sa aton pahanumdom Hulubaton 3 mga bersikulo 3 tubtob 4 nagasiling ang pulong sang Dios magpabilin ka nga maayo kag matutom indi ina pagdula kundi huptan mo gidina sa imo tagipusoon kun himuon mo ina ang Ginoo malipay sa imo kag bisan ang mga tawo kag mangin maayo ang pagpananaw nila sa imo.

Ano ang dapat buhaton pagkatapos sang paglupok sang bulkan? Una, magpabilin nga alerto kag magpangandam. Ikaduwa, maghalin lamang sa evacuation site sa mando lang sang otoridad nga patud na ang seguridad. Ikatatlo, magsuksok sang masks samtang nagapanglimpyo. Ikaapat, kuhaon ang nagatambak nga abo sa atop para malikawan ang pag-collapse sini. Katapusan, uyugon ang mga abo sa mga pananom bag-o ini bunyagan. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, Kagsang 12-33, DYVS.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores. Friday. So bago po ako magsimula, mabuti pa kumanta na tayo para ho ang daddy ko eh handa na at you know, tuloy-tuloy na tayo. Ready na mga kaibigan? Yung ating pong mga kasabayan sa Gabay Choir. O yan. Handa-handa na po kayo. Okay. Let us sing. Thank God it's Friday.
2: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
3: Aba, nagbago to,
2: iba
3: no?
2: Style.
3: Oh, iba style iba naman style. Yun, ha? Oo nga. Tingnan natin kung hanggang kailan mo.
2: Anytime style, man.
3: Tingnan natin hanggang kailan mo yan madala yung tonong yan.
2: Malinalimilot ako naman.
3: Okay po. Ay, nako. Magandang umaga po sa ating mga kaagapay at kagabay ngayong Friday. Alam niyo naman po, masaya tayo lagi pag Friday kasi alam natin, it's going towards the weekend. Rest, di ba? Magpapahinga tayo. So ako, usually minsan may clinic po ako pag Saturday. But it's okay, di ba? May mga rest naman ako within the week. At ganun din naman, syempre, worship. No po, yung time na talagang spiritually, we will rest in the very presence of God sa ating mga churches. So anyway, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, ay nakukuha niyo po yung ating programa. Kung nandito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yan mula po sa One Corporate Center sa Pasig na binabato naman po ng Bukawi Transmitter. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at transistor radio, PM radio din po ang gamit niyo, ay tiyak po, nakukuha niyo naman po ang programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang inyong Facebook live stream, mula pa rin hanggang hulo, may maganda kayong internet, maganda po yung reception yan. At naririnig nyo ang ating mga talakayan sa inyong pong Facebook live stream. At hindi lang po mula pa rin hanggang hulo ha, kasama din po dyan yung ating pong mga kaagapay at kagabay mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo na naka-tune in po sa atin sa Facebook live stream. So, kamusta na kayo mga kaibigan, kapatid, kakabsat, ano pa ba? Mga lahat, mga igsuon, ayan. So, kamusta po kayo? Pagpalain kayo ng Panginoon. We know the difficulty of being apart from home, pero at least kahit papano, naririnig niyo ang ating programa at merong, kumbaga meron tayong connect sa bawat isa sa pamamagitan po ng DZAS. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po mga reminders, encouragements sa atin para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. Yes, minsan may rebuke. Kailangan natin yan.
2: Amen.
3: Kailangan
2: para
3: natin
2: rebuke tayo para maayos talaga.
3: So patuloy po tayo sa Panginoon. Huwag kakalimutan ng Far East Broadcasting Company. Member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Parish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na ito'y patuloy na sa inyo'y hahamon at patuloy nagagabay.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-usapan pa rin natin ha, ways to we can store up treasures in heaven. Etong maganda rin yung tip nila for today. Sabing ganon, help the poor and those in need. Tulungan ang mga mahihirap at ang mga nangangailangan. Tulad po ng early church, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ito ay ipinamigay sa mga nangangailangan ayon sa mga gawa, di ba? Maari din nating tingnan ang mga pangangailangan ng nasa ating paligid upang matulungan sila. Nagkwento rin si Jesus ng isang parable patungkol sa isang banquet na inanyayahan ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, mga bulag na maging kabahagi nung handaang yon. Sinabi rin ni Jesus na tayo ay pagpapalain dahil hindi nila masusuklian ang ating mga ginawa. Nakikita ng Panginoon ang ginagawa natin para sa Kanya at ang Diyos ang magbibigay sa atin ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matutuwid. Yun nga po. At kahit hindi natin maaaring makita ang gantimpala dito sa lupa, sa pagtulong natin sa mga nangangailangan, alam natin na bahagi tayo ng pagpapalaganap ng makalangit na kaharian at nagbibigay luwalhati sa Diyos na mas mahalaga pa kaysa sa kasaganaan ng mga panlupang kayamanan. Di ba po, totoo naman to, di pinag-uusapan nga natin to. So ang lagi nating tanong, bakit nga ba mahalaga yung mahihirap sa Panginoon? Ang tagal ko pong tanong ito, subalit sinagot naman po ng Panginoon ng aking puso. Ang mahihirap nga daw po ay victims of the fall. Biktima sila ng kasalanan. Tumingin ka lang sa ating kapaligiran. Bakit mga maraming Pilipino ang naghihirap? Isa sa mga dahilan ay dahil sa korupsyon na nagiging normal na sa ating sistema. Kahapon nga pinag-usapan natin, 'di ba? Kahapon 'yon, may lobo, may oso, may buwaya, may pagsama-samahin mo pa. 'Di ba? So, totoong-totoo 'yan. So, bihirang-bihira na makakita tayo ng mga politicians na may pagmamahal sa bayan. Lagi na lang tayo nakakarinig ng mga politicians na may connection sa mga drug lord, sa mga smugglers at yung mga pang-personal na benefit lang ng kanila, ang kanilang iniisip at hindi ang kapakanan ng mga taong dapat nilang panaglilingkuran. Halimbawa, yung mga magsasaka, yung mga jeepney driver, yung mga normal na mga mamamayang kagaya natin, di ba? So, totoo yan. Ilan ba sa atin ang naging biktima ng land grabbing ng mga mamamayan, di ba? Maliit na kalupaan na nga lang ang nasa ating pamilya, kinuha pa sa atin. Buti kung mahirap din sila, eh hindi, mayayaman. Marami sa atin ang naging biktima ng mga taong nanghihingi ng lagay o bribe para lang maayos ang ating mga papel sa munisipyo. Sa kagustuhan natin na maging maayos ang ating katayuan, ando naman sila mga buwaya yan sa munisipyo. Sabi nga natin, and the list goes on. At kahit tingnan natin ang healthcare at educational system dito sa atin, masisipahayo lang tayo sa mga ginagawa ng mga nasa mataas na opisyal na supposedly ay nagpapatakbo nito ng maayos. Kaya nga ang tanong, hanggang kailan tayo makakawala sa kamandag ng korupsyon at kahirapan? Hindi rin natin maikakaila na meron din namang mahihirap bilang resulta ng katamaran, di ba? Maling pananaw sa kaperahan at kayamanan at sa pagtitiwala dito. So lahat resulta at biktima ng kasalanan. Kaya naman, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, di ba, isinugo niya ang kanyang dakilang anak na si Jesus upang sa kanyang kamatayan sa krus at sa muling pagkabuhay, magkaroon tayo ng pag-asa at mapagtagumpayan ang gapos ng kasalanan. At dahil sa katotohanan ito, tayo po ng mga nakakilala sa Panginoon ay naatasan. Tulungan palagi ang mga mahihirap at maging tangible expression ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ay isang mandato sa atin bilang mga tagasunod ng Panginoon. So, matagal din po kaming nanguna o naglingkod sa isang faith-based organization at isa po sa flagship program ay ang child sponsorship. Sa paniniwala na kapag ang isang bata o dalawang bata sa pamilya ay matulungan sa pag-aaral at mabahagina ng pag-ibig ng Diyos, mapuputol ang sumpa ng kahirapan at mabibigyan ng bagong pag-asa ang pamilyang ito. Naniniwala po ako dito 100%. Nakita at napatunayan din namin ang katotohanan ito sa buhay ng mga pamilyang may anak na nakatapos at inalis ni Lord mula sa sadlak ng kahirapan. Sa totoo lang, hindi natin kayang alisin ang kahirapan. Subalit, ang nais ng Diyos ay abutin at tulungan sila. At kung may pamilya na ibinubulong ni Lord sa iyo, kaagapay at kagabay, bakit hindi sila tulungan? Sa ating pagtulong, matutuwa si Lord sa atin. Pagpapalain niya tayo ayon sa kanyang pangako. At habang ginagawa natin to, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. So mamili ka. Tutulong habang nag-iimpok ng kayamanan sa langit o wala ka nalang pakialam. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Ganda uli, anak. God bless you. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at ito po ang binibigyan natin ng diin. Ang ating pong niluluwalhati dito ay ang Panginoon. Hindi po ang aming mga sarili dahil wala naman talaga tayo. Dahil maraming maisurot sa atin. Pero ang Panginoong Jesus, wala po tayong maisurot sa Kanya. Kung kaya't, ang buhay Kristiyano ay isang pagbibigay gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus na nagbigay ng Kanyang lahat-lahat. Kaya naman, ang ating buhay ay kailangang our living sacrifice o ang ating buhay, buhay na handog. Wow! Yung po ang bibigyan natin ng diin sa mga sandaling ito. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo. Mag-aral na po tayo. Opo, ang katawan nating handog ay isang buhay na sacrifice at tunay na worship. Kasi ito na ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nagbigay na siya ng kanyang buhay na handog at ito'y binigay niya doon sa krus, right? But purihin ang Panginoon sa kasaysayan na siya ay nabuhay na mag-uli. Bagamat siya'y namatay na living, datapat nabuhay na mag-uli. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay as a living sacrifice. Okay. So sa Romans 12:1, ano po ang sabi? Mga kapatid, napakabuti ng Diyos kaya nakikiusap ako. Dahil nasa ginawa na nga po ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago, ano, i-offer ninyo ang mga sarili ninyo bilang isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos. Ganon ang tunay na worship. Mayroon na bang gumagawa nito ayon sa Biblia? Amen. Pangalawa, si Jesus na siyang Kristo ang ating halimbawa. Sa 1 John 3:16, ang sabi po roon, ganito natin malalaman kung ano ang pagmamahal. Binigay ni Christ ang buhay niya para sa atin. Kaya tayo rin dapat ibigay ang buhay natin para sa iba. Gaya ng binabanggit ni Beth kanina. Kung ang pagmamahal ni Jesus ay nasa atin na, amen. Ano nga si Jesus Christ sa kanyang kababaan o kabuuan? Si Jesucristo ang siyang ultimate sacrifice, tanging handog, dahil doon ginawa ni Jesus tayong lahat na banal dahil sa kanyang once for all na paghandog. Amen. So Jesus talaga, Hebreo Jews mula 1 hanggang Jews na kumahaba ito, ang Jewish law ay hindi pa buo. At dahil doon, ito'y anino pa lamang ng mga magandang bagay na darating sa future. Hinding-hindi tayo Hindi nito kayang gawing perfect ang mga taong lumapit sa Diyos at nag-offer ng pari-parehong sacrifice gaya doon sa ginawa sa Old Testament. At alam natin na ito'y mga tipo at larawan lamang. Hindi natin itutuloy, susurkatin na natin. Ito'y tipo at larawan lamang ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Now, ikaapat, ang tipan ng Diyos ay natutupad. Pinatunayan sa Genesis 15:9-17, haba rin ito. Sinabi sa kanya ni Yahweh, dalhin mo ang isang baka, isang kambing, isang tupa, bawat isa'y 3 taon. Ganun pa rin yon, but tipo at larawan pa lamang yan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Halimbawa, sa Exodus 24:5-8, pagkatapos inutusan niya ang ilang mga kabataang lalaki na magdala ng mga handog sa altar, handog na susunugin, nagagamiting handog sa pakikipagtipan kay Yahweh. Again, the same thing, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus ay tipo at larawan ng mga ginagawa sa matandang tipan. Ikalima, ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa mga handog. Unang Samuel 15:22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na nahain kaysa pagsunod? Sinasabi ni Samuel ito kay Saul, sa kanya, sa pagsunod sa kanya ay higit na, higit sa handog, at ang pakikinig ay higit kaysa taba ng tupa. Ang pagsuay sa kanya ay kasing lala ng pangkukulam, at katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sinuway mo si Yahweh, aalisan ka ng pagiging hari ng Israel. Tumutukoy kay Saul. Ika-anim, inihandog sa mga maling Diyos-Diyosan. Nagbago sila. Ngayon, hindi na. Leviticus 17:7, sa gayon hindi na nila inialay ang mga hayop na ito sa mga demonyo na kanilang sinasamba. Ito'y ituntuning, susundin nila ng kanilang lahi sa mahabang panahon. Deuteronomy 32:17, sa mga demonyo nin sila naghandog at sa mga Diyos-Diyosan sila sumamba, sa mga bagong Diyos-Diyosan hindi nila kilala ni hindi pinapansin ng kanilang mga ninuno. Backsliding talaga. Turning away from God. Wrong. Come back to God. Repent and come to Jesus Christ right now, na siya naman talagang tagapamagitan. At talagang nagbigay ng kanyang lahat-lahat upang tayo rin ay magbigay ng ating lahat-lahat upang sa gayon sa ating paglilingkod ibibigay ng Diyos ang kanyang lahat-lahat upang magawa natin yung pinagagawa niya sa atin. Di ba, anak?
3: Opo, Ama.
2: Ayan. Amen.
3: Meron po akong confession.
2: Ang confession mo? Ay, sige, mag-confess
3: ang ka. Ang confession ko po ay ganito. Nung sinabi po na magkakaroon ng 7 last words sa atin sa MCF, ayoko talaga.
2: Bakit ayaw
3: kasi,
2: mo?
3: Hindi, parang ang feeling ko, ito na naman tayo, naging traditional na naman tayo, ganyan, di ba? Pero alam niyo po, to be honest, na-rebuke ako ni Lord. Kasi,
2: Dapat tayo.
3: Oh, yun. Makinig sige muna, Daddy, bago mag-comment. Sige. Okay. Kasi po, ang ganda nung sinabi ni Pastor Migs. Una, yung mga nag-share nung time na yon, ang ganda po ng mga share nila from their own reflections and perception of the 7 last words. Pangalawa, ang ganda nung sinabi ni Pastor Migs, it is a buffet. Buffet of God's messages na in reality, na-appreciate ko talaga. Na-appreciate ko din yung ginawa nila Kuya Ken at nila Ate Debbie dun sa music na ginawa nila. Alam nyo,
2: galing.
3: At the end of it, sabi ko sa at the end of it, humingi ako ng tawad kay Lord.
2: At sabi pinatawad ko, ka na, pinatawad ka na.
3: Dad, si Lord John, hindi ikaw, ha?
2: Sabi eh, kung nagkakasala ka
3: sa akin,
2: patatawarin din kita. At pinatawad na kita noon pa.
3: Dad, let's go back to the topic I'm talking about.
2: Okay.
3: Yun po yun. Yung bang tipong, minsan meron tayong assumptions, di ba po, sa mga isang activity. Kasi hindi nyo rin po ako masisisi kasi lumaki po ako na laging may 7 last words. Alam nyo yun? Na after so many years, tapos naranasan din namin na maggawa ng mga ganyang program sa church. Tapos, hindi na rin inaatenan kasi nga mas lahat ng tao most of the time ando na sila sa kanilang mga you know family time, yung mga lumalabas sila ganun. But for
2: feeling
3: me,
2: feeling nila boring.
3: For me, ang nakita ko doon, it was a blessing for me nung umattend ako. And honestly, nakita ko na hindi naman ako pwedeng mag-judge sa ibang tao. Probably I'm getting older na rin and I get to process things differently than before.
2: Natutuwa na tayo, ano?
3: So, yun po yung sa akin, let the words of God minister to us every day.
2: Amen.
3: And huwag tayo mag-assume. Okay, so pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi totoo yun, nagtuturo ka po sa amin palagi. So, dalangin namin magkaroon kami lagi ng teachable heart. At patuloy na we learn to respect the leaders of our church and their decisions. Inang una, Panginoon, honestly, nagre-rebel yung puso ko. Bakit kailangan gawin namin to? Bakit gawin ganyan, you know? But then, Lord, thank you for giving me the opportunity to sit down again and listen. Kasi lalong nag-minister uli po sa akin yung 7 last words. Salamat po. And that's my personal perception, Panginoon. I don't know about the others, but for me, it was a blessing. So, Lord, dalangin, itong learning lesson ko is to always value your words, to always value what you've done on the cross for us, and to always value, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong salita. Salamat po. So, Lord, today, thank you po, Panginoon, sa aming mga kaibigan at mga kaagapay kagabay na today is their special day. Panginoon, si Menche de Guzman, si Jonalyn Maglonso Yates na nasa U.S., si Eunice Sardia, si Chong Mani, si Arian Faye Ducot, salamat po sa kanyang buhay, kay David Ryan Cahicas, kay Irma Zuniga Valencia, kay Jefferson Robles, kay Ellen Venturina Arciaga, ganun din po kay Florida Aquino Esguera, at ganun din po kay Louie Rebaño. Sa mga pangalan to, Panginoon, na nakalista sa listahan ko since the beginning of time, sa gabay, Panginoon, we ask for your blessings upon them. Sa mga kaibigan na today is their special day, kaagapay at kagabay, may you bless them as well, O Lord. So Lord, ang dalangin namin as we continue to read your word every day and as we continue to be rebuked by your word, may we learn to always be focused on you alone. Lalo na po sa mga gantong pagkakataon, Panginoon, na marami na pong distraction sa aming kapaligiran. May we learn to zoom in into what you're doing and be a part of what you're doing. Marami salamat. So Lord, sa amin pong mga kaibigan na patuloy na nagdadaan sa mga pagsubok ng buhay, sa mga karamdaman, ikaw po ang kagalingan. Sa mga nangangailangan, ikaw po ang katustusan. At Panginoon, sa mga naguguluhan, ikaw po ang maging way, truth, at life. Ikaw po ang maging comfort sa mga taong kailangan ng comfort. So Lord, totoo yan, Panginoon. May your words continue to minister to us every day sa aming pong buhay. At kahit po ngayon, as we go to the weekend, Lord, may we learn to count our blessings para po we can always celebrate in your goodness and your faithfulness. Kasama po ang mga kapatiran sa aming pong worship. Maraming pong salamat.
2: Panginoon, salamat po sapagkat kung yung 7 wika ay naging buffet, piyesta. Nagpiyesta kami ng iyong mga salita. At pinagpala po ninyo kami. At dahil naman doon, gagawin namin, Panginoon, ang mga pagpapalang ito at ang mga papuri marahil na aming nabanggit ay gagawin naming buffet para sa iyo lamang kapurihan at kaluwalhatian. Lord, thank you very much. Yun po ang patuloy niyong gawin sa aming buhay. Ang mga bagay na pagpapala mo'y gagawin namin kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Bukhay, Panginoon, na kayo lamang ang dapat tumanggap. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name. Amen and amen and amen.
3: So sa atin pong pagsunod sa Panginoon sa bawat araw ng ating buhay, patuloy po tayong manangan sa Kanya, palagi tayong magsaliksik na Kanyang salita. Patuloy tayong sumunod, patuloy tayong makinig sa mga rebuke ng Panginoon sa atin. at patuloy na magpabago sa kanya. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran sa at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
3: At Arwell Mendoza po, kasama po ang ating gabay barkada dyan sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa ProdTech, at mga kaibigan natin dyan po sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ni Lord. Si Jericho Flores po naman dito po sa amin.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tama, pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. How many times have you been told that all good people go to heaven? It sounds logical enough, doesn't it? After all, good people should go to heaven. However, there is one problem. How good is good enough? Most people believe there is a relationship between the quality of life they live now and where they spend eternity, that somehow the two are connected. But according to the God who created heaven and earth and man, no one is good enough to enter heaven on his own merit. Yet the same God, while hanging and dying on a wooden cross, promised a lifelong hardened criminal that today you shall be with me in paradise. Just what did this criminal do to receive the gift of eternal life and an assurance of heaven? He acknowledged who Jesus is and his need for a Savior. Jesus, remember me when you come into your kingdom. You may not be as bad as this criminal, but beware when you think your goodness will be good enough to get you to heaven.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto kag aktibidad sa DepEd Division of Bacolod City kaupod sa atong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyong kaupod suwang sa 1233 Radio DYVS alauna 30 to malas 2 sang hapon sa atong nga School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa atong mga tagpalamati kag sa atong mga tagtumalan ako kag sa mga kapadayon nga suporta sa atong nga programa. So this is a new day of new information. So magusto mag-read, suggest or comment, ikasulat ng ini sa atong comment section kay ako nini bisahon kag damyon. So today we will talk about a topic na very important man as we continue ang aton nga journey for this new school year. Ang back to school success sa aton nga first quarter. So subong kita maga-discuss or maga-focused on building effective study habits, learning proper time management, balancing academics, family responsibilities, and recreation. Also, mga practical tips para sa atong mga parents para suportahan ang learning sa panimalay. And as always, let us follow the principles of responsible educational communication. Gina-encourage gid ang positive learning habits, respect for learners, kag strong family support sa education. Whether bala ikaw isa ka grade 1 learner nga nag-learn pa lang how to read, or isa ka high school learner nga nagapreparar for examination, or isa ka parent nga nagabulig sa imo nga bata to succeed, of course, ang amo ini nga topic is for you. So, damo gid sa mga learners ang nagapamangkot per me. Ang klase bag-o pa malang nagsugod, damo pa time para ubrahon ng mga bagay-bagay. Pat kabalubala ka mga ang first quarter, ini often gid ang nag-set direction para sa imo nga entire school year. So, imagine ba if ikaw maubra isa kabalay. If ang imo nga foundation is strong, ang imo nga balay nag-stands gid firmly and strong. Pero if ang foundation is weak, damo gid nga mga problema ang nag-appear later. So, same lang ina sa imo nga pag-eskwila. Ang habits nga imo gina-build during sa first few weeks, maka-apekto gid sang imo nga performance for the entire year. So, ang first quarter is when ang mga learners nato nag-learn sa mga classroom routines, nag-build relationships, opo sa mga teachers kag-classmates, nag-develop study habits, nag-establish attendance patterns, or nag-learn kung paano bala mag-manage sang iyang workload. So, ang mga learners nga nag-start gid nga strong, often gid nga sila kakahaposan na mag-maintain sang good performance throughout the year. So, sa ating mga learners, panumdumain eh. Ano ba lang ang mga habits ang ako na already nga na-develop during sang first weeks of school? So, inibala isa ka good habit or inibala something nga kailangan ko pa i-improve? So now let us talk about study habits. So isa ka study habit, isa ini siya ka routine or behavior nga nagabulig gid sa mga learners nga mag-learn effectively. So ang good study habits, hindi lang ini about sa pagtuon lang, but they are about studying smart. So paano bala ang maka-create good nga study habits? Number one, dapat ikaw mag-create gid sang study schedule. Mag-set sang regular time for studying. For example, ang imong 4 p.m. to 5 p.m. after sang klase, or 7 p.m. to 8 p.m. after sang imong dinner. Kung ang studying nagiging part na sa imong routine, nagiging natural na ini sa imo. Habit number 2 is dapat ikaw may study area. Hindi mo man kinanglanon isagid ka room para sa isa ka study area. Ang isa ka simple nga clean nga table, okay na ini. So tapos mangita ka dapat sang place kung sa diin hipos nang dapat sanag, comfortable ikaw, kag free from distractions. So avoid gid nga mag-study while ikaw nagahigta sa imo nga katre kay ini nagakahimo gid sa imo yang gakatuyo ka. Habit number 3 is to review daily. Damo gid sa mga learners ang nagahulat until nga mag-exam na before sila yang magtuon. So ini maka-create gid sa imo nga stress. Instead, spend 10 to 15 minutes reviewing your lessons every day. Butang tabisan 10 minutes lang. Okay na ina. Small daily reviews maka-help gid sa information nga magstay sa imo nga mind or sa imo nga memory longer. Habit number 4 is to take notes. So while ikaw nagatuon, write gid sang imong manatun-an. Or like during class, pati kay ka-write mga key ideas, mag-record important dates, mag-note reminders. Kaya ang imong notes nagiging valuable ni nimo nga review materials. Habit number 5 is to ask questions. Hindi gid maghadlok nga mamangkot ang mga questions na gabulig gid sa imo pag itsinde. Remember gid ngang every expert sila nagsugod gid ni as a beginner nga mga nagapamangkot man sa mga questions. So if ang imo nga teacher siya naghatag be surprise quiz sa buwas. So or sa Monday, ikaw bala ang imo ba lang current nga study habits makabuligid sa imo succeed? Why or why not? So ang common gid nga study mistakes ang atong mga learners or amo ining sometimes ang atong mga learners gi struggle hindi because sila nang sila hindi alam but because sa ilang poor habits. So ang mistake number 1 gid is procrastination. So halos na nga tawagin na ubra gani ang procrastination or gahambang nga ubrahon ko lang nakaroon ah. Ang karon nagiging buwas and ang buwas nagiging next week and ang next week hasta nga ang deadline ninyo nagaabot na lang ina. Mistake number 2 is too much gadget use. Ang phones or ang internet, computers, useful gid ini nga learning tools. However, ang excessive bala or sobra-sobra nga social media, hampang, videos, iniga consume gid sang imo nga study time. So, pamangkot ang imo kaugalingon, gina-control ko ba lang akon nga gadget or ang gadget ang naga-control sa akon. Mistake number 3 is studying without breaks. So ang imo nga brain kinanglanon ina sang pahuway. Ang experts often gid nga nag-recommend short breaks after focused study sessions. So ang refreshed minds learns better. So for example, if ikaw matuon lang 10 minutes per day, pwede kay ka 3 minutes, 1 minute break, 3 minutes liwat, 1 minute break like that. Pwede mo man adjust based sa imo nga gusto. Mistake number 4 is lack of sleep. So, some learners gid ang nagabugtaw hasta kaagahon para lang magtuon. But as we know, sleep is very important. Ang sleep nagabulig sa aton nga memory, concentration, learning, kag physical health. Sa aton elementary learners, kag teenagers, kinanglanon nyo gid yasang damo nga tulog every night. Next is the time management para sa atong mga learners. Ang time, isa ini ka-resource nga tanan kita may ara equally. Every learner nag-receive 24 hours each day. Pero ang successful student, sila yan nag-learn gid kung paano ini-use ang mga hours nila wisely. So ano bala ang time management? Ang time management means planning kung paano mo ginagamit ang imong time effectively. Ini nagabulig sa imong finish sang task, mag-reduce stress, mag-improve sang performance, and mag-enjoy recreation responsibly. So amo ini ang mga practical nga time management tips nga mahatag ko sa inyo. Tip number 1 is mag-use sang isa ka planner. So isulat ang imong assignments, projects, tasks, school activities. So, seeing ang task sa isa ka papel, ini nagiging easier sa iyo nga mag-manage. Tip number 2, i-prioritize ang important task. So, pumangkota ang imo kagalingon, ano ang dapat unahon? So, unahon or tapuson ang mga importante nga task before sa entertainment. Tip number 3 is break big tasks into small steps instead of saying, kailangan ko ma-finish ang amoyning a project. I-try get nga mag-research today. Buwas ka ma-outline, tapos mag-draft ka pag the next day. Kaya ang small steps nagiging more manageable ini kesa sa isahon mo siya kaadlaw. Tip number 4 is avoid multitasking. Damo gid nga mga learners ang nagating kaya nila mag-study, mag-watch videos, mag-chat online at the same time. Pero may ARAT research, often gid nga nag-show nga ang multitasking nag-reduce gid sang focus. So mag-concentrate gid sa one task at a time. So now I have an activity for you. Take a moment, panumduma ang kagapon. Pila ka hours ang imogin spent sa studying, playing, watching videos, sleeping. So may anak ka bala baguhon sa kung pila ka hours ang spend mo sa amuin ang abagay? Next is, amuini ang mga sample nga daily schedule nga pwede ninyo maubra as a learner. So for the weekday, for example, if imo nga klase is 7:30, bugtaw ka 6 a.m., mapaskulan ka 7. 4 p.m. amuin ang rest and snack nimo. And 5 p.m. homework, ubrahon mo yung homework and review. Pagka 6:30, pwede ka giga family time. Pagka 7:30, pwede ka ka-study liwat. Or 8:30, recreation or kung ano dira ang gusto mo ubrahon. And 9:30 p.m., dapat ga-prepare ka na nga magtulog. So of course, as I've known, every family is different. Pero ang important thing na na dire is balance. So, before I continue, I would like to say good afternoon, sir, Olitan Lan. Good afternoon, sir. I hope you're having a good day. So, next, let us continue. Imagine dua students. Si student A, nag-study lang before isang exams. Si student B, nag-study 20 minutes every day. Sinong feeling mo nga mas more confident during examination. So usually the real answer gina si let si student B. Kay consistency often beats cramming. So of course, next is ma-focus naman kita sa damo gig nga gina-experience ang ato nga mga learners every day. Paano bala natin i-balance ang schoolwork, family, responsibilities, and recreation? So damo gid sa mga learners ang nagaka-feel overwhelmed gid sa kadamo-damo. Sila nag-attend sa classes, sila nagkakompleto sa ila assignments, sila nagabuli sa ila panimalay, but at the same time, nagaparticipate pa sila sa mga school activities. And of course, they also want time para sa ila hobbies, sports, games, kag mga friends. But a good news na dere, nga ang balance is possible. So i-discover natin kung paano balain eh. So imagine ang isa ka bicycle. Ang isa ka bicycle nag-move smoothly kung ang both sides nag-balance. If ang one side inibugat, it becomes difficult to ride. So life is similar. Ang mga learner kinanglanan man sang balance between academics, family responsibilities, recreation, kagres. Kaya ang too much focus sa isa lang kabagay, maka-create gini ka problems. So for example, if ang isa ka learner nag-spend time lang niya all day nga maghampang, gina-ignore yan ang assignments, kagang iyang grades, pwede gid ini magnubo. But if ang isa naman niya ka-learner nag-study without any rest, ang stress, kag-exhaustion, ini magwagid ya. So ang balance nagabuligid sa mga learners to remain healthy, productive, and happy. So now think about your current routine. Ano gid ang nag-take sang most of your time? Ini bala imo schoolwork, chores, gadgets, or recreation? Ikaw bala satisfied na sa amo ina nga balance? So of course also, ang importance naman niya sang academics. Ang eskwelahan is an important part of every learner's growth. Ang education nagabulig sa aton to learn new knowledge, develop skills, build confidence, or ipreparar ang ating mga learners for future. future careers. However, ang academics, hindi lang ini dapat simply nga ikaw dapat taas ng imo grades. Learning is also about understanding and applying knowledge. So, ang responsible, learners, sila nag-attend sa classes regularly. Sila nagapamatigid mayo, nag-submit sa ilang assignments on time, nag-prepare for examination, kag nag-respect sa teachers, and of course, sa kapwa Manila nga learners. Ang responsibility is developed little by little. Ang each gid nga completed nga assignment is a step towards becoming a responsible person. So imagine ang isa ka grade 6 learner nga nag-review sa lessons for only 20 minutes daily. After isang pila ka weeks, ang amuin ng learner, maitsindihan niya ng iyang lessons better and siya nagiging more confident na during sang iyang quizzes. So ang success is often built through small daily efforts. So ano ba lang one academic goal ang gusto nimo nga ma-achieve this quarter? Perhaps gusto nimo i-improve ang imong mathematics, magbasa more books, mag-submit sang assignments earlier, or mag-participate more sa inyong classroom. So you remember gid nga ang goal nagiging meaningful ini kung ini ginaparisan nimo with action. Next is ang imong family responsibility, sila man naga matter man ina. Tamo gid sa mga Filipino homes, mga children or mga bata gabulig sa ila mga pamilya. Ang learners pwede gid maka panilo sa ila kwarto, makapanghugas, makapanilhig, pwede man buligan ng ila mga manghod or mag-assist if may ara ka mo family business. Ang amo ini mga responsibilities nagatudlo gid sa important life skills. Sa pagbulig sa balay, nagadevelop ang discipline, responsibility, cooperation, and respect. So, paano ba mag-balance isang school and home duties? Ang ibang nga learners nagahambag dyan nga hindi ako makatuon kay may ara pa Kuya Ulo Brown sa balay. Or wala ako gabulig sa balay kay kilanglanan ko pa magtuon. The goal is balance. For example, ang isa ka learner matapos yang iyang homework after school, then pwede kit siya gabulig sa household chores. May ara naman yung learner nga nagka-complete danay sang iyang chores bago nag-study or nag-aubras ang iyong assignments. Every family situation is different. What matter is creating a routine nga nag-allow gid sa imo or both responsibilities nimo nga makompleto, school kag balay. Next, sa ato naman ng mga parents and guardians, sila nag-work hard para mag-provide sa ilang mga families. Whether sila bala teachers man, vendors, drivers, farmers, office workers, entrepreneurs, kag kung ano pa gidera. Ang ilang efforts to support their children's education, ang isa ka simple thank you can mean a lot. So ano ba lang a household responsibility ang imo gid nga ginaubra every day? Ini ba la makabulig gid sa imo nga pamilya? Next is of course, let's not forget ang recreation. Ini importante man. Dahamo gid sa mga tao ang nagapanumdong ang recreation is just a waste of time. Actually, ang healthy recreation is important. Ang recreation makabulig gid reduce stress, maka-improve sang mood, maka-build sang friendships, maka-support physical health. Examples na diri naka-include ang playing sports, riding bicycles, walking, reading books, drawing, singing, dancing, gardening, playing musical instruments, kag kung ano pagidira. So learners sa in Bacolod, maka-enjoy gid kamo sang damo-damo nga recreational activities. Some families na nag-enjoy nga mag-visit lang yan sa parks, mag-walk around sa mga public spaces, mag-play basketball, mag-interest sa mga community activities, mag-explore sa mga local nga cultural events. Ang amoy ni mga activities nag-encourage gid nga learning outside the classroom. So, next is ang healthy use of gadgets. So, ang technology can be helpful para sa at nga tanan. Ang learners makagamit gid sang gadgets for research, online learning, educational videos. However, ang excessive nga screen time makaapekto gid sa tulog, focus, physical activity. So, ang balance ganing a schedule includes both online kag offline activities. If ikaw suddenly be, may ara 2 nga free hours subong, paano mo ini-spend? Ang imo ba lang a choice would help you grow, learn, or stay healthy? Next is, paano bala mag-manage sang imong stress during this school year? Even ng mga young learners, nag-experience gidya stress. Ang stress pwede maghalin sa deadlines, exams, projects, personal concerns, or family responsibilities. Ang stress is a normal part of life. Ang kinadiri is learning kung paano mo i-manage ang imong stress. So, ang sign of stress, if ikaw ma-feel mga stress ka, if gaka-feel mo man ini. Number one, if mayroon ka difficulty concentrating, or ikaw permiginang kapoy, irritability, lack of motivation, trouble sleeping. So sa pag-recognize ang stress is the first step para i-manage ini. So amo ini ang healthy ways para i-manage ang stress. Number one is to stay organized. Pwede mo i-keep ang imo notebooks, assignments, school materials kung organized. Kay being organized, maka-reduce gid sang confusion. Number two is ask for help. Kung ang mga lesson ni mo nagiging budlay na pamangkutang imong teachers, parents, or mga classmates ni mo mga nakabalo sang amoy nang a topic. Kay seeking help shows strength, not a weakness. Number three is stay active. Ang physical activity, makabuligid ini-improve sa imong mood, kag-concentration. Even ang simple nga exercise, makamake it yas ang difference. Number four is get enough sleep. As I've said kagina, sleep is essential for learning and well-being. Ang well-rested brain performs better. Number five is to pray or reflect. Tamagit sa mga pamilya ang nagapangita sang comfort through prayer, reflection, or quiet moments of gratitude. So ang amo ini mga practices makaprovide good encouragement during sa mga difficult nga times or challenging mga times. Next is you should build self-discipline. One of the most important skills get for success is self-discipline. And self-discipline means doing what needs to be done even when you do not feel like doing it. Ayaw lang ina-ubra mo siya. Kailangan mo siya ubrahon bisag hindi mo siya gusto ubrahon. Amo na siyang self-discipline. So for example, ikaw nang nag-study ana before maghampang, nag-complete gid sang assignments nimo on time, nag-follow sa imong mga schedules, or nag-limit sang distractions. Kaya ang self-discipline, ini nga ka-develop gid through small actions. Examples, bigyan na kayo mo ang imong katre, nag-prepare ka sa imong school materials the night before, nag-arrive ikaw on time, nag-follow sa routines. So ang amo ini nga mga habits may seem simple, but they build character. So as learners, or as kita nagagamit social media and digital platforms, it is important to remember kid ang responsible nga behavior. So according kid to educational communication principles, i-verify kid ang information before ini i-share. Mag-respect kid sa privacy sang kada isa, mag-use sang respectful language, mag-avoid mag-spread rumors. Think before posting online. Digital citizenship is an important skills for modern learners. So before ka mag-share something online, pamangkutang imo kaugalingon, tuod bala ini? Respectful bala ini? Helpful bala ini? Or is it safe nga i-share ko ini? If the answer is no, think carefully gid before ikaw mag-post. So before I continue, I would like to say good afternoon kay Sir Tristan White B. Gulay. I hope Sir ga-enjoy kagit sa atong program and I hope na makagid magkakatunan sa akon today. So next is, nga abala importante gid ang family support. Researchers around the world consistently gid nagapakita nga ang learners nga nagaperform better kung ang iyang pamilya involved gid sa ilang education. Ang family support nagabuli gid sa mga learners nga magdevelop confidence, mag-improve sang attendance, mag-build positive attitudes toward learning, mag-strengthen sang discipline, mag-develop perseverance. Ang mga parents, hindi man ninyo kinanglanon nga maging experts ka mo in every subject. Ang kinanglanon niya sa mga kabataan is an encouragement, guidance, kag interest sa ilang learning. So sa aton nga mga parents, saan o ang last time nga ikaw namangko sa imo nga bata? Ano ang imo nga natun-an today? Sometimes, ang isa ka simple nga conversation, maka-make it any big difference sa inyo nga communication. So a learning friendly man nga panimalay, hindi man kinanglalan sa expensive nga equipment. Ang nagamatter na diri most is creating at atmosphere nga nag-encourage kids sa learning. So sa atong mga parents, pwede ka mo maka-provide study space sa ila. Miskan small space lang kung sa diin pwede sila maka-read, write, maka-complete sa ilang assignments, kag maka-review sa ilang lessons. So number two is to reduce distraction during sa study time. So pwede nyo gid-lower ang inyong TV nga volume, mag-limit sa unnecessary gadget use, or dapat may a quieter environment during study hours. Ini makabuligid sa inyong learners nga mag-concentrate. Number three is to establish daily routines. Ang children makabenefit kid sa predictable nga routines. Pwede gid, for example, homework after snacks, review time before dinner, reading before bedtime. Kaya ang consistent gid nga routines makadevelop gid responsibility. So sa atong nga mga learners, may ara bala ka mo regular nga study schedule sa panimalay? Sa ato naman yung mga parents, kabalo bala ka mo kung saan o gid usually gatuon ng inyong nga mga kabataan? Kaya ang communication is one of the strongest tools kung sa diin inimi arag dapat sa pamilya. Ang children magiging comfortable talking about success, difficulties, questions, concerns kung may arag ka mo communication. Instead of asking only, naubra mo na balang imong assignment, try asking, anong most interesting gid sa lesson nimo today? Ano ang challenging? Kag, ano gid ang kinaproud mo this week? Ang amo ining questions, maka-encourage gid meaningful conversation. So tonight, itry gid ni mag-spend 10 minutes talking about school experiences. No TV, no gadgets, just conversation. Masurprise ka gid kung ano ang mas ma-learn nimo or mas ma-learn ninyo sa isa kag isa. So sometimes ang mga parents naga-focus gid on grades. Grades are important but effort matters too. So i-celebrate gid kung inyong mga kabataan nag-improve ang ilang scores, nag-show sila responsibility, nag-demonstrate kindness, nag-work hard despite sila nabudlayan. Kaysa pag-recognize ang effort, ini nag-encourage gid persistence. Kay every learner develops differently. Comparing children with siblings or classmates may discourage them. Instead, nga maghambang nga, hindi mo yung kaya maging pareho sa iban. Try saying, kabalo ko kaya mo mag-improve. So, i-work naton ini together. So, ang mga schools and families ka share man common goal, which is helping learners to succeed. So, let us create a simple success plan. So, sa itong mga learners, mag-attend sa inyong klase, mag-follow study schedule, kumplito ng assignments, i-balance ang study, family duties and recreation. Sa mga parents naman niya, mag-show good interest sa learning, mag-create supportive environment, kag mag-encourage kids sa ila, and communicate regularly. So, i-remember gay nga success is not determined by one quiz, one project, or one examination. Success is built every day through good habits, responsible choices, consistent effort, family support, positive attitude towards learning. So sa ato elementary and high school learners in Bacolod City, believe in your ability to learn and grow. Sa mga parents naman and guardians, ang inyong encouragement, guidance, and support nag-matter gid more than you may realize. So together, ang mga family, school, and communities can help every learner to succeed, not only sa sining a first quarter, but throughout the entire school year. So stay informed and stay open-minded. Don't forget, ang atong school bus season 2. Ang inyong paboritong programa, Lunes, Tubtub Biyernes, Alauna 30, Tubtub Alas 2 sang hapon. Kabay pa pa yung mag-suporta sa atong programa sa Kupamatik sa paglandaw sa atong FB Live sa 1233 Radio DYBS. Hindi mong kalipat mag-react, comment, share, and follow. And akong inyong kopo sa buong adlaw. Ako si Jam de la Cruz na kasiling. Maayong adlaw sa inyong atanan.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: in Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
4: This is a classical gallery produced by 98.7 DZFE, The Master's Touch, for FEBC Radio.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay maaari niyong masubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang mga partner stations po natin mula Luzon, Visayas, and Mindanao. At siyempre, pwede ho tayong mapakinggan, mapanood gamit ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpatuloy na sa ating pag-aaral. Patuloy po nating pag-uusapan ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam nyo, ang napakagandang bagay tungkol po sa pagtitiwala sa ating Diyos ay dahil ang Diyos mismo ang nag-iimbita sa atin na magtiwala sa Kanya. Kahit ho gusto natin pagtiwalaan ang Diyos, kung siya naman po ay hindi nag-extend ng Kanyang imbitasyon na tayo ay magtiwala sa Kanya, hindi rin natin mararanasan yung kapayapaang dulot noon. Kasi ibig sabihin, may pagtitiwala ka, kaya lang yung pinagtitiwalaan mo naman ay walang pakialam o kaya hindi niya gusto na magtiwala ka sa kanya or maybe hindi siya interesado sa iyong mga pinagdadaanan. So in the end, mapapansin niyo po, hindi pwede yung basta tiwala lang. Kailangan kilala natin ang Panginoon at naunawaan natin na siya ang nagbigay ng imbitasyon para tayo po ay lumapit sa kanya. Yan niya ang napakaganda. Ang nakakalungkot lang pong realidad, mga kapatid, ay kadalasan nami-miss natin. No? We miss out on the peace, the power that is made available to us because we don't want to trust God. Or ang pagtitiwala po natin ay doon lamang sa mga panahon ng problema, na parabang seasonal trusting in the Lord. Yan. Yung iba naman, temporary trust in the Lord. Bakit temporary? Pag may problema, tiwala. Pag wala na rin pagtitiwala. Back to normal, ika nga. So, tayo po ang nawawalan kapag ganon. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan paano bang tayo ay magtitiwala sa ating Diyos. Atin pong natutunan sa ating mga pinag-aralan, itong mga nakalipas, na ang pagtitiwala po sa ating Panginoon involves having faith in God's character, word, and power. Kahit na yung mga pangyayari sa ating buhay ay hindi natin mawari. No? Kasi sa totoo lang, maraming bagay po hindi natin maintindihan, paano, and yung kawalan ng pagkaunawa sa mga kaganapang ito, yung hindi natin ma-predict ang susunod na mangyari, actually, napakalaking bagay niyan para iparealize sa atin na kailangan nga nating magtiwala sa ating Diyos. Kasi yan yung mga times na talagang, alam mo, aminado tayo na hindi natin kaya. Aminado tayo na kailangan natin magtiwala. Aminado tayo na sa ating sarili wala tayong magagawa. Kaya yung confidence in self, actually, oftentimes, prevents us from having confidence in God. Masyado tayong tiwala sa sarili, hindi man natin verbally sabihin yan, but makikita po yan sa ating action. Di po ba? Itiwala tayo sariling kakayahan. So if you don't trust the Lord, don't pray, don't seek His wisdom, yan po ay hindi man verbally sinasabing hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, pero ang mga aksyon na yan ay malinaw na pagpapakita na kulang tayo sa pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung mga moments po na doon tayo merong humility or admittance, inaamin natin hindi ko kaya, paano ito, doon natin marirealize na yung pagtitiwala is something that is made available to us. At yan ang invitation not only to trust Him because of your problems, but an invitation to get to know God in the context of your problems. Makikita mo yung magagawa niya sa ganung sitwasyon. Alam nyo, itong aking bunsong anak, nahilig po maglaro ng chess. No? So, siyempre, madalas kaming dalawa lang naglalaro. Laro kami. So, halos alam na namin yung technique ng bawat isa. Ngayon, para makita mo yung kakaibang kakayahan, kailangan isabak mo eh. Iba yung kalaban, iba yung environment, di po ba? Kasi habang nasasabak sa ibang mga tao, ang nangyayari po doon ay nagkakaroon siya ng, ika nga eh, itong taong to, di ko pa nakalaban, masusubok mo ngayon yung iyong kakayahan. So, yun din po tayo sa Panginoon eh. Misa nagtitiwala naman tayo, kaya lang dahil halos regular na yung mga bagay na nangyayari, para bang yung pagtitiwala comes so automatically to the point na may mga pagkakataon na hindi na tayo nagkakaroon ng amazement sa ating Panginoon. Parang ganito po, ano, if you remember, di ba, yung mga Israelites during the wilderness experience, eh masyado na hong predictable yung dating ng mana. Mana is actually a miracle food. To eat mana is actually a miracle. Yung pillar of fire by night, cloud by day, these came so predictably to the point na imagine nararanasan mo araw-araw, no, yung provision ng mana, yung silong pag mainit because of the cloud by day, yung liwanag, yung warmth protection given by the fire at night. Masyado ng regular na pangyayari na minsan din na tayo na-amaze eh. Masyado ng sagana yung provision ng Panginoon na paminsan po para bang hindi na natin naiisip na, teka lang, araw-araw may himala. Bakit hindi ko makuha magtiwala? Di ba? Yung nakita nila yung mga taong nakatira sa Promised Land, ang lalaking mga tao, para bang ang daling makalimutan nung, uy, yung kinakain mo araw-araw is a miracle food. Hindi kayo nagtatanim, pero meron kayong provision. Yung fire by night, pillar of fire, gives you warmth, light, provision yun. Parang sa atin din, di po ba? Araw-araw eh. Misa kulang tayo sa reflection. Sa Psalm chapter 8, di po ba? Yung reflection po ng salamista ron. Ako gustong-gusto ko yung sinabi doon eh. Let me share to you, no, yung sinabi ng passage. Yan po ay makikita natin sa Psalm chapter 8. And he was basically looking at the night sky. At tingnan niyo po ang kanyang nasabi sa mga bagay na ito, no. Sabi po dito, basahin natin sa Tagalog, ang ganda. Sabi doon sa Psalm chapter 8 verse 3. Kapag ako'y tumingala sa langit na inyong nilikha at aking pinagmasda ng buwan, mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y napapatanong, ano nga ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? So tingnan mo yun, ano? Yung reflection ba na you look at nature, you see the power of God. Di ba? Yung kamanghamanghang pagkilos ng Panginoon. Hindi ba sa Matthew chapter 6, sa konteksto ng pagtatalakay tungkol sa pag-aalala. Ano pong ginamit na paalala po doon? Tingnan nyo yung mga ibon. Araw-araw may nakikitang ibon eh. Tingnan nyo yung mga halaman na mamayang nandyan, mamayang malalanta. Sabi doon sa talata eh, kayo pa ba'y pababayaan ng Panginoon? So minsan kulang tayo sa refleksyon sa mga bagay na ito eh, no? We forget that these are miracles, that there are everyday miracles all around. Nature declares the power of God. Nandiyan eh. Kaya lang minsan po, para bang yun na nga eh, it comes so predictably. Yung bang sa sobrang dami, sagana, at sobrang consistent ng pagsikat ng araw, paglubog ng araw, pagdating nitong mga ulan ng tag-araw. Dahil usual nating nararanasan, nakakalimutan na natin na ito po ay mga pagpapala. So ako, yun nga, habang inaaral ko yung experience ng mga Israelites no, dun sa wilderness, hindi ba parang isipin mo, teka lang, araw-araw kumakain ka ng mana, tapos makakalimutan mo na kasama nyo ang Diyos? Tuwing gabi, meron kayong pillar of fire. Tuwing umaga, may silong kayo because of that cloud. Tapos makakalimutan mo na ang Diyos ay tapat, di ba? Pero wag na natin yung sila eh. Tayo rin ganun, di ba? Nakakalimutan natin. Nawawala sa ating isipan ang kapangyarihan at magagawa ng Panginoon. Nakakalimutan natin. Pero araw-araw po, hindi ba? Ang dami nga nating nakikita sa ating kapaligiran na mga palatandaan, paalaala at katiyakan ng kapangyarihan, pagkilos at biyaya ng Panginoon. So minsan ano, kung iisipin natin eh, tayo rin pala ay mga saksi sa napakaraming mga pagkilos, himala ng ating Panginoon sa ating buhay. Tingnan nyo ito. Basahin ko lang no, sa Mateo chapter 6 verse 25 at mga sumusunod. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang kakainin o iinumin, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong susuotin. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iimbak sa kamali, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Kaya ba ninyong dagdagan ang kahit isang oras man lang ang buhay ninyo sa pag-aalala ninyo? So tingnan niyo po yan. Ito pa. At bakit kayo nag-aalala kung anong inyong isusuot? Tingnan ninyo kung paanong tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o nagtatahi ng damit. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung ganito dinaramitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon, ngunit bukas ay itatapon sa apoy, kayo pa kaya? Tiyak na bibihisan niya kayo ng higit pa sa mga ito. Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Tingnan mo yun, ano? Ibinaling tayo sa mga patutuo ng kapangyarihan, pangangalaga, pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon, mga patutuo na araw-araw nakikita natin, ibon sa himpapawid, bulaklak sa parang, di ho ba? Eh, sa Pilipinas tayo, kahit siyang katumingin may ibong, kahit siyang katumingin may halaman eh. Reminder of God's goodness. Kaya nga sabi, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya, di ho ba? So ngayon, ang nangyayari po, dahil hindi tayo nagre-reflect sa kabutihan ng ating Panginoon, eh madalas po, tayo ay pinanghihinaan ng loob. Kaya kung tutusin, yung mga Israelites, ang dami na sanang pwedeng balik-balikan eh, di ba? Kung naalala niyo po, nung tinawid nila yung Jordan, naglagay ng mga bato, tigitigisa bawat tribo, para saan daw? Ang purpose po noon ay para maalala po nila, pagka dumating na yung susunod na henerasyon, na wala na po yung mga mas nakatatanda, o kaya pag nagtanong yung mga mas bata, ang sasabihin nila, ito ay tungkol sa ginawa ng Panginoon sa amin. So, ibig sabihin po, yung mga previous experiences sa Panginoon should elevate our faith to the next level. Kaya hindi dapat yung parabang doon lang tayo nakatuon sa solusyonan to. So nasosolve yung problem but we never actually learn. So ano hong natutunan natin sa mga nakikita nating araw-araw na provision ng Panginoon? Sa inyong mga pinagdaanan sa mga nakalipas na panahon, what have you learned about God? And how does it help you in your present challenges? And how will it help you and how can it help you sa mga future challenges naman? Di po ba? Kasi ang mga bagay na yan ay hindi po natapos at ganun na lamang. Ang mga bagay na yan ay naranasan at nagsisilbing patutuo, paalaala ng mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, kung babasahin niyo po ang Deuteronomy, bago po yung Joshua, kasi sa Joshua, it was basically the conquest of the land. Papasukin na yung promised land. Anong Deuteronomy? Ang Deuteronomy is a review. Ang Diyos po doon pinapaalala sa kanila, ito na yung mga nangyari, ito yung aking pangako. And God was preparing them for what is to come. May mga hamon kayong kakaharapin doon. Pero alalahanin nyo kung paano kayong nilabas mula sa Ehipto, pinangalagaan, paano kayong iningatan sa wilderness, at nakarating sa panahong ito. Can you imagine nung nagpadala ng 12 espiya, di ba? Yung 10, aatras na eh. Di ba? Ayaw na eh. Parang kung iisipin mo, teka lang, nasa buka na kayo ng promised land, ngayon pa kayo magbabalikwasan, di ba? Para bang ang hirap isipin. And yet, ganyan po ang karanasan. Kaya nga, challenge ito, reminder ito para sa atin, mga kapatid. Kasi talagang ganun eh. No? Pag tayo po ay nakarana sa Panginoon, ganun lang ba yon? Parang isang karanasang, yehey, praise the Lord, tapos pagtapos na, kakalimutan na lang ba natin? Kaya nga, yung thanksgiving sa prayer, alam nyo, napakahalaga yun eh. Kasi pag tayo po ay nagpapasalamat, inaalala natin na merong mga naging karanasan na tayo sa Panginoon, may mga pagkilos na ang Panginoon, may mga tagumpay na tayong natamasa mula sa Panginoon. At yung mga bagay na ito, bagamat tapos na, lipas na, pero hindi ibig sabihin irrelevant na sa buhay natin. We can still learn something from this. We can still gain something from this. Kasi ang Diyos na kumilos noon, ang Diyos natin ngayon. Kaya nga sa Matthew 6, paalala, no? Kahit pala yung mga araw-araw nating nakikita, minsan nakakalimutan natin na mayroong Diyos sa likod ng mga ito. Every day, pag nakakita ka ng halamang tumubo, puno, nakakalimutan ba natin na nagsimula sa isang maliit na binhi? Paano naging halaman, puno, paano nakapamunga? Di ba? Mga paalala po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. When you look at the creation, you are reminded of the wisdom, the power of the Creator. Napakatalino, napakamakapangyarihan. Hindi maipaliwanag yung kanyang mga paggawa. Kaya ho napakagandang paalala sa atin na tingnan mo ang mga ibon, di ba? Tingnan mo ang mga halaman. Kasi ibig sabihin po niyan, itong mga bagay na ito ay common sight. Ika nga, ibig sabihin, lagi naman nating nakikita, lagi nating namamasdan. Pero what do we learn from all this? Tayo ho ba'y nawala na lang ng amazement sa ating Panginoon? Minsan po, no, pag ako ay tumitingin sa mga gadgets, ako po ay na-amaze dun sa paanong na-invento, ano? Yung imagine mo yung cellphone, wala namang mga connection but natatransfer yung ating boses real time, di ba? Ibig sabihin, habang ito ngayon, kung kayo po'y nanonood, napapakinggan nyo, tinatransmit, di ba? And you listen to it kahit na ang layo-layo ng distansya. Minsan pag inisip-isip mo yan, napaka kamangha-mangha di ba? Naa-amaze ka sa talino nung nag-imbento. So sa Panginoon, lalo na yung pag-alaala po natin sa mga bagay na ito reminds us of, wow, what a powerful God we have. Di ba? Kaya yung reflection talaga, sobrang ano yan eh, sobrang importante yan sa atin. Kailangan yan. So, pag tayo po ay nagtiwala, we believe in God's reliability. It is faith over feelings. Nilalabanan natin yung feelings natin. Kaya nga ang sabi po sa Philippians 4:6, di ba? Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. So mapapansin mo, merong pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi pwedeng hayaan yung feelings natin to remind us or to tell us how to react. Hindi po. Kailangan yung pananampalataya. Naalala ko yung isang nabasa ko sa isang post. Ano? Ang sabi po roon, do not allow your worry to tell you a story that God never wrote. Huwag mo daw hayaan na yung iyong pag-aalala ay magbigay ng ibang kwento sa iyo na hindi naman yun ang kwento na nais ng Panginoong buuin. Di ba? Totoo yun eh. Kasi paminsan po, yung worry natin, ano eh, ang daming nagiging mga sangasangang posibilidad na paano na, and then later on, na-consume na tayo ng puro paano na, and we forget about who God is. Balikan natin yung Matthew 6 and what it reminds us about who God is. Ang sabi po dito sa talata na karugtong ng ating binasa kanina, no? Sabi po sa verse 31, kaya huwag kayong mag-alala at magsabi anong kakainin namin o anong iinumin namin o anong susuotin namin. 32, ito ang mga bagay na pinagsisikapan ng mga hentil, ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Grabe, no? Sa ibang translation po, yan daw ang pinoproblema ng mga walang Diyos, walang pagtitiwala sa Diyos. Pero ikaw, meron kang Ama sa langit, tayo ay merong Ama sa langit na alam na kailangan natin ang lahat ng ito. Di ba? So, ibig sabihin, we don't pray to inform God. We don't pray to remind God. Kasi bago ka pa manalangin, alam na niya eh. Ang purpose ng panalangin is to align our hearts with God, to get to know God deeper. Hindi yung para paalalahanan, para sabihin, because He already knows. Kaya sabi mo ng verse 33, subalit, pagsikapan muna ninyong gawin kung anong mahalaga sa kaharian ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. At ang lahat ng mga pangangailangan ito ay ipagkakaloob niya sa inyo. Ang ganda nun, di ba? Pagsikapan muna ninyong gawin kung ano ang mahalaga sa kaharian ng Diyos. In other words, do not let this worry, these things, take you away from what is truly important. Sinasabi kong madalas, pag tayo po ay nasa survival mode, nawawala yung vision and passion. Totoo yan. Nawawala ang vision and passion. So this is a reminder for us na ayaw ng Diyos na nasa survival mode ka. Kasi pag nandun ka, hindi ka lalago eh. Ang goal mo lang, makalampas lang, maalpasan lang. We have to thrive. And to thrive means that we learn to trust the Lord. Kaya sabi sa verse 34, kaya huwag ninyong alalahanin ang mangyayari bukas. Bukas nyo na lamang harapin ang mga nakatakdang kabalisahan ito. Sapat na ang mga kabalisahan ng bawat araw. So ang bawat araw, may kanya-kanyang problema yan. So sapat na. Eh, minsan ho, ino-overload natin ang sarili natin eh. At later on, ang nangyayari sa atin, makapangyarihan yung takot kaysa dun sa pagtitiwala, di ba? Kaya muli, mga kapatid, let us learn to trust the Lord. Reflect on what God has been doing in your life. Look around. Tingnan mo yung mga pagkilos ng Panginoon. At nawa ang mga bagay nito magpaalala sa iyo na sa likod ng lahat ng bagay na ito, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Good afternoon mga kaabyanan. Welcome sa aton palatuntunan Visions of Hope. Iyang inyo alagad Carla Pendon, and this is the program we feature stories of hope, inspiration, and information. Welcome to the month of July. We are praising the Lord for how He's been faithful to our lives. Kagpadayon naman kita nga palayag diri sa aton nga episode Visions of Hope. We'd like to thank you, our dear partners, churches, communities, and co-advocates, no, for persons with disabilities. The month of July, wow, isa ka greetings, no, pagpanamyaw sa tanan nga nangin parte, no. I believe the Lord has been providing, no, every opportunity nga maka-share kita on the inclusion of persons with disabilities.
1: Hello, good afternoon. Welcome sa aton nga program. Ang aton nga guest for this afternoon is none other than our disability advocate and FIDAW officer, person with disability affairs officer, nga maga-share sa aton nga gina-celebrate during the month of July. Please welcome to Visions of Hope, Ma'am Alma Agustino of FIDAW Bacolod.
2: Yes.
1: Good afternoon.
2: Hello,
1: welcome to Visions of Hope.
2: Yes, good afternoon, and it's nice to be with you. Thankful and grateful na gin-invite niyo kami. Gin-invite mo ko for this advocacy para sa aton nga persons with disabilities sa Bacolod City.
1: Wow! Kamusta, Ma'am Alma? Kamusta ang today's event natin?
2: Yeah, in so far, pagina lang sa aga, just 7 a.m. nag-kick-off kita for our one-week celebration of the National Disability Rights Week, which is July 17 to 23. And naghahatag ta kita sa pagina sa motorcade ta, nag-caravan ta from Bacolod City Government Center, also out the entire city streets of Bacolod City. So, it's nice na damo din ang nag-participate ang ato ng mga barangay PWD associations, sa other sectors, other ng mga PWD associations and NGOs na nag-attend ang nag-join sa aton. So, kasi na sa aga, prior to that, nag-hatag the short program we're in. We are happy that the Ponzi Group Corporation, the Greenwich, Chowking, and especially the Jollibee. Si Jollibee naghatag sila sa aton nga gina sa entertainment, sa aton nga mga persons with disabilities sa BGC, BCGC, or Bacolod City Government Center, up before kami nag-kick off sa aton nga motorcade caravan, and some of our PWD na grander man sa intermission para sa aton tanan.
1: Wow! Back in the previous years, no, ginatawag naton ang National Disability Rights Week. Before ang tawag sa iya, Ma'am Alma, no, is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Naaayhan, nag-change through time ang tawag naton sa sinina celebration.
2: The National Disability Prevention and Rehabilitation Week, though gin compress na ba nila nga Rights Week, Rights based approach na tanan kita, which is na natatanan when you see rights, ano bala ang kinamatarong sa mga persons with disability under sa aton yung mga ginatawag ng Magna Carta for persons with disability. So hindi lang isa lang sa rehabilitation lang ang aton, prevention lang, but all the kinamatarong and privileges, opportunities sa aton ng mga persons with disability gin-compress nila para nga hindi lang sa siling nga amulang gitna. If you notice, nakita ito sa same tagani, rights space din sila subo kay rights. Ang una, gito nila, ginbutang sa team is rights gate. And the rest is, amula siya ang atong nga gina-celebrate, kaya ginatagaan man sang concerns sa atong nga mga government natin subong. Not only sa government, but also sa NGOs man.
1: Yes, yeah, so the rights-based approach. Ikapinala natin gani nga tuig na pag-celebrate ni Ma'am Alma.
2: This is already the 48 years na kita nga nag-celebrate sa aton nga National Disability Rights Week. And ang National Disability Rights Week sa PERM NDR started 3 years pa lang siya. Kay most likely gina-celebrate gina-una ang NDPR Week siya, which is the National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Pero along the way nakitaan sa aton nga national government ang NDPR nga hindi lang amo sina but it's all dapat rights na gid siya ang dapat itutupan natin. Kay there are still cities and municipalities in the Philippines nga wala paghiapon niya naghahatag iya sang pagpatuman sa aton nga Magna Carta for Persons with Disability. Kumbaga natuman man sila pero may kulang pa. And we're lucky here in Bacolod City kay ang aton nga support sa local government natin nga mga officials sa aton mayor. Since then, until now, sa kay Mayor Gregor Sataya and the rest of the city councilors, nag-target sila sang attention and focus for persons with disability. So, damo nalayi, and especially ang aton na champion, supong sang committee chair sa PWD, which is Cesar, Attorney Cesar Distrito, na mangin kabahin and part man siya sa aton as persons with disability man. Pero wala na nagka-hinder sa iya ang pagiging successful niya for today. And ara sa subong na gabuli kag nag-advocate sa aton yung mga rights sa city council.
1: Mm-hmm. Yes, and for inclusion purposes, kay pat dito ng Alma, kay tungod niya audio lang kita, no, mabatian, no. So can you introduce shortly ang imo nga background? No, bilang isa ka PDAW officer, how did you started? Gamay na background para sa information sa aton nga mga listeners diri sa 1233 BYDS Education.
2: Sige, I am a social worker with the SM Department of Social Services and Development and was formally assigned as PWD focal prior to the establishment of the PDAW office or PDAW. So when the Persons with Disability Affairs Office na established sa Bacolod City, ako na ang ginbutang nilang focal person before naging tagaan sa sakay gayunan niya ang atong PDAW, may araan na ginatawag na PDAW head kid. So prior that, ako PDAW head ko and I am now currently as the Government Assistant Department Head of the DSST. For now, wala sa nang vacant ang aton nga PDAW head, pero still on the process of selection pa sa aton. So, for the time being, being the ACCC Government Assistant Department Head of the DSST and at the same time, PDAW po palman subong sa Bacolod. So, it's been more than 17 years of service sa persons with disability. Wow. Being an advocate, kaya ako isa man ka person with disability and that hinders me, wala na nagahinder sa ako na maghatag kag mag-provide sang support and kinahanglan nun sa atong person with disability in the PDAW office.
1: Yes. For the information, so ang imo nga disability for the information sa atong listener is
2: I am a physical or orthopedic na type of disability. Kumbaga, biktima, matas ang ginatawag na polio, panguna, na masakit. So, medyo, hindi ko naman siling na atong parents wala naghatag sa vaccination. But, siguro, may alaman, pero galing kasi, medyo, wala lang guro na natapak.
1: So, during that time, no, so very rough man, si Joya ang polio. And
2: grabe gito. Sa amon na time. Sa ato na time.
1: So, I've observed ko nga, usually, the polio happens sa mga time natin. Nga do, during that guro, mga early infancy, mga kids. No, so, grabe gito.
2: Yes,
1: ang challenge. So, from that experience, from Alma, paano mo siya na-overcome? Anong mga challenges that you've experienced that now na nag-change from through time? Anong mga napansin mo before na mga pat na gina-experience siya sa person with disability? And right now, may mga pagbago pa?
2: Kay being a person with disability, normally, yun ang ginatawag natin na discrimination factor ng society, kumbaga. Especially when looking for a job, mga vacancy. Pero, as of now, since na may mga advokasya kita, may mga nakitaan sila sa mga companies man, nga mga pribilehiyo manila when they are going to employ a person with disability, especially sila taxes, they came to realize na nang important man dili ang hatun ng mga persons with disability and they have this ability, this talent, this skills, the knowledge na makakompete like sa atun man na mga pareha sa normal or sa mga wala disability, kumbaga. No? So, damo na sa mga company nag-hire mga persons with disability because nakitaan na nila ang kapasidad sa ato ng mga persons with disability, ang kaalam, ang mga dapat nila man natandaan na nang napasok sa ilang ang mga criteria or qualification man.
1: In 17 years of service as person with disability and a worker, Bob Alma, no? Ano ang dupadayon sa gihapon na gina-experience siya na challenge? Kag mga balaton na panawagan gihapon as we celebrate our 48th National Disability Rights Week.
2: For 17 years, kita tagid ang changes ng atong ng mga PWD. Kung sa una, hindi na masyado na-recognize ng barangay ang presence ng atong mga persons with disability. So, buong amat-amat na ginatagaan nila value kag attention, kumbaga, ang atong mga persons with disability. In terms of their activities, privileges and mga programs na para din sa persons with disability. So, gabo pa man, talaklaron pa man ang aton na ginalakat, na ginakausa sa persons with disability. Pero, may mga greater changes na nakakita natin na kung sabihin, ang aton mga barangays are very, ng attentive and nakita na nila na hindi lang gali si PWD talagaan but they will become some leaders and maging partners na nila in the implementing some programs and services sa kanilang community.
1: Yes, so I like to highlight that note, ma'am, na ang persons with disability hindi lang talagaan, no? But the right full day. Kaya sa susubong na ito, kapag emphasize no, on this National Disability Rights Week. Okay?
2: Yes, so.
1: Yes. And sila ang barangay, ang Ma'am Alma, ang Tabacolod na organized na for a PW, Persons with Disability.
2: Here in Bacolod, the Bacolod Integrated Federation of Persons with Disability Associations Incorporated or the Federation of PWDs ng Bacolod City, Tanan, wherein we already have and they already have the 46th organized barangay-based association out of the 61 barangays ng Bacolod City. So, nakitaan pa nga gabigit ang support man sa atong local government because through them also sa atong ng mga lagi na tagaan emphasis ang atong ng mga association sa kada barangay.
1: Yes. So for as we look forward no sa kini nga celebration no I believe no nga isa na mi no sang aton nga ginadambo nga kabay pa no nga mangin ma change through the course of time ang pagkabig sa nga persons with disabilities. From charity no to rights based na ang aton na approach, Ma'am Alma. Thank you so much for sharing that. And looking forward sa Sininga Week as we celebrate National Disability Rights Week, ano ang mga abangan sa aton sa mga general public as we celebrate ang National Disability Rights Week.
2: Okay, for the information of di na kick off kita July 17 gate di motorcade sa Rabaan nga gin let gin pakita ta gid sa bilog ka Bacolod City how the forces of PWT sa Bacolod City and how they are uniting for tomorrow July 18 being a nature man na concerned climate change we will have a mangrove planting sa Barangay Punta Taytay sa may Roma na yon malapit. And we are happy that the Basiwa extended ang ilang support through providing us ang aton na seedlings, mga mangrove seedlings naton. So, tomorrow, 6 o'clock in the morning, ari din bilog Bacolod na association sa PWD sa Barangay ng Punta Taytay for the mangrove planting. For July 19, we will be having a champagne. O salamat kita, amas sa katedral

0: sinabihan, "Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-lig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Maayong hapon, mga utod, mga kaabyanan, kag-aton nga mga manugpalamati sa aton programa, ang Friday nga edition sang Salmo. Diri sa station DYVS 1233 kHz sa lilisuan sa dial sang aton mga radio. Salamat kita sa Ginoo sang sining kay gyunan maka-updanay naman kita sining nga hapon sa sulod sang 30 minutos sang aton mga chimpo. Tod pahulama kita sang imo 30 minutes, no? Kung ikaw may trabaho, subong i-kwan lang, i-pandara lang ang radyo. Agad maka-updanay kita sa kahanginan. Some of our friends were telling us nga kung kisa nag-drive ka mo tod, bangod nga amuni nga oras, inugpuli na nimo halin sa trabaho, halin sa opisina. So ang iba nag-drive sa ilang salakyan kag naka-tune in diri sa DYVS. So thank you gid, no, for letting us know nga ara kamo sa gaupod sining atong programa. The intention of our program is to help us grow more in our Christian faith and eventually magadulong ini sa aton sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay we always believe ang inyo kubos nga lagad si Brother Hilga Sataya nagatuo gid kuya tod nga kun tuod-tuod bala ang aton nga pagtubo sa Ginoo, eventually amo ini nga growth ang magalid sa aton nga maging productive kita nga Kristohanon, no? Bangod nga do not be offended, pero let me say this, there are some Christian who have grown so much about you know, theology, about knowing the Bible, no? They have grown sa ilang mga social life sa sulod sang simbahan, madugay na nga Kristohanon, damo na kilala, damo na siyang naatinan nga mga seminars, mga pagtipon-tipon, no? Fellowship, like that. That is good. Pero ang end result, sinatani ito, ang ginapangita naton sa kabuhi naton ng Kristohanon, amo nga magamit kita sang Ginoo, no? Nga tani, bala mga utod, isa sang handom naton, nga kita nga Christian, kung ano man ang estado sang aton pangabuhi or ano man ang estado sang aton nga knowledge about the Bible, ang aton handom nga kita tani makakita kita bala sang ministry hilikuton nga dira naton ibutang ang aton pagpangalagad sa Ginoo. Simple lang tod, ang buot ko sing ganon, kinanglan kita nga Kristohanon mag-alagad kita sa Ginoo. May mga particular ministry nga ara kita dira na involved. It might be a ministry of prayer. May ara gani ato dya nga ang ministry niya nga amo ang pagluto. Diri sa amon simbahan tod, mapinpoint ko gid na sila. There are some of our members who are good in cooking. So almost every Sunday makita ko na diri sila sa kitchen kag nag-preparar something after the service, no, kami mga hilikoton kami. So that's a great ministry, no? Oh, some of which you may involve yourself sa ministry of visitation. Like for example, may mga uto dira nga hindi naman kung kis ama ti panani pastor. Hindi nga si pastor way gatipan, ha. Kundi hindi yan na bala malabot pa bangod nga kulang ang tion kag ang kusog sang aton mga manog pangabudlay. So kita ya mga kauturan, let's get involved in that kind of ministry, no? Si utod to galain ang pamatyag to, or si utod to may nagsakit to, kaya nga tuhod to, kaya amo na. So bisitahan ta siya, no? Like that. There are many kinds of ministry nga mga get involved kita sa aton simbahan. There are some members of our church who had been blessed by the Lord in terms sa mga no material nga mga butang, and amo man ni sila nga mga membro sang aton simbahan nga ara sila ya sa ministry of showing generosity. Amo ni sila man ay ang ginagamit sang Ginoo to share some blessings to others who may not have, no? Hindi naton tud ma-exhaust ining 30 minutos tamo kon lawagon taning different ministries sa simbahan naton. Pangayo kita sa Ginoo mga utod, well gapamati kasubong, let us ask the Lord kung diin kita na yon da ibutang sang Ginoo. No? May mga utod kita sa simbahan nga ano, yun mo, gifted ya sa music. Ti bisan diri sa amon simbahan mga utod. Nagawonder gid ko na kay wala man na sila sang music 101. They do not have the formal training as far as music is concerned. Pero gifted gid sila yatod. Nga isa lang bala ka pamati. Isa duha ka pamati makuha nila ang eksakto nga tono. You know, these people can be greatly used by the Lord. Ti amo na tod, let's ask the Lord kung diin kita dira na yon. And one of the giftings nga ginhatag sang Ginoo sa aton, which we can use for the ministry, kag amugin ni tod ang front line of the ministry, kag amo ini nga klase sang giftings that will be recognized later on in heaven. So what is that, no? This is ang ginatawag naton nga being ano, sharer of the word, no? Meaning evangelist, may pagka ano ning tawag naton ng evangelism, no? There are Christians who had been gifted with that. No, actually trabaho tana nga Kristohanon mo. Pero may mga Christian gidiya nga dira sila naka-focus kag amo na tod, no? Evangelism is the lifeblood of our ministry. Kag diri ko sini madalas ang aton pag-istoryahanay subong hapon. Again, I said evangelism is the lifeblood of our ministry. Let me read from Romans chapter 10 verse 9. Nagasiling that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10, For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Verse 11, Romans chapter 10, for the scripture saith, whosoever believes on him will not be disappointed. Now, let's talk about evangelism. Let's talk about soul winning. Oftentimes, we hear this from our pulpit, and our pastor would always encourage us, you know, to engage ourselves in personal witnessing. Our pastor always preach on evangelism. Okay? Di amo ni trabaho bilang mga pastor, no? Nga buligan ang mga membro to engage themselves in this ministry. Nga ariho sa aton nga may pamangkot ko mga utod. So far sa aton growth being Christian, dugay-dugay na kita nagkristohanon, kag naging membro kita sang simbahan, ang pamangkot diri diin ang pinaka-importante sa aton bilang kristohanon or bilang isa ka membro sang simbahan. Which one is the most important? Is it church ministry or church health or the health of our church. Okay. Diyan ang pinaka-importante. Everyone doing the work for the ministry, very good. Or ang ginatawag nga church health. Inibala ang ginatawag nga kung ang aton simbahan healthy o kung hindi. Kung ang aton simbahan healthy o kung sickly. No? Talking about a sickly church, ang simbahan bala kung kis aton nga may kagamo, may pagkadi di pag-intindihanay, no? May ginatawag hindi paghangpanay. Ano pagid? Disassociation. Ano pagid? Ang relationship hindi maayo. Ang testimony hindi man maayo, guba man. So muna sa tod ang sickly church. Okay? Tawag sini binantayanay ang tagsa ka membro kag nga sa during conversation mas laban pa ang reklamo sang sa pasalamat during sang business meeting hindi mahusayan ang ideya sang tagsa kag isa, no? A sickly church, di kasubo sinatod nga senaryo sa aton kasimbahanan. So that's why ang pamangkot ko subong diin ang pinaka-importante ang health, ang spiritual health sang church o kon ang ministry. Pwede ba lang nga bisan sikli ang simbahan naton? Sige lang ta minister. No? Di sigurong resulta sinatod hindi effective ang aton ministry nga aman because the body is sickly. Just like wala sa aton nga lawas niyo, nung lawas tani. Gusto mo magtrabaho, kagusto mo at the end of the day damo ka maobra. Pero tiga balatian ka tod, gama sakit ka. Matindog ka pa lang kay mang matrabaho, kagalingin ang ulo mo. So, pabilin ka nga sa ligdaan. No? That's why i-apply tanitod sa aton kasimbahanan. Again, ang pamangkot ko para sa aton, para sa imo tod gagapamati subong diin ang importante ang nga ang ministry o kon ang health sang church. Well, the let me answer that kay hindi man kamo kahamba subong sa ako, no. Ang safe dira nga answer, both. Okay? That's the safest answer. Kinanglan, importante ang church ministry at the same time, importante man ang church health. So, duhay na, importante. Pero kung butangan, tagidya to, kan, sang hinatawag mula, which comes first? Okay? Which comes first? Work or health? Work or health? Can you work when you are masakiton? Can you work when you are sickly? I don't think so. Ti para sa ako, no, ang siling diryo ginsulat ko na di parang di ko malipatan blatod. A healthy church will eventually grow and multiply. Do you believe that? Ang simbahan nga healthy, ang resulta sina matubo gina siya, mamultiply na siya. Let's take for example sa aton biology. Let's go back to our biology 101. My teacher told me long time ago nga when the organism is healthy, it will certainly grow and it will multiply. Okay? That is true. Di ba sa biology naton ginatudluan kita nga kung ang organismo healthy, matubo gina siya yan. Kung ang organismo healthy, mamultiply na siya. Okay? And the same principle applies to our ministry as a church. The church is an organism. It is a living organism. Ang atong simbahan, living organism ini. And when that living organism, when our church is healthy, okay, healthy ang atong simbahan. Wala sang kagamo, wala sang sinabad, wala sang balingag na pagpangabuhi, wala sang doktrina nga sala-sala nga ginatudlo. When everyone love each other, we love the Lord, you know. When the church is healthy, it will eventually, whether we like it or not, it will just grow. No? And when it grows, it will certainly multiply. Mga utod, I think this is the missing factor nga kung kisa na overlook naton sa aton simbahan. We keep on discussing about so many things about ministry. We have this evangelism ministry, and it's really very good. We have discipleship ministry, we have fellowship ministry, no? Ti okay gid na. Pero mga utod, no matter how we push sa aton nga ministry, kung ang aton simbahan ga masakit, may mga internal problems kita, may mga hindi pag-intindihanay, may mga debate, may lainay buot, may libakay, na ti no matter kung ano ang aton nga pag-implement sa ministry, kung hindi healthy ang body, ang I would say the word there is nagaigod ang aton pagpangabudlay sa Ginoo, no? kabugat tod. So for me, if you have to ask me the same question, I would prefer, first of all, that the body of Christ, which is the church, should be healthy, first of all. Because when the church is healthy, when there is forgiveness there inside the church, when there is that understanding, when there is that caring for one another, when there is that prayer, no, for empowerment, eventually, mga utod, matubo ang aton simbahan. Matubo. Kay bisan ano naton nga evangelism, kung ang aton fellowship sa tunga sang aton simbahan hindi maayo, eventually we will just lose those persons nga gin na evangelize o kung people who came to know the Lord, no? Kay ti sino man abi manamian magtiner sa isa ka fellowship group o kung sa isa ka simbahan, kung for example bino by pa nga hindi ini matuod ng mga membro bin way gabi nugnuhanay, you know, may kalain sang buot, so hindi manami ang atmosphere, and even ang aton mga bisita sa simbahan hindi nila, I mean maano nila na, ma-sense nila na, mabatsyagan nila that there is something wrong, and eventually you're going to lose those persons. Madula ta na sila, mangita na sila sang kun sa Tagalog pa, hahanap yan ng tahimik na ano, hinang malinong kag peaceful nga klase sang fellowship, mangita na sila. So amo na tod, for me, if you have to ask me, priority is church health. Okay? Nga kita nga mga membro sang simbahan, nagalakat kita suno sa giya sang Ginoo sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. We know how to show compassion. We should be generous as the Lord has blessed us also. And we should be forgiving with one another and keep on praying for one another. And eventually eventually growth will just happen. Matabo lang na iyang growth, no? So growth is the product of health. When you are in good health, you will grow. And when you grow, you multiply. The same principle would apply to our local churches. So, amon ito, no, importante gid gali, no, nga bantayan ta ang spirituality sang aton kabuhi. First of all, kag bantayan ta man mga utod ang ginatawag nga fellowship naton, kag ang maayong relasyon sa tagsa kagisa. Kaya ka-importante gid sina mga utod, no? What else is here? Going back sa aton gina-istorya dire, in relation with our church, we should all understand nga ang aton simbahan, once upon a time, mission na siya, or tawag nga, or a Bible study group like that, no? And eventually, after so many years, no? Nagtubo kita, nahimo kita nga isa ka self-governing and self-supporting congregation, nahimo kita nga church na establish ang simbahan. You know, to grow a church, it's going to take years and years and years. I live in Bacolod. Kagkabalo ka mo, Todd, kung ano ang pina... So far as I know, ha, correct me if I'm wrong, these people in this church are also my friends. Pero kabalo ka mo kung anong pinakagulang. Kumbaga, no? Ano nga simbahan sa aton city nga pinagid kagulang nga city? I think na-establish ini 1900 or 1901. So it's more than 100 years already, no? So, ti sa mga abyanta dira, no? I-mention ta ang Bacolod Evangelical Church, no? For once upon a time, when I was still very young, I have been also a part of that congregation. So, it's more than 100 years already, no? Ti, amak muna. If we have to study the history of our church, you will find out nga almost all our churches started from a Bible study. Nagsugod ina sa Bible study to. Amon church may atatlo kami ka missions. It all started with a Bible study group. And eventually, nag-meet na sila ya for worship together. No? And one of them is already independent from our mother church, no? Nga dira kita ginagamit sang Ginoo sa aton mother church. Okay? So, a church was once upon a time a mission. And how did it start? Now, we got some scriptures here. Ang Romans chapter 16 verse 5. Romans 16 verse 5 nagasiling, likewise greet the church that is in their house. Okay? The church that is in their house. Sa balay nagsugod dito ang Romans chapter 16 diri nga simbahan, no? Ti sa balay nagsugod, the church that is in their house. 1 Corinthians chapter 16 verse 19. The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord with the church that is in their house. Balay gyapon. Ang church dito sa Corinto nagsugod sa balay. Colossians chapter 4 verse 15. Salute the brethren which are in Laodicea and Nemphas and the church that is in his house. Okay. Long time ago ang aton simbahan, wala kita yatod. In the history of Christianity and in the history of Christian church, long time ago, wala kita yasang ginatawag yung structure gijabalang church building. Wala kita sina. Because even from the start of the New Testament church, Christians were even persecuted. So they cannot build their own church like what we have right now sa aton community. Okay? Wala sila sina. Ang ila ginahimo, ang mga tumuluo sang Ginoo, nagatipon ina sila sa balay-balay. Okay? Dira sila gasimba sa Ginoo sa kada balay. Ang ibang gani siling sang akon, ang teacher, sang una, sang ara pa kita sa Bible College, nagapanago sila sa mga kuyba because they were persecuted. They hide themselves sa kuyba, sa mga lugar nga hindi familiar sa tanan. Kagda sila gapanago, makasimba sila sa Ginoo. So, ang structuring sang aton simbahan subong, ikumpara sa sang una, lain ang sitwasyon. Long time ago, they were persecuted. They do not own a building. They do not have the property like the one we have right now in our church. Oo. Di ang isa namo gani ka mission, 100 square meters man lang na. Di ang amon ginhimo mga utod, gin wall to wall namon, gin occupy gid namon the whole 100 square meters. Para nga dako-dako gawa ang space sa sulod, para nga ang magsumilimba hindi man maginutok, no? Pero and we worship the Lord right now openly. Nabutangan ta billboard ang aton simbahan. May mga billboard kita sa guwa dira nga this way to our church, no? Long time ago, hindi parihas na mga utod. So, our New Testament church has a humble beginning. That's a humble beginning. No? But, akon balatod, ginapinsar ko ni, na sometimes it would be good if we go back to the original, no? I would say, to the original structure of our church. They don't have buildings. They meet from one house to another. Okay? Kagkabudlay sinatod ng sitwasyon mo. No? Subong niya, may mga membro tayo, mag-ulan lang niya gamay, hindi na niya magsimba mo. Oo? Ti hindi na siya magsimba kahit wala sa may nag-agi nga tricycad. Ti kung wala siya may mag-agi, kag-able ka pa man lang, lakat ka eh. Lakat ka eh, pabalhasi bilang pagsimbata sa Ginoo. What is 2 kilometers or 3 kilometers away from our house? No? Ti ulan pa lang kung kis, adaw hindi nakapalapit sa simbahan. But that should not be. No? Hindi amos na. Ang aton pagsimba, kagpag-alagad sa Ginoo, kinanglan nang siling bala sa idiom nga pabalhasan taman, exert effort in serving the Lord. Exert kita effort. You know, one thing that nalipay man tabla bilang alagad siyang Ginoo, kay even sa amon simbahan, no, we came from different places here, all over Bacolod and outside Bacolod. Others would even drive their vehicle for 40 kilometers away from our church. And they would drive every Sunday just to be there early for the worship service. Ano, ini nga mga ginahimo nila, it really pleases the Lord. No? So, ti amo sini, no, ang aton nga gina-istorya sa inyo mga utod, kag nga panumdumon tagid alagaron ta ang Ginoo indi sa hapos nga kahimtangan bisan pa tod sa kabudlayan. Let's serve the Lord because it pleases the Lord, and our service for the Lord is an act of worship to Him, no? So diri lang kita anay mga utod, so hopefully may nabilin sa aton panguna-una nga aton man nga dapat i-aplikar sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Okay? So see you this coming Sunday sa aton kasimbahan ng timprano pa ta simbata sa Ginoo, no? So this is your host once again, Brother Hilga Sataya, and good evening to everyone. May the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Kumusta ka kaibigan? Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23.

po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa kalayaan na meron kami sa aming bansa, na kami ay maaaring may kalayaan na magbukas ng iyong salita pagbulay-bulayan ito. Allow us, Lord, to learn to appreciate this, na sa ibang bansa po, hirap na hirap ang mga tao, ibang tao na magbasa ng iyong banal na kasulatan. Habang mayroong kaming kalayaan dito sa aming bayan, tulungan niyo po na amin itong samantalahin upang kami ay magbasa, magbulay-bulay at panatilihing malakas ang aming relasyon sa iyo upang aming maalagaan ang aming puso na napakadaling maimpluwensyahan ng maraming bagay sa mundo. Lord, instill a godly fear in our lives so that we would continue to honor you in all we do. In Jesus' name we pray. Amen.

0: sinabihan, "Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-lig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

Dalayawan gid kag tako gid ang aton pasalamatan sa Ginoo sa iya katutom kaayo kag iya nga pagpabugana sa aton. Sa sini nga gabi mga kauturan, magatingob naman kita sa pagpangamuyo bilang mga kanakaniya. Ini si Pastor Daniel Pendon from Bacolod Bethany Church nga magaupod sa aton nga pagpangamuyo sa sini nga tion. Manami gid nga sugudan naton ini sa pagpamalandong halin sa Psalm 46 verse 1 nga nagasiling, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. In times of trouble, mga kauturan, no, we often seek reassurance and comfort. Aton nga ginapangamuyo gid kag ginaayo sa Ginoo no nga ang iya presensya magahatag gid sang reminder sa aton that he is there for us and ready to help. Kung sa aton gani mga utod maintindihan naton that God is our ever-present help, we can face any situation with confidence. Even no sa tunga sang kalamidad kung may mga ginaadgyal man kita kabudlayan sa aton nga kabuhi. Ang aton nga pagsalig sa Ginoo sa iya nga bulig, nakugid nga assurance sa aton nga hindi ata pagpabayaan. And sometimes, the help of God does not arrive in the way we expect it to be. Pero importante gid mga oto that as we trust Him, He knows what we truly need. Bilang mga kanakan niya, we can lean on this truth, knowing that we are supported by our Father, a loving God who cares deeply para sa aton. Gani sa sini nga tion, obdinin niyo ako sa aton nga pagpangamuyo.

0: Mayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sa sini naman nga bag-ong Sabado, kag kita nagapasalamat gid sa Ginoo nga siya man ang Dios nga nagatatap kag nagprotektar sa aton sa naligad nga gabi. Before kita magapangamuyo, magapamalandong kita na isang isa ka bersikulo diri sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. For everything there is a season and a time for every matter under the sun. Kita nga mga katawhan, bisan man kita nga mga tumuluo kay Kristo Jesus, kadamo sa aton sa mga struggles and bisan man sa mga ginaatubang adlaw-adlaw nga tanan. And one of the greatest struggles of life is not knowing why things happened when they do. Kung kisa nagapamangkot kita, nga natabo ini subong, or nga wala pa natabo. We rejoice when blessings nga nabato naton kag bisan man gani na agom naton, di ba? Pero gina-question naton ang aton nga Ginoo when we experience loss, delays, or hardships. Amo na gani ang Ecclesiastes chapter 3 nagaremind sa aton that our lives are not governed by luck, fate, or coincidence. Instead, every season unfolds the sovereign hand of God. Amo na gani nga ginsulat ini ni Haring Solomon, the wisest man who ever lived, kag iya nakita kag na-examine niya ang kabuhi under the sun. Amo na gani nga ang kabuhi diri he viewed merely for a human perspective. But he concluded nga ining mga earthly pleasures, possessions, kag achievements, kag bisan man ang mga philosophies sa sini nga kalibutan cannot ultimately satisfy the man or the human heart apart from God. Amo na gani abiyang manigugma ang sovereignty sa Dios, kag bisan man ang aton nga Dios, because he is sovereign. God sovereignly appoints every season of life, and true peace comes when we trust His perfect timing rather than our own. So why should we trust God's timing in every season? Because number one, we must trust God's timing in every season because God presides over every season. Amo na gani nga kita nga mga tumulo kay Kristo Jesus, kinalan ang aton ginitun-an kag hangpon kag insindihon nga ang tanan nagakalatabo sa aton nga kabuhi indi ya random. In fact, it is perfectly ordered by God. Therefore, we should stop asking the Lord, why is this happening? Instead, you should ask the Lord, Lord, what are you teaching me in this season sa akon nga kabuhi? We should rest in God's sovereignty instead of resisting His schedule. Number two, we must trust God's timing because God purposes every season. God purposes every season. Therefore, brothers and sisters, the Lord, inibilang Romans 8:28 man gani, nagka-remind ini sa aton that believers, no, that God works all together for good to those who love Him. Thirdly, nga makita natin diri that why should we trust God's timing in every season of life? Because number one, trust God's timing because God presides over every season. Number two, we must trust God's timing because God purposes every season. And number three, we must trust God's timing because God produces growth. God produces growth through every season. Amo na gani abiyang manigugma importante gid nga hindi kita maghadlok sang pag-sanctify sang Ginoo sa aton. We should accept His discipline with humility and believe that today's painful season may become tomorrow's greatest testimony. So again, God presides over every season. Number two, God purposes every season. And God produces growth through every season. Magapangamuhi kita. Diyos, kamalaan kag amay namon sa langit. Salamat o Diyos sa sini naman nga kayo na nga imo ginhatag sa amon. Salamat kay Ginoo nga bisan sa pihak Ginoo sang amon nga limitado nga panghunauna. Salamat gid nga ikaw ang nagapaintindi sa amon nga nagakalatabo ang mga season sang amon nga kabuhi, whether negative man or positive nga mga butang. Lord, kami Ginoo nagapasalamat gid sa imo nga ikaw ang buhi nga Dios nga wala nagapatumbaya, wala nagabiya sa amon. In times that we rebel against you, ikaw Ginoo nagaremind sa amon that we must repent in order that we will experience your discipline, and we must allow your discipline with humility, O Lord. Salamat gid Ginoo nga ikaw man ang Dios nga bagay tugyanan, bagay pasalamatan, kay bisan man gani Ginoo bagay dayawon Ginoo sa mga butang nga imo nahimo sa amon nga kabuhi. That's why Lord, kami Ginoo nagadayaw gid sa imo bisan man sa mga butang nga nahimo nimo sa FABC, bisan man gani Ginoo sang funding Ginoo sang 1,000 kabilog nga mga radio units nga kun sa diin Ginoo magamit Ginoo ang ini nga mga butang. Agod ang mga katawhan nga wala pa Ginoo nakilala or nakabati sa imong pulong, makabati kag makilala kagid nila Ginoo. Padayon kami Ginoo pangamuyo bisan man gani for sa technical staff sang DSMR, kabay pa Ginoo ang iniman Ginoo nga mga katawhan, padayon kagid gamit sa ila, pabakod sa ila, kagabay pa encourage them Ginoo bisan man Ginoo sang ilang mga hilikuton sa sining domestic station. Lord, kami Ginoo nagapadayon man pangamuyo sa DYFR-FM dito sa Cebu. Padayon kami doon nagapangamuyo for your guidance in selecting the right contractor to oversee Ginoo sang structural reinforcement kay bisan man sa pag-repair sang broadcast tower. Kami man Ginoo padayon nagapangamuyo sa DXAS dito sa Zamboanga, nga kabay pa Ginoo nga ikaw magahimuno sang ilang kinanglanon financially, kag bisan man Ginoo manginsupisinti Ginoo ang ilang kinanglanon, agud Ginoo makabakal sila Ginoo sang bag-ong operations vehicle. Padayon kami pangamuyo Ginoo nga kabay pa nga ikaw man magahatag sa sining vehicle in order that they will enable to do a safer field coverage Ginoo, kagbisan man sa remote broadcasts, kagbisan more efficient man sa ilang adlaw-adlaw ng mga operations. Padayon kami pangamuyo, bisan man gani Ginoo sang FABC mobile apps nga imo Ginoo ginhatag sa sining paagi Ginoo sa sining mga mobile apps Ginoo, ma-increase man Ginoo ang mga listener and bisan man gani engagement sa mga katawhan nga nag-download sa sining mga mobile apps. Lord, padayon kami pangamuyo, bisan man gani sa other domestic broadcast stations, sa DZAS, sa DZFA dito sa Manila. Bisan man gani Ginoo ang DWAY-FM dito sa Legazpi, Albay. Nga kabay po Diyos, ikaw magsabat man sa ilang pangamuyo, bisan man gani Ginoo sa pag-imuno Ginoo sang additional staff nga may tagipusoon, kag bisan man may calling sa sining pinasahi nga service para sa imo kaimiyaan. Lord, kami Ginoo nagapangamuyo man sang ilang adapt a school outreach ministry, kagabay pa Ginoo ang medical and dental mission, Bible distribution, kag bisan man sharing of God's word nga mangin lasting man Ginoo, may ara sang bunga Ginoo, kagabay pa Ginoo nga ikaw gid mag-encourage ang staff and bisan man sa mga volunteers sa paghimo sa sining helikopter. Kami man Ginoo nagapangamuyo sa diri sa DYVS. Salamat Ginoo nga bisan sa tunga sang maulanon nga panahon sa manaligad nga inadlaw, ikaw Ginoo nag-protect Ginoo sang amon nga transmitter, kay bisan man sa paang broadcast operations, kabay pa Ginoo padayon gagid magahatag sang padayon pagid nga paghimuno sang kinanglanon. Lord, we ask your guidance man kag paghimuno sang new location station. We pray for wisdom in selecting and mentoring new program volunteers. Lord, kami man nagapangamuyo bisan man sa DYFR-FM dito sa Cebu. Kami Ginoo pa rin nagapangamuyo sa ilaman nga provision financially, bisan man sa pang adlaw-adlaw nga operational needs. Lord, kami man nagapangamuyo bisan man sang meaningful and refreshing recharge activity Ginoo sa sininga mga panag-on. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man sa DYFE-FM dito sa Tacloban, Kabay pa Ginoo nga ikaw magahatagid sa pag-iya kaalam kay bisan man sa pagplano nila Ginoo sa first quarter activities, bisan man sa sini nga mga tinuig kag sini nga binulan. O Lord, kami Ginoo nagapadayon man sa mga domestic stations sa DXAS dito sa Sumbawanga, sa DXJLFM dito sa Cagayan de Oro, sa DXFE sa Davao Ginoo, bisan man sa DXGR FM sa Cotabato. Kabay pa nga ikaw Ginoo magahimuno sa ila kinang lanon sa pang-adlaw-adlaw man Ginoo nga mga operations. O Lord, kami man nagapangamuyo bisan man sa special ministries and support teams, kasubong man sa Papuri Music Ministry. Dalayaon ka Ginoo for this kind of ministry nga nakalabot man sa mga local churches kag bisan man sa mga katawhan nga wala pa Ginoo nakakilala sa imo, kag paagi sa mga ambahanon, kag paagi man Ginoo sa mga kamatuoran nga halin mismo sa sininga mga ambahanon nakashare Ginoo sang gospel through this music. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man nga sa mga concerts and events, upcoming events sang Papuri, kabay pag ikaw Ginoo magagamit kag magahimuno sang protection kay bisan man gani Ginoo giya kag kaalam kag kalipay man o Dios sa paghimo nila Ginoo sa sini nga hilikoton. Lord, kami man padayon nagapangamuyo bisan sa amo nasyon, kabay pa nga ikaw magtipigid sa tagsitagsa bisan man sa mga kauturan namon nga napiktuhan naman sang paglupok Ginoo sang kanlaon, sa mga ligad nga inadlaw nga napiktuhan gid Ginoo ang mga communities kag bisan man sa mga barangays Ginoo, kabay pa nga ikaw man magprotect sang mga kabataan kag bisan man sa mga katawhan nga vulnerable gid Ginoo, kay gamita man Ginoo ang mga LGUs, bisan man sa mga NGOs Ginoo nga padayon Ginoo nga nagahikot man sa sini nga mga hilikoton, agud Ginoo maproteksyonan man ang health sang mga katawhan na apektuhan sa sini nga paglupo. Lord, kami man Ginoo nagapadayon pangamuyo bisan man gani sang amon nga pungsod, kabay pa Ginoo nga ikaw magatipig man sa nagapadayon nga mga hilikoton bisan man ang nagakalatabo Ginoo sa Senado, kabay pa nga ikaw magahatagid kaalam sa tagsa-tagsa bisan man sa mga senators, bisan man sa mga lawyers kag iban pa Ginoo nga staff, kabay pa Ginoo maagom gid Ginoo ang hustisya kag bisan man gani Ginoo kun ano ginang imo kabuton, kabay pa amo Ginoo ang ini nga maghari Ginoo sa sini nga paghilikoton. Padayon kami Ginoo pangamuyo bisan man sa nagakalatabo man sa palibot, bisan man Ginoo sa mga naapektuhan man sa naligad nga mga bagyo. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man sang nagakalatabo man dito sa Middle East, kabay pa nga ikaw magahatag Ginoo sang peaceful nga agreement both sides Ginoo sang United States kag bisan man sa Iran. Lord, kabay pa makalabot Ginoo sa ma-revive man Ginoo ang diplomasiya, kag kabay pa Ginoo maka-commit man Ginoo ang both sides sang maayo gid nga negotiations between the two parties. Lord, padayon kami pangamuyo bisan man sa FEBC International, bisan man dito sa Ukraine kag iban pa nga pungsod Ginoo nga padayon kag ginagabutang kag naghatag sang sini nga mga ministries sang FEBC. Salamat Ginoo sa sini nga time nga imo ginhatag sa amon kag bisan man sa opportunity nga makapamati, makapamlandong kag makapangamuyo sa imo Dios. In Jesus name we pray. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

kun aton bala tun-an ang ginatawag natin nga prophecy, na gaumpisa kita sa tiyon nga ang aton kalibutan na paidalom sa pagsumpa sang Dios, it was cursed because of sin. Tungod sini, affected hindi lamang ang tao na siya napatay sa espiritu, meaning siya nahiwalay, he was separated from God, and not only that, man will experience death tungod sining sala. Hindi lamang ang tao, the whole creation is also subject to this curse nga amun ni ginagaantos kita, hindi ito lamang sa sulod natin, kundi sa epekto sang sala sa aton environment. Suno sa mga manalagna, mga prophets in the Old Testament, inlarawan na nila ang palabuton sang aton nga kalibutan. Yin tagna na nga may manugabot nga manluluwas kung sa diin pagabaguhon niya ang pagipusoon sa mga tao, kag ang bisan pa ang aton kalibutan that is going to reign, siya maghahari in aton manluluwas kasi Kristo Jesus sa sining nga kalibutan, kag amoy na ang ginatawag naton the millennial reign of Christ. Magunang millennial reign of Christ kung aton basahon ang libros ang papayag, ang may ginatawag nila the convulsion of nature, kung paano ang aton kalibutan mag-experience sa mga cataclysmic events, disturbance of nature, hindi lamang ang duta gani, bisan pa ang kahawaan sa bag-o magkari ang Ginoo tungod sa iya nga pag-ukom sa kay Antikristo, ang iya propeta, kag kay Satanas. There will be a chaos in the world, and suno gani kay Pedro, ginlarawan niya nga ang kalibutan is under fire, and the elements shall melt with fervent heat. Kag amoy ni ang larawan sa katapusan sang aton nga kalibutan, kag ang aton Ginoo is going to renew the world, is going to reign. Kag siya maghaharit diri sa sininga kalibutan sang isa kalibo ka tuig. Kag again, man will experience just like the time when Adam and Eve, you know, when they were enjoying the freshness, the beauty of nature. So amoy ni ang aton ginapaabot suno sa mga manalagna nga matuman gid ini. Kay this is what we call the second advent of the Lord Jesus Christ. Yin discussed rin ako natabo gani ato ang una na pagkari sang Ginoo, intagna ang tanan nga magkalatabo sa una yang mga pagkari diri sa kalibutan kag nagkalatuman tanan, wala sang hindi natuman nga tagna sa aton Ginoo sang pagkari niya. Now, how much more the second coming of Jesus Christ? Hintag na ini nga tiyon nga ang kalibutan mag-experience sa kailwayan, kag ginataw naton na the age of Aquarius, yung naglaraban na the age of Aquarius. Kag bago sina ang matabo, ginlarawan din yan na ni Apostle Pablo sa taga-Roma ang pag-asa, paglaom sang mga tumuluo. Now, this is particularly written to the saints in Rome. Kay inmet lang yan diri ang aton kuno mga pag-antos karon siningation. Mga sakit, mga problema, kag madamo pa nga mga nagkalatabo sa aton susyudad nga naghatag kabugatan sa aton, sa atong mga tumuluo. Labi na gid ang nagmalasakit bala. Hindi mga pag-antos, kag ang mga pag-usig o pag-persecute sa mga tumuluo, hindi ini makumparar, it says here, sa himaya nga ipayag sa aton Ginoo.
o magsiling kita hindi makumparar but silingon na wala na dito ya sa mga pag-antos, wala na ito yung mga pag-persecute kaginarawan sa atong ganyan diri, the new heaven and the new earth. If you have time, you read that chapter 21 and chapter 22. We will experience what is called perfection in heaven na ginaaman sa aton nga Ginoo. Kag butsilingon magpasensya lamang kita. Let us be patient. Let us forbear sa tanang mga pag-antos naton. We will not give up. Labi na git sa aton nga pagtuo sa iya. Kag pag-alagad sa iya. Padayon lang sa Gihapon sa tunga sa ni mga pag-antos. Kay sobra-sobra ang kalipay nga ipayag sa aton dito sa adlaw sa pagkari sa aton Ginoo. Kag ginlarawan nga ni diri kung nga nag-aantos kita suno sa aton nga ginbasa diri nga ang tinuga yid hilwayon sa kahiulipnan sa pagka madinulunton kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios kay ang tinuga nag-ugayong aginlarawan diri nag-ugayong sa kasakit sing tingob tub-tub karon tungod blasang madamo nga mga kalamidad nga gaabot sa aton lately lang madamo nga mga natural catastrophes nga aton eksperyensyahan may linog in different and virus places may gutom damo sumunga antos ang gutom madamo nga mga sunog nga mga puluyan balay damo nga mga nagkalamatay tungod sang unos sang baha dinog kag ini tanan nagalarawan mga utod sa Ginoo nga ginpayag na ini sang Balaang Kasulatan. Even in the time of the Lord Jesus Christ, may mga amunay ni mga pag-antos, but the prophecy will tell us that this will multiply in the last days. Magdubli ini, kag ini mga tanda nga makita naton sa sininga mga inadlaw, sininga mga panahon nga ginambas ang balaan nga kasulatan. This will be may mga gera, may mga tungod sa gera, madamo sa mga ginagutom, kag makitantaman subong ang morality sa tao subong ang mga panahon, ang mga wickedness in our society. Kag siling diri, hindi lamang iliyang kalibutan, nag-antos kita man ng mga tinubos sa Ginoo. We are affected by this, sining the curse sa aton nga kalibutan. Kag patahom diri nga ginlarawan sa aton ang gahom sang balaan nga espiritu sa sining nga context yan ni Apostle Pablo nga in spite of this sufferings that we have may pagbag-o ang aton nga kabuhi within us. Makasiling kita in the midst of these sufferings, in the midst of these trials in life, we can still experience joy and peace tungod sa kay Jesus Christ. Makita natin dili ang gahom sang pulong sang Dios, the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. Inibalang pulong, for it is the power of God unto salvation. Ang pulong dira nga power is so strong like a dynamite. From the word dunamis, from like a dynamite that can change your stony heart, pidi mabungkag siningahom sang gospel ang sala sa aton. Agud lamang kita mangin bag-o nga tinuga sa iya tubangan. So tungod sini sang gahom sang ebanghelyo sang Dios kag sang gahom sang balaan nga espiritu nga naato na angkon ang gahom nga makabag-o sa aton. May ara ini nga kailuwayan sa aton mga sala.
Now, remember that believers are freed from the penalty of sin tungod sa pagpanginatay sa atong Ginoong Hesukristo sa krus ang Kalbaryo, yung taga kita sa kailuwayan sa penalty sang sala, nga as well as bisa pining the present grip of this sin in our daily lives, nga experience natin ang mga pagsulay madamo sa aton gisa masulay man, but we thank the Lord for the power of the Spirit kaya sa aton nga makahatag sa aton sa gahom to overcome all these temptations in life, ma-overcome man natin ang mga hardships in life. This is the promise of God to those who believe in the Lord Jesus Christ. So isa ini ka pagpanom daton nga abyan kag makauturan, hindi lamang nga may mga pag-anto subong, kundi may there is a prospect of change. Siling diri ni Apostle Pablo sa Roma kapitulo 8:20-22, siling di sining dinalan. It says, kag ang tinuga na sakop sa kaluyahon, hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton, kundi sa kabubuton sa tung nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinuga, gid hilwayon sa kahilupnan sang pagkamadilunton, kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. The Apostle Paul here ginsurat niya ini, na ining tinugas ang Diyos was subjected to futility kag nagapaabot in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption. May aragli kahilwayan nga ginalook forward kita in the midst of this groaning sang aton nga kalibutan. Kay siling diri ni Apostle Pablo sa verse 21, tungod ang tinuga mismo shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Di may ara kita ginapaabot the glorious liberty of the children of God. May kailuwayan ka ato ginapaabot. Siling diri sa pahayag 21, may tion kamudera sa inyong mga puluyan na nagapalamati sa versikulo 1-5, makita natin diri nga ang pag-recover sang aton nga kalibutan. This will culminate in the promise of the new heaven and the new earth. May ginahambal diri ang balang kasulatan nga may bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Kay siling niya diri, he will make all things, making everything new. Pagabag-ohon niya ini nga kalibutan nga na mapunan sang kabug-atan napunan sang pagkadi matarong kag ang mismo ang aton kalibutan nagaugayong tungod sang resulta sang sala kag inaman sang Dios ang bag-o nga duta para sa aton. What a wonderful promise of God nga kita nga mga tinubos may adlaw kun sa diin we will be delivered from the bondage of this corruption. Kay ginaman sang Dios ang duog ngun sa diin wala na sang pasubo. There's no more sorrow, no more crying, no more tears sa siling dira sa chapter 21 of Revelation. Kakita magakabuhi sa walay katubtuban dito sa duog na iya ginaman sa aton dito sa langit. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang iya plano gid sa aton. Di kung ikaw nagapamati sining minsay, sining adlaw abyan, yari ang tiun nga mahilway na kita sa mga pag-antos, ang ginatawag natin mga corruption in this world, sa aton nga pungsod, katungod sini damo sa mga pag-antos. Salamat sa plano sang Ginoo para sa aton tanan. Kabay nga aton gin ini, i-look forward, ini nga karis ang aton Ginoo adlaw-adlaw. Abi ninyo kung kisa nagaabot na ang kaluyahon sa aton, di natong promesa sang Dios sa iyang pagbag-o sa aton,
tandaan naton ang Dios gid mas kung masiling pa naton ang iya nga pagkari, mas excited ang Ginoo sa iya nga pagkari kay iya pag-asab niton is going to the rapture the church and to be with him in eternity. Kay amo ini ang iya plano nga pag-ilwayon kita sining mga pag-anto, sining kalibutan, hapang tandaan ta ang gugma sa Dios nga siling sa balang kasulatan, He is not willing that any should perish but have everlasting life. He is not willing that man, isa ka tao, magakadto sa kalaglagan, sa impyerno. Amoy na nga ang Ginoo maluluyon gid. Kita nagadali gid ayhan pero madamo pa nga mga kalag na dapat magliso sa ilang mga sala. Kag batunon sa ligan sa Jesus nga ila personal nga manluluwas. Napasalamit ka ta sa Ginoo sa iabugay ang gahom sang ebanghelyo. It is the power of God unto salvation. Kabay magkabuhi kita nga balaan samtang nagahulat kita sa iya nga pagkari kagin sa adagid nga ang nagahulat sa iya ang nagaygugma sang iya nga pagkari iya pagahimayaon. So this is the message for us today. Liwat antuson naton ang mga pag-antos kay ang mga pag-antos subong umalagi lamang ang Diyos nagsaad gid nga may there is a time when there will be perfection. Wala na dito ya sa mga pag-antos. Kabayang ginuugid, padayon sa pagpakigambal sa aton, kag magalagad sa iya, tubtob sa katapusan. Salamat sa inyo ang pagpamati, sining programa sang tinapay sang kabuhi. Ini inyo alagad sa kahinan, Pastor Henry Sinina.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa. Kag kita gid nagapasalamat kag nagakalipay gid no nga ang Ginoo naghatag sa sini naman nga bag-ong adlaw nga kun sa diin may ara kita sang kaygunan opportunity nga makapamalandong sang pulong sang Ginoo. Ako inyo lagad subong aga Pastor Zerda Nacar kag ini ang buhing paglaom. Now nga aton nga kabuhi sa sini nga kalibutan may ginatuwag nga constant change. Constant change. Kaya gining mga changes or mga turning points sa aton nga kabuhi, ginalaw ini sang Ginoo kay tungod may tinutuyo siya mismo. May purposes. Pero sa piyak nga bahin, ang kalibutan nga ini, kadamo man sa mga pilosopiya, kag siguro may ginatudlo nga mga values, worldly values, ngaa gakatabo, kag ngaa mag-respond kita. Now, it is one thing to study the seasons of life intellectually, di ba? Nga kahapos sa aton maghimo sang mga theories, nga nagakalatabo ang ini nga mga seasons sang aton nga kabuhi. Nga ginalaw ang mga problema, nga may mga trials, nga may mga kasakit, nga may mga pains. Kag kung kita nga mga katawhan, kung sundo naton ang ginatudlo sang kalibutan, most likely, we will fail. We will fail. Kag hindi kita masatisfy sa aton nga kabuhi. Ang muna gani, abiyang manigugma, kahapos sa aton maghambal, bisan man gani, wala naton na-experiensyahan ang mga bagay-bagay. Kahapos

0: sa aton mag-advise. Kiti damo man sa mga theories nga ginatudlo ang kalibutan sa aton. Pero kung tanawon mo bala ang pulong sa Ginoo, nga ginaalaw niya ini mga sitwasyon, mga changes sa aton nga kabuhi. Kung makita mo dira sa pulong sa Ginoo, diri sa Ecclesiastes chapter 3 verses 6 to 8, makita kag mapamalandungan mo diri kung paano kita mag-respond biblically. Naghambal ang pulong sa Diyos diri, a time to search and a time to lose. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Magapangamuyo kita na. Diyos kamalaan, salamat Ginoo sa sini naman nga kayo na nga imo ginhatag sa amon. Sa sini naman nga bag-o nga adlaw Diyos nga imo ginhatag nga pribileyo sa amon. Nga sa pihak Ginoo sa mga pamangkot namon, mga questions namon nga aga kalatabo ang mga kasakit, problema, trials. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagasabat sa amon paagi mismo sa imong pulong. Pasaylo kami Ginoo sa amon mga kasaypanan kagakulangan. Nga initungod Ginoo sa sininga mga kasaypanan namon hindi namon maintindihan kung paano kag ngaa ginalaw mo ining mga butang nga kalatabo sa amon nga kabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw man ang Diyos nga naghatag sa amon sa mga sari-sari nga mga tsansa. Agud Ginoo makilala pagid ka namon, mahigugma ka namon kag makaserbisyo kami sa imo o Diyos. Tuy-tuyi ang tagsa-tagsa kag bisan man gani Ginoo, atagi kami Ginoo kaalam kag paghangop sa sini nga tinion. In Jesus name we pray. Amen and amen. No, subong nga aga, padayuno na ito ng aton nga pagtuon diri about change. Kag we are looking at the practical mechanics of faith. How do we actually walk through transitions without losing our joy, our sanity, kag bisan man sa aton nga pagsalig sa aton nga Ginoo. Ang pipila ka mga verses diri, in fact, final verses ini sa sininga poem nga ginsulat ni Haring Solomon nga nag-deal with some of the most active, relational, kag difficult decisions nga kinanglan naton himuon. A time to tear and a time to mend. Ang ining mga tinaga diri ni Haring Solomon, ang ining a time to tear and a time to mend, it refers to the ancient Near Eastern practice. Ang ining ginatuwag bala nga tearing, o iniblang paggisi, no? Ang paggisi ini because of the intense grief. And eventually, may ginatawag nga suwing o may ara sa pagtahi. Ang butsilingon sini nga ang pagtahi diri nga ang kasubo may ara na sa ginatawag nga ending. On the other hand, may ara naman ang hambal siya diri a time to be silent and a time to speak. It shows sa ginatawag nga supreme value of timing in wisdom. Now, si Haring Solomon diri, makita naton diri, gin-wrap up niya ang ininga poem. Kay tungod, these are the moments that require deep discernment. Deep discernment. Now, biyang manigugma, in order that we're able to navigate, a good nga maintindihan naton ang shifts sa mga sininga mga seasons ang aton nga kabuhi, kinanglangid nga i-anchor ta ang aton kabuhi sa unchanging word of God and letting go of what belongs in the past. Muna hambal ni Pastor Gideon gani, nga past is past, we cannot change the past, but we can change the meaning of the past by walking in daily trust. So how do we practically navigate major life transitions with grace, faith, and emotional health? Paano naton i-aplikar ang ininga mga prinsipyo nga gitun-an naton halin pa sa naligan nga inadlaw, no? Nga may ara sang grasya kag pagsalig kag bisan man emotional health. Number one, we must discern what to keep and what to cast away. Kinanglan panong dumon tagid kung ano kag pinagbinagon tagid, kung ano ang aton nga ipabilin sa aton nga kabuhi, kag anong i-let go naton sa aton nga kabuhi. Amo na ganing hambal diri sa verse 6, naghambal ganit diri, there's a time to keep and a time to throw away. Kadamo sa aton, nag-struggle sang transitions. Di ba? Kadamo sa aton nga nag-struggle sang kabag-uhan. But you know what, brothers and sisters in the Lord, isa sa pinakarason nga nag-struggle kita because we pack ang mga bagahe nga hindi naton kinanglanon nga idalon sa aton nga journey, spiritually speaking. For example, bala, kinanglan mo nga i-let go na ang mga past, ang mga butang in the past in order nga that you will grow spiritually. Ang muna gani abiyam ni Gugma, to survive a change, you must discern what mindsets, habits, and even relationships nga kinanglanon mo nga i-let go na sa imo kabuhi. Pareho bala sa sining statement sang isa ka Christian devotional wisdom. Hambal niya, you cannot start the next chapter of your life if you keep reading the previous chapter. Di ba? May point, di ba? Hindi ka maka-move on kung pirmi ka nag-dwell sa mga problema nga in the past. Muna gani nga, past is past. You can change the past. But you can change the meaning of the past if you let go. So again, how do we practically navigate major life transitions with grace, faith, and emotional health? Number one, discern what to keep and what to cast away. Secondly, you should practice the wisdom of holy silence. No morning hamba ko gani sa isa sa mga prayer services namon during sa message. Hamba ko, isa sa mga answers ang Ginoo sa aton is silence. Silence. Amo nang hambal gani sa verse 7 diri, naghambal gani diri, there's a time to be silent and a time to speak. Kung ang kabuhi naton may mga transitions, may mga changes, most of the time, gakasayob kita, gakasala kita sa aton nga response because we talk too much. We complain. We try to explain ourselves. We do rash decisions. Di ba? Ang wisdom nga ginatudlo diri sa pulong sa Ginoo sa aton is this. Slow down. Listen to God and allow silence to settle our anxious minds before we speak or act. Allow silence. Ang muna isa sa mga ginhambal sang Ginoo sa aton. Nga ning silence, hindi but silingon nga ang Ginoo wala na nagatrabaho sa aton kabuhi. Allow silence. Ang muna gani sa aton nga kabuhi, importante gid that we need to find God during sa silent times. Kaya nga aton nga Ginoo, hindi siya makaisturya sa aton kung kita ang restless, kung kita ang gawod. God is the friend of silence. Ang muna isa sa mga importante sa aton nga kabuhi, nga may ara kita sang meditation, may ara kita sang quiet time. So again, brothers and sisters in the Lord, how do we practically navigate major life transitions with grace, faith, and emotional health? Number one, discern what to keep and what to cast away. Secondly, you should practice wisdom of holy silence. Thirdly, you should anchor yourself to the unchanging character of God. Anchor yourself to the unchanging character of God. Now, brothers and sisters in the Lord, ang aton nga Ginoo, He never changes. He changes not. He is the same yesterday, today, and forever. Kag isa sa mga pamaagi sa Ginoo, agud ang aton kabuhi, may ara sang steadiness, is this. Kinanglan na pundar nato ng aton nga kabuhi sa Diyos mismo. Hindi sa sininga kalibutan, kaya hindi nga kalibutan, grabe ang changes, di ba? Grabe ang shifts. Kaya kung kisa, ginatay-og kita sa mga nagakalatabo sa sininga kalibutan. But on the other hand, ang pulong sa Diyos, bisan man gani diri sa Ecclesiastes chapter 3, nagapakita ini sa aton that everything under the sun, yes, may kabaguhan, but we need to rest ourselves to the scripture promises. Ngang ini mga promesa sang Ginoo never changes. Bisan man gani ang James chapter 1 verse 17. Bisan man gani ang Hebrews chapter 13 verse 8. Ang muna gani abiyam ni Gugma, when change is all around us, make God our anchor. Siya lang ganyang atun angkla. He is the only constant in the world of variables. Kabalo ka mga biyam ni Gugma, grabe ang pagbago sa atun kalibutan. Kung madumduman gani na akon, I'm staying here right now sa Iloilo. Way back 2013, nag-transfer ako diri. Kag na-observe, kag nakita ko gid ang kabaguhan sang Iloilo Subong. Sang una, way back 2013, pipila lang ka buildings diri ang mataas. In fact, hindi pa amuna ka traffic ang Iloilo before. But sang sini ang mga panag-on, after gani pandemic, grabe na ka-traffic. Damo na sa mga buildings and so on and on. May mga developments. But you know what, brothers and sisters of the Lord, ang pulong sa Diyos, ginatudluan kita nga hindi natin ipundar ang aton kabuhi sa sining nga mga butang. Hindi sa sining sistema, sa sining kalibutan. But we should anchor ourselves to the promises of God. Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct thy paths. Three things before I end. In order nga hindi kita mapugday kung may ara sa mga kabaguhan or shifts, number one, according to Proverbs 3, 5, and 6, kinanglan nga punan tagid ang aton kabuhi sa mga promesa sang Ginoo. Ikaduha, stop relying yourselves. Hindi ka magsalig sa imo kaugalingon. Kag ikatatlo, in every turning point sa kabuhi naton, you should turn to God. Kabay pa nang in-blessing ininga mga butang. Ako niyo alagad, Pastor Zerdan Nakar. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikalos, nagakalipay gid nga pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginatuyuan kita diri sa pagpamalandong sa 1 Peter 5, 8 and 9. Ang pulong sa Ginoo nagasiling diri, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour, whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world." Gabay ang Ginoo, magapakamaayo gid sa iyang pulong. Nagpamalandong kita diri about Satan's attacks against Christians. Isa ini katahom na topic subong aton pagatun-an. Kagabay sa gihapon, maghatag inising dako nga pagtuytoy, paggiya, pagsaway, pagsabdong sa aton, kaghangkat man sa aton sa mga padayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Suno pa sa Ephesians 4:27, ang ining phrase nga nagasiling, "Neither give place to the devil." Kabalugin kita sa subong nga panahon nga in these last days, si Satan magiging active gid sa pag-distract, paghatag sa mga halitbi sa kabuhi sang Kristohanon. Damo gid siya si mga pamaaging nga gubon niya ang hilukoton sa Ginoo. Gubon niya ang mga relasyon. Gubon niya ang iglesia. Kag damo sa mga pamaagi gid tuod nga si Satan, gapangita pagi nga butungon kita nga makapalayo gid kita sa pag-alagad sa Ginoo. So gani dapat mangin aware kita sa sining nga mga bagay kay sa sining nga katapusan ng panahon, very active gid si Satan. Kag damo gid sa mga ways in which nagahimo siya sa mga pamaagi nga kita masablagan ang aton pag-alagad dira sa Ginoo. Kagatahom sang pulong sa Diyos nga nag-remind sa aton, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour." Kag sa Ephesians 4:27, "Neither give place to the devil." Grabe no, ang Ginoo mismo na nagsiling sina sa aton. Hindi tagitagaan tsansa ang yawa nga maggamit siya sa aton, no? Hindi ginaton inatagaan sing pabor nga si Satan magagamit sa aton kag magakos sa aton nga kita ang nagahatag sing pagguba sa hilikuton sa Ginoo, sa pag-alagdan, kag kabudlay, no? Nga tagaan aton open door si Satan sa pag take advantage sa aton kabuhi. So, grabe ini nga warning sa aton mga utod sa Ginoo. Now, if we do not resist the devil, things will go wrong for we are disobeying God. Alright? Si Satan nag-attack sa every true child of God. Kag wala gid sing exempted sa ni abyan utod sa Ginoo. Amo na nga ining pulong resist. It means to withstand, to be firm against, to fight against if necessary. Ang munang pulong nga resist. Ang pulong man nga sober or be sober, it means to be sane, to be mentally self-controlled, to be on guard. Kag iniman pulong nga be vigilant, it means to be awake, to be watchful like a sentry on guard duty, ever watching and listening for the approach of the enemy. So ining mga pulong, be sober, be vigilant, kag ining pulong nga resist, din hatagid diri sa Ginoo sa aton. So that kita aware sa ining mga bagay, kag when Satan attacks us, kabalugid kita mag-defend sa aton kaugalingon. Kabalugid kita mag-stand sa aton ground, especially sa pulong sa Ginoo nga aton gidya tindugan kag
i-apply sa atong kabuhi sa pag-alagad natong sa iya. We all know nga si Satan is a liar. He is a murderer. He is a divider. He is a counterfeiter. A roaring lion, sunod sa atong text. Or an angel of light. Kay makita natin nga damo siya sing mga pamaaging kunuabi. Ha? Daw ara sa maayong sitwasyon o kung kondisyon, gali, may lain nga motibo. Grabe gid si Satan, hindi ta kabato personally sa aton kaugalingon, no? Sa kay Satan. Kinanglanong ginaton ang Ginoo. That is why ang pulong sa Ginoo nagasilingid siya, be strong, stand up, draw the sword, resist, withstand, and overcome. Importante ini mga pulong nga ginmention sa pulong sa Dios sa aton. So, ang Ginoo mismo nag-encourage ni when we encounter sa mga attack ni Satan sa aton. So, amuni isa kabutang tanda natin mga abyan kag mga utod sa Ginoo. So, hindi lang ang mga heroes of faith are to fight na masapuan natin sa pulong sa Ginoo, but each one of us or each individual Christian kinahanglan gid nga mangin mabakod gid kita. Kinahanglan gid nga magtindog gid kita sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Draw the sword. Resist, withstand, and overcome. Kagtandaan taman nga ang pulong sa Ginoo nag-remind man sa aton nga ang war between God and Satan began in Isaiah 14 kag Ezekiel chapter 28. And it continues today, mga abyan kag-utod sa Ginoo. Muna nga ang Genesis 3:15 speaks of the continuous enmity between Satan and mankind. Alright? So, karon, what are the ways in which Satan attacks against Christian? Alright? Now, damo ini abyan utod. Isa sa mga ma-share natong diri una amo ang the devil makes us lazy. The devil makes us lazy. Amo nang isa sa mga pamagi. Subong makita natin sa itong kiglasyanan na may mga amoy ni kakakita natin ang pag-alagdan sa Diyos. Nga nag-abot siya ang katamaron sa mga Kristuhanon. Wala gana sa espirituhan ng butang. Wala gana sa paghimo sa ilukton sa Ginoo. Butungon tapas sila sa pagsimba. Daw sa wala lang sila ang pagsimba. You see? The devil makes us lazy. Isa ini ka mga pamaagi na si Satan nag-attack sa kabuhi sa mga Kristiyanon. It is a spirit of lethargy. Heaviness comes over us and the brain becomes abnormally dull, tired, you see, and ambitionless. O kasubo, kung amoy ni ang aton kaangtanan sa pag-alagad sa Ginoo. Perhaps, ma-blame natin ang sleeplessness, ang weather, or ang diet, or ang pressure sa aton mga duties. But, tandaan tabian, utod sa Ginoo, aware kita sa ning ang mga pamaagi kay kung gisamay mga kauturan kung gisa sa iglesia nga daw wala gidgana tuod when it comes to spiritual things. Damo lang gid nga mga pamaagi sa Satan nga madula ang aton nga aton enthusiasm sa pag-alagad naton sa Ginoo. So hindi kita malipat, dapat alert kita sa sini nga pamaagi sa pag-atake ni Satan sa mga Kristuhanon. Okay? Munang James 4:7 nag-remind sa aton, resist the devil and he will flee from you. Hindi lang the devil makes us lazy. Number two, no ways in which Satan attacks Christians. Sleeplessness. Not only to makes us lazy, but sleeplessness. Wow. Kasubo, kung isa wala kita interest sa pulong sa Ginoo, nagkatulugan kita sa time sa itong pag-worship sa Ginoo. Okay? Tani, Saturday pa lang daan, i-prepare ta natin kaugulingon physically and spiritually. Nga sa the following day, magkasimba kita
So kinanglan nato na katulog kita temprano. Agod nga pagsimba naton sa Domingo sang aga, preparado aton hona kag dagipason, kag aton lawas. Amuna isa ka butang tandaan naton nga kon maka-church kita, attentive kita mamati sa pulong sa Ginoo. So isa ini nga mga pamaagi sa diin si Satan nag-attack siya sa kabuhi sa mga Kristohanon. He makes us lazy, sleeplessness, and if Satan succeeds in keeping us awake, then our senses are dulled. Our activities are arrested and weakened. Normal operations of life are undermined. Ay, grabe. Ang ini nga mga pamaagi kong gisa daw sa wala lang sa aton kun natuyo kita sa sulod sa simbahan nga nagasimba kita. Number 3, nga ways in which Satan attacks against Christian, pressure of duties. Oh, ginaalaw inasang yawa nga daw sa ako lang kita permi. Grabe nga pressure sa trabaho. And this makes us tired, overwhelmed, and irritable. If we are too busy, too active, ang mga delays can frustrate us. And Satan gets an advantage of us. Ay, grabe ni Abian Otod sa Ginoo. Sabado, bisan Domingo, ala, overtime ka overtime, wala na kita chimpudra sa Ginoo. Kapoy kita permi. So, situit nga kinanglan, kabalugid kita maglantaw sa aton kaugalingon, kabalugid kita maglantaw nga yaman sa Ginoo nga pamaagi, nga kung iya sa Ginoo, tagaan ginaton bili, ang pagsimba, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang pag-involve sa likuton sa Ginoo, kabalugid kita mag-manage sa aton time kay si Satan, mangita iya paagi nga hindi kita maka-join sa mga likuton niya. Amo na nga ginatagaan niya kita, grabe nga mga pressure sa aton mga trabaho. So, i-manage nato na itong time sang maayo. Okay? What else? Ang mga ways in which Satan attacks Christians? Nerves. Bawas na pag ito mga nerves natin. Satan tries to attack the body and cause us to become nervous wrecks. Okay? And if he succeeds in this, then in our weakened position, the devil gets us to sins easily. So, no wonder nga sometimes may mga problema kita emotionally, physically, no? Even spiritually. Tungod sang ining grabe nga mga pressures sa aton surroundings, sa aton circumstances. Kag aton mga nerves gaka-apektuhan kag nag-abot sa aton ang balatian o kunayhan ang kaluyahon physically. So grabe ang ini nga mga pamaagi, hindi kita dapat bulag sini abyan utod kay amo ini ang ginahimo sang aton kaaway. Okay? What else? Kagatapusan, since limitado aton tiun, no? Satan also wrecks our minds. Okay, si Satan ginablind niya ang mga minds ang kabuhi sang Kristuanon, even sa mga hindi Kristuanon nga hindi sila makangup sa spiritual things sa pulong sa Ginoo. And today Satan is engaged in the battle of the mind, trying to regain control of it. He attempts to enter the mind through a wrong thought, impression, or idea lodge in the realm of the thought of life. So Satan may enter our mind through a root of bitterness, grudge, or disappointment. Ay, damo lang ang mga pamaagi nga ini nga mga butang makagubagid sa aton nga relationship sa Ginoo. So since limitado aton tiyon abyan utod, padayon naton ini aton pagtuon sa daso naton nga broadcast. Kag saliwat, salamat sa mga kamaturan nga nakita naton di sa pulong sa Ginoo. Saliwat ang Ginoo gid, magapakamaayo sa aton tanan. Damo nga salamat.

0: Siya adlaw sang kagamo kagalisang ang Dios ang aton dalangpan. Handa nga kabulig sa tion sang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog sang kamatuoran ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungod sa aton mga sala, ginlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom sang Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo siya iya.
1: Mayong nga mga abyan, kagautod sa Ginoo, padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa atong series sa Book of James, kagaton na natin sa sininaga ang chapter 5 verse number 5, nazaling sa pulong sa Ginoo, ye have lived in pleasure on the earth and been wanton, ye have nourished your hearts as in the day of slaughter. So, kadto kita sa atong ng mga question and answers sa atong pagtuon dere. So, what kind of lifestyle being described? So kung lang taon natin diri, siling sa pulong sa Ginoo, ye have lived in pressure. Pleasure. Kag ining word diri na ye, again, naga-direct ini kag personal address. Of course, hindi ini abstract. This is a personal accountability. Kag ang Ginoo naga-addresses ini sang lifestyle, kag hindi lang actions. And siling diri, ye live. Naga-indicate ini sang pattern or lifestyle. Kag hindi lang momentary na act. Kag makita natin diri na iniya continuous na behavior. Kung papaano consistently nagpili sila sa sini nakabuhi, kag pagpangabuhi. So a repeated lifestyle, naga-reveal ini sang settled heart condition. No? Kag iniya diri in pleasure, it means in luxury, comfort, or self-enjoyment. Hindi lang simply na enjoyment, but self-centered indulgence. Manang pleasure diri. And pleasure, kaya kung amuin ni, it becomes sinful when it replaces sa iya purpose. So si James diri nag-expose ang life driven by self-gratification. Ini na mga individuals were not merely enjoying blessings. They were living for pleasure. So ang ila priorities were comfort over compassion, enjoyment over obedience, kag self over others. So ang issue diri is not having or is not having pleasure, but ang issue diri is being ruled by it. Okay? So kung ang aton ginuoya, hindi siya kiljaya. Pero kung ini na mga butang, amon na ni ang mag-role sa aton kabuhi, then hindi na ni manami, kag hindi na ni biblical. And this becomes especially serious sa sinina context because in verse number 4, while others were suffering, they were indulging themselves in verse number 5. But siguro in verse number 4, iniyang na mga rich, wala nila ginaswilduhan ang ini ng mga poor na nagadepende lang sa ilang adlaw-adlaw nga swildo, gindaya pa, no? So diri makita naton ini ng mga people, they were indulging themselves. So naga-reveal ini sang hardened disconnection, indifference to others, other suffering. Kag ini ebidensya of spiritual decay. Ang ila lifestyle nagahambal, I will enjoy life. Biskan kung mag-suffer kamuda. O biskan gamay inyong sweldo, hindi ihatag ang inyong sweldo, basta kami yadri, enjoy. No? So kagrabe, ano? Wala ginahatag ang insakto nga sweldo, ginakipitan pa para magamit pa ang ibang nga kwarta para maka-enjoy sila. O grabe, ano yun, no? Kag amo ning ginahambal ni James. And a life centered on pleasure becomes blind to righteousness. Kasi kung amo na lang ni ang imo lang tawon ay hindi na makapaminsar about righteousness. Kung maghambal ta di Bible do, hindi na lang maghambal Bible kay base kung maghambal Bible kag pertaining sa amo sini base masunog bala. Kag makonsensyahan pa sila. Ano kanami sa Bible kung nagapamati kita, ang balaan ng Espiritu will work out kag maga-convict sa aton. Kag salamat sa Ginoo that there are people that makita nato na naga-work gid ang balaan ng Espiritu sa ila kabuhi. Ila ini gina-admit kag you know, kung may ara Ginoo sa ila kabuhi, ang Ginoo lang gin makabag-o sa ila kabuhi. Kaya nagapangamuyo kita sa sininaga, kung may ara man nagapamati sa aton nga nagahimo sa sinin ng mga butang, na ambalaan na Espiritu makipagsturya sa imo, kagambalaan na Espiritu magabulig sa imo sa pagkabuhi nga matarong. Kasi kung amuni ang imo himuon, nami man tuod ang imo pangabuhi, komportable ka man tuod, pero hindi na amo ang kabubuton sa Ginoo, kung ina na comfort na may ara ikaw subong, bangod ina ikaw yan na nangupit or ikaw wala mo ginahatag ang imo sakto dara na pangswildo sa imo na mga upod. And it's very interesting to note na ining word rin na leave nag-emphasize ini isang long-term na indulgence. Kag in contrast sa verse number 4, ini na mga suffering laborers na intentional gid kag naga-expose how comfort can dull compassion. Kaga para sa aton malagpamati sa sininaga, eh, kumusta kaya? Are you living for comfort or for Christ? No? So damo na mga Kristohanon subong, gusto nila comfort lang. Kaga ini na sila magkabuhi para kay Christ, because kung si Christ, amo nang ginahambal sa pulong sa Ginoo, naka-indicate dira sacrifice, sufferings. Kag hindi sila luyag na amuna nga klase nga kabuhi ang ila maagyan. Don't let also pleasure replace sa imo purpose. So a life built on pleasure will collapse without purpose. So the sundari nga pamangkot, what further condition is described? And siling sampulong sa Ginoo, and being wanton. Kag ining word diri na wanton means self-indulgence, extravagant, or morally careless. So, this does beyond enjoyment. It reflects excess and lack of restraint. When desire is unchecked, it becomes destructive. So, may ara ginahatag sa Ginoo ang pleasure. Pero kung hindi gani ni insakto, kag hindi isuno sa ginahambal sa pulong sa Ginoo, it becomes destructive. Kag ining wanton diri na word naga-describe ini isang kabuhi that has lost discipline and restraint. It is not just enjoyment sa kabuhi, it is over-indulging without concern. Kag ini na klase nga kabuhi is reckless, self-focused, detached from accountability. Tibala ka mo daya. Kung pigado ka mo, kung naipigado ka mo, wala ka mo swildo, bahala ka mo. Amo lang na, wala sense of accountability. Kag ini na pleasure increases without boundaries. Kag holiness decreases. Kag also nag-reveal ini isang, wala na, nagiging nam na ang conscience. Hindi lang nam, kung nagiging tig-anagid ang konsyensya. So they were no longer asking, is this right? But only nagapamangkot, do I enjoy this? Okay? So wala na ya. Bahala na ya kung hindi na insakto. Basta mai-enjoy lang ang kabuhi. Basta ya lang, damo lang kwarta. So makita natin din that a heart that lives for pleasure stops listening to conviction. So, amo nang tagipusoon. Kagabi mo sure, kaya amo nang budlay, siran kung kisa kung manggrano na. Kasi amo na ni. No? Hindi na mamati. Kasi ara na dira, bahala kamuda. So this is dangerous because what begins as enjoyment ends in enslavement. Dira na na igapo sila. No? The more na sina na desire, gina-desire mo na, pleasure na na, amo na ng pleasure mo. And indulgence today becomes bandage tomorrow. The word rin nag-intensify sa sining pleasure into excess. It reveals a loss of moral sensitivity and it describes inward condition, hindi lang outward na behavior. So sa aton manugpalamati, sa sinina aga, set na to ng boundary sa aton kabuhi and don't let pleasure control sa imo. Stay sensitive sa conviction sa Ginoo. Hindi magiging dapat matiga ang aton tagipusoon sa pulong sa Ginoo kag sa iya pagtudlo. Kabi nyo mga utod kagabihan sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo gidya, hindi kilje gidya ang Ginoo, ginatudloan gid kita sang sakto nga pagpagabuhi. Bisgan dami pa kita kwarta, manggaranon ka man, inatudloan ka sa Ginoo na paano magiging maayon na steward. O kanami sina ano? Hindi but sing ano na ang Ginoo hindi luyag ka magmanggaranon. Duyag na sa Ginoo pero kinahanglan kahibalo ikaw kung paano ikaw magiging maayo na steward. So kung kita mo na kanami gidla sa Ginoo no, but sing ano ang imuya even sa pag mag-spend ka godly gidya no, insakto gidya worth bala for eternity gidya, mag-invest gidya for eternity kaysa gastuhon mo na ya, sa sugal wala man mag-invest no. So kung may money ka, i-invest mo halimbawa for bakal ka luti para sa simbahan or mga butang na magamit sa spiritual na aspect, mag-invest for eternity, maamo na bala? Kaya kung sa sarili lang kalibutan, ti madula lang man eh. Kag kung mapatay ka, hindi man ni mo madala. So dali makita nato mga utod kagabihan ang ginatudlo diri sa pulong sa Ginoo. And uncontrolled pleasure leads to spiritual ruin. And the next diri na question is what have they done to their inner life? And siling sa pulong sa Ginoo, they have nourished their hearts. Ining word diri na nourished, ginfed nila, fatten, to grow something intentionally. Kag iniya deliberate, they have been feeding their desires. Of course, as ini na desires, hindi man ni mga godly na desires. Iniya mga desires or pleasures na hindi manami. And what, ano ni ang ila diri ginafed, ang ila tagipusoon. And nag-refer ini sang inner person. Ang center sang desire kag sa ila affection. So, ang issue diri is not external. Ang issue diri is internal development. Ang ila tagipusoon nag-determine, ang nag-determine ini sang direction sa ila kabuhi. And this is a deeply revealing na statement. They were not just living wrongly, they were cultivating a wrong heart. They intentionally ginapakao nila ang ila selfish na desire. Ang ila mga material na cravings. Ang ila pressure or pleasure-driven living.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Ngayong aga si Mabian kagatod sa kinuang nagaaparan sa pagsunod sa sininga programa Victor in Jesus. Sa agyaponang nyo, Mabian kagatod sa kinuang si Pastor Algar, pastor sa Green Pastor Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Dalayaw ng Diyos nga makapadayo na makita sa pagtuon sa ngiyablan nga pulong kagkabaygin ng Diyos magapakma sa aton sa nagtuon kita sa ngiyablan nga pulong. By the way, thank you again Pastor Ferdinand Franco sa imo programa Victory in Jesus nga gin temporaryo gin pabulos mo ko sini kabaygin nga Ginoo magagamit sini nga programa. Agud padayon kita mag-remind sa aton mga nagpalamati nga wala na sang iban nga Diyos, nagkarisas ni kalibutan, nagpakatao agod nga kita maluwas kundi amo lang gid si Jesus Christ. Kagkabaygid ang Diyos magpakamayo sa imo dira sa Florida, USA. God bless sa imo kag sa imo nga family. Okay, napadayon kita sa aton gitunaan in the book of Ecclesiastes nga ginsulat ini ni King Solomon nga nangin preacher siya tungod sa ginwali niya dere kung ano ang iya mga personal experience nga gusto niya i-share sa mga next nga generation o kung mga tumuluo next generation kag sa aton man nga mga tumuluo sa aton nga time subong. Tungod once again ginsulat ini ni King Solomon sa isa ka tinutuyo agod nga warningan ang next nga generation agod nga hindi nila pagsundon ang mga butang nga ginhimo ni King Solomon tungod kay experience si King Solomon sang hindi nami nga hindi dapat sundon sang mga next nga generation kag sa aton mga tumuluo. So lang taon na tundre ang padayon na ton

ginhambal ni King Solomon, wala tao natundiran niyang rason, no? Why King Solomon nagsiling siya, vanity of vanities, said the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Nagligag ito na natundri ang word nga vanity from the Hebrew word hebel, which means nothing, useless, meaningless apart from God. No? So kung imo man tanan, pero kung wala ka sang Diyos sa imo kabuhi, tungod ginhambal ini ni King Solomon, tungod na experience niya, some time nga siya mismo nagpalayo na sa Diyos, nga bisan ang tanan ara na sa iya, inyet wala gyapon ini, meaningless ini, dayawon ka lang sang tao, kung tanan ara sa imo, inyet initanan useless, nothing apart from God. So that's why si Jesus Christ mismo naghambal in the book of Mark chapter 8 dira, verse 36-37, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses for his own soul? In what shall it a man exchange for his soul? So but silingon imo mantanan manggad sa kalibutan, pero kung may paimperno kam lang, wala ka Diyos sa imo kabuhi, paimperno ka gid, kag ano kano ang sarang ikambyo sang imo nga kalag, meaning to say si rin Jesus Christ dira, no? Bisan imo patanan na manggad sa kalibutan, hindi gid nimo mabakal ang kaluwasan. Nga ina nga kaluwasan ara lang gid kay Kristo Hesus. Bisan pa gani ginhambal man ini ni in the book of Luke chapter 12, sang isa brada ka parable sang the rich young ruler. Ang ina nga tao, pertigid ka manggaranon, halos tanan ara sa iya, siya gani mismo nagambal, soul thou has much many good for so many years. In Luke chapter 12, verse 16-21, mabasa na itong dra, no? Tisiling niya dra, soul thou has much good for many years, eat, drink, and be merry. Proceeding from verse 20, dra, thou fool, tonight thy soul shall be required of thee. Tibot silingon bisan iya patanan, pero sa wala sa kabla sa sinangagabi, kwa unsang Diyos ang iya kaboy. So ang pinaka-importante sa kaboy sang tao, hindi manggad, hindi gahom, hindi man kung ano ikaw kaalam, kundi ang pinaka-importante sa kabuhi sang tao, ang Diyos. Ang Diyos. No? Tungod kay nga aman, may saying, gani kita gasiling. Man without God is nothing. No? O kan God without man, still God, but man without God is nothing. Dito o di na. No? Kung wala kita nga tao, Diyos man gapon siya. Pero kung kita nga tao, wala Diyos, we are nothing. So ginagusto ni ni King Solomon dre itudlo sa next nga generation kag sa aton nga mas importante gid ang Dios sa kabuhi sang tao labaw sang satanan nga butang nga temporaryo sa sini nga kalibutan. So lang taon na ton badre, no? Ang rason kung nga nagambal si King Solomon dre nga vanity of vanities, said the preacher, vanity of vanities, all is vanity or meaningless apart from God. Tungod ko lang taon na tundre ang ginhambal ni Solomon in the book of Ecclesiastes chapter 1, verse 12. Nagsiling diri sa verse, I, the preacher, was king over Israel and Jerusalem. No? Di siya nga preacher, king at the same time king siya. But silingon, si King Solomon, hari siya, nagbulos siya kay King David nga tatay niya. Sa tapos nga si King David nagtaliwan, siya nagbulos, gina-anoint siya nga next nga king. Pero ini nga king nga si King Solomon, tungod sa iya experience nga hindi nami, nangin preacher siya, nangin teacher siya, ay gusto niya diri tudluan ang next nga generation nga hindi dapat sundon sa next nga generation ang ginhimo niya tungod hindi ini maayo bilang isa ka tumuluo. So lang taon blan naton ang ginhambal ni King Solomon diri nga makakonsider ginaton nga tuod ginhambal ni King Solomon diri, vanity of vanity, said the preacher, all is vanity. Vanity of vanity, all is vanity. Why?
Tungod sino niya sa verse 13, and I give my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven. This sore travail hath God given to the sons of men to be exercised with therewith. Verse 14, I have seen all the work of all the works that are done under the sun, and behold, all vanity and vexation of spirit. This is ang verse 13 dere, no? Siya man mismo nag-search ang wisdom. Kag hindi lang siya nakita niya rin, I give my heart to seek and search out by wisdom, no? Sa idalom sa sininga nga kalibutan, pero sininga da, I have seen all the work that are done under the sun. Hindi lang siya kundi nakita pag niya mga tao nga nagatrabaho sa pagpaningwa, agud ang tao magmaalam. Pero sinin si Lumondre, verse 14, no? And behold, all is vanity and vexation of spirit. Meaningless. Kagsilingde, vexation of spirit means profound feeling of frustration, anxiety, and distress. So siling ni King Solomon dre, nakita niya siya mismo, nag-search sini, kag nakita niya sa sining kalibutan niya nga ang tao nag-strive gid agud ang tao maalam, pero ini tanan vanity kag masiling naton feeling of frustration tungod kay nga man nakita niya dre nga hindi ini makahatag sa ginatawag nga kabulusgan sang tao bisan pa maalam siya. Nakita ni Solomon dre nga siya frustrated man, naghatag ini anxiety, distress sa isa ka tao. Why? Tungod sini na sa verse 15, that which is crooked cannot be made straight. Nga bisan ano man kaalam gali isang tao, pero kung ina nga tao wala Diyos sa kabuhi niya, ano himuon sang tao nga wala Diyos? Sini na dre? That which is crooked cannot be made straight. Nakita ni King Solomon dre nga ang mga tiko hindi na pwede tadlungon. No? That which is crooked cannot be made straight. Although ti sa Diyos, wala man budlay sa Diyos, no? Mahimo sang Diyos i-change ang tao. Pero ang nakita ni Solomon dre, no? Nga sa daily life sa mga tao, ang tao ga-strive nga magmaalam, di kung kadto ka ganin sa verse 16, balik ka lang natin ng verse 15. I commune with my own heart, saying, Lord, I am come to great estate and have gotten more wisdom than all they that have been before me in Jerusalem. Yea, my heart had great experience of wisdom and knowledge. Meaning, si Solomon, siya mismo, nag-search pagid siya sa ginatawag kung ano ang ginatawag nga kaalam. Pabalik kita in the book, 1 Kings chapter 3, nangayo si Solomon, sang kaalam ginahatag sang Diyos sa iya, gindugangan sang Diyos sang fame at the same time sang wealth. So, kung nataw na tundri, kung may pinapakamaalam nga tao during the time, siksing Solomon, kung may pinakamanggaranon nga tao during his time, siya man, kung may pinapakapowerful nga tao during the time, si King Solomon man, and yet, siling niya ba sa verse 15, dre, sa sobrang man nga kaalam sang tao, amo inigatabo. Kasi niya dre, that which is crooked cannot be made straight. Ano nakikita ni Solomon dre? Nga bisan ano man kaalam sang tao apart from God, kung ang tao wala kahadlok sa Diyos, no? Hindi man siya maghadlok, maghimo sing kalautan. Ti ano nga kalautan gahimon sang tao? Example, no? Kung ang tao wala Diyos, wala man siya nadlok mangawat. Bisan ano pa na sa kaalam. So that's why damo-dama mo na sining danong nga ang kawatan hindi way ga hindi man nami tani gamito ning term, no, pero ang kawatan kuno sa atong gobyerno gabarong gamo sina.
Why? Tungkol ini nga tao, mga maalam, pero... So that's why sinisumundre, the crooked cannot be made straight. Why? Tungod ang sistema sa isa ka gobernabi, for example, abi, corruption, kung halin sa babaw ang corruption, dala saan sa dalam sistema na ti budlay mo na i-change. Sa isa ka kompanya o kung sa isa ka gobyerno, sa sinabi nga yun siya, may corrupt dra, dala saan na sa dalam ti kung ikaw isa ka tumuloo, budlay mo na tadlungon kay nga aman. Ara na sa sistema. Tisirin sulumondri, ang tiko, budlay mo na itadlungo na. Di correct. Oh. Once lang kung halin sa babaw, magtadlong pakantos dalong, pero kung halin sa babaw, gani tiko, budlay mo na itadlungon. Tinakita inini King Solomon nga pagdumalahan, bisan pa ang tao maalam, amo ini amatabo. So that's why, kung lang taon na ito ng verse 17, and I give my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceive that this is also vexation or spirit or ma-frustrate ka lang gid. Why? Tungod nakita ni Solomon dire ang hindi nami. No? Pag sila ni Solomon dire to know madness and folly, meaning Solomon seek to find meaning in human achievement, wealth, power, knowledge apart from God, he called this pursuit madness and folly. Kabuangan lang gid. Pangabudlay ka todo, pero kung ina nga pag pangabudlay ni mo to seek wisdom apart from God, ang tao still magahimo gyapon sing kalautan. So that's why sila na sa verse 18, for in much wisdom is much grief, and he that increase with knowledge increase sorrow. Di matuod ini. Tungod ko lang taon na ton, ang outcome sa ginatawag nga wisdom, no? Na ano makaalam sang tao dra? Kung lang taon na ton, siyempre ang success, no? Outcome of wisdom is success. Ang tao maalam siya. Mangin successful sa tungod alam siya. Kag ina nga success magabring ina sang kalipay sa iya, no? Pero kun lang taon na tundre, nga naghambal si King Solomon, si tungod si Solomon was successful man during his time. He was rich, he was powerful. He has a full of knowledge of wisdom. Pero si King Solomon dre nagsiling all is vanity, vexation, spiritual. Tungod ini tanan, makadulong lang gid sa frustration apart from God. Para na kita sa God bless us.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mayong aga, Abyan. It's a Saturday morning once again. Kag-ari naman ang aton program, WRBS, Bible Study sa Kahanginan, nga dagaduaw sa imo panimalay, sa pagdulong sa imo abyan sang pulong sa Dios para sa pagtubo sang imo spiritual life. Sa gihapon, ang imo labing kubos nga weekend Bible teacher sa Kahanginan diri sa WRBS, Pastor Parkon, Senior Pastor sang Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negus Occidental. Ang title sang aton Bible study, sugpon ini sang wala nato natapos nga Bible study last week, The Danger of Procrastination. Ang katalagman sang pagpaangan-angan abyan. Basahon nako na 2 Corinthians chapter 6 verse 2, subo nga foundation naton sang aton pagtuon. Nagasiling, "For he saith, I have heard thee and at time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Nagambal kita abyan last week ngang pinaka-epektibo nga weapon ni Satan agud ngang tao hindi maluwas. Hindi nga nagahambal siya nga ang kaluwasan malain o kung hindi ka bagay maluwas. Kunding iya paborito gid nga word nga ginagamit is tomorrow. Buwas lang, dason lang, later lang. Kag may tatlo na abyan kabagay nga na-take up naton sa sininga pagtuon. God's invitation is always in the present. Behold, now is the accepted time. Tomorrow is a promise God never made. Why gidya naghambalan Dios nga buwas ka lang bagay maluwas? Kaya ang hambal gidya abyan sang Bible, boast not thyself of tomorrow. Kay why ka kahibalo kun anong matabo buwas? That is why ang invitation is now. And then na-take up man naton that procrastination hardens the heart. The more nga nagapaangan-angan ka, the more nga nagaprocrastinate ka abyan, the more nga nagatiga ang imo tagipusoon. Kasubong sang semento abyan nga samtang nagadugay, nagaharden, nagatiga, hindi na makabatsyag. Kung ka 20 ka na, ka 50 ka na nakabati sang gospel, kag waay ka nag-react, waay ka nagtuo sa mga gospel, waay mo ginbaton sa ika-51 abyan nga pagpamati mo, wala ka na gana, wala na effect. Tig-an ang simento sang imo tagipusoon. And then number 4, na take up man naton part sini, the Bible is filled with people who waited too long. Kagang unang example nga ginhatag naton si Felix sa Acts chapter 24 verse 25. Nagwali si Apostle Paul na hanungod sa righteousness, temperance, judgment. Kag siling sang Acts 24:25, Felix trembled. He was deeply convicted. Pero ang hambal niya, "Go thy way, Paul, for this time, when I have a convenient season, I will call for thee." Natandog siya, na-convex siya sang pulong sa Dios. Pero siling ni Felix, "Paul, puli ka lang anay. Paul, lakat ka lang anay, kay tawgon ta lang ka sa akon convenient season." Kag ina nga convenient season abyan waay nag-abot sa kabuhi ni Felix the governor. Kag napatay siya abyan nga waay na settle ang kaluwasan sang iya kalag. Makaluluoy nga Felix, gobernador diri sa kalibutan. Pero dito sa pihak ka kinabuhi, wala sang kabuhi nga walay katapusan kundi kalaglagan. Sa Luke chapter 12, 16-21, very common ini nga example nga ginahambal Fermi sa mga pastors. Ang manggaranon nga buang-buang nga nagtipon sang madamo nga mga goods kag naghambal siya sa kaugalingon, "Kalag, thou hast much goods laid up for many years." Kalag, damo na natipon mo nga pagkabutang, "Eat, drink and be merry." Pero abyan, wala niya ginsapak ang kaluwasan. Wala niya ginsapak ang padulungan sang iya kalag. That is why that night ang hambal san Dios sa iya, "Thou fool, this night thy soul shall be required of thee." Buang ikaw, karon nga gabi, mapatay ka. Kaganhon mo na ang imo mga pagkabutang. Ini abyan nga rich fool, manggaranon nga buang-buang, prepared for retirement and he forgot eternity. So abyan, kung nakabati kasi ni nga mensahe karon nga adlaw, hindi na magpaangan-angan. Boxing tagipusoon. Hinulsuling sala nga nahimo batok sa Dios. Kasubui nga nagpakasala ikaw batok sa Dios. Kagtuuhi si Kristo nga imo personal nga manluluwas. Ang ikalima naton nga point. Today's rejection may become tomorrow's regret. Ang imo pag-reject karon nga adlaw sang kaluwasan, mangin kabangdanan sang imo nga regret sa palaabuton. Kabalo ka abyan, wala sang tao nga nagaplano nga pagkatapos siya mapatay, mapaimpyerno siya. Ang problema lang kay ang tao naga-delay lang tubtob mag-abot ang adlaw nga kamatayon mag-overtake sa iya. Kagwaay niya nahimo ang plano para sa kaluwasan sang iya kalag. Kagwala niya nahimo ang desisyon para sa kaluwasan sang iya kalag. Si Judas sabyan nagregret. Pero regret is not repentance. Napatay siya nga wala kaluwasan ang iya kalag. Kung naginulsol siya, nangayo kapatawaran sang iya mga sala, nabaton niyang kabuhi nga walay katapusan, pero naghikog siya kaginangko niya abyan ang kalaglagan. Ang manggaranon nga tao dito abyan sa impyerno, gusto niya another chance. Kesang diri pa siya sa duta, kay balugid ko nga many times nabatian niya kung paano maluwas ang kalag, gikan sa linaw sang kalayo. Pero gin-reject niya, nagpaangan-angan siya, nagabot ang kamatayon, kagsiling sang Bible, in hell, he lifted up his eyes. Tapos siya nga napatay, pagmata niya, nakita niyang palibot nga napunan sang kalayo abyan. In hell, he lifted up his eyes. Kag dito abyan sa infierno, why na siya gintagaan sang second chance? Ang impyerno abyan napunaan sa mga tao nga gusto man sila kuntani maluwas sang una. Galing kay nagahambal sila sa ila kao galingon dason lang, buwas lang, later lang. Ang langit napunaan sa mga tao abyan nga nagpalapit sa kay Kristo samtang may panahon pa gininulsulan ng ila sala. Kagintuuhan si Kristo nga manluluwas. That is why napatay sila nga naaman nilang ilaw kaugalingon nga mga kalag. Tumdumon naton ini abyan sa aton ika-anom nga poen. Christ has already done everything necessary for your salvation. Ginhimo na yan ni Kristo ang tanan. Agud bahatagan ikaw sang kaluwasan nga kinahanglanon para sa imo kaluwasan. Amo na nga si Jesus naghambal dito sa cross, siling niya, it is finished. Kay ginhuman niya na abyan ang palaagyan sang kaluwasan. Napatay na siya para sa imo kag sa akon mga sala. Ginpailig na niyang iadugo dito sa cross sa Kalbaryo. Ginlubong siya, na banhaw siya para sa imo kaluwasan. Ginbuksan niyang alagyan padulong sa Dios. Wala na abyan kinahanglan nga dugangan pa. Nothing more needs to be added. The only remaining question is, will you receive him today? Batunon bala nimo siya karon nga adlaw? The only remaining question is, will you receive him today? Will you repent from your sins today? And will you allow Jesus Christ to come into your heart and into your life? Siling sang Romans chapter 10 verse 9. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Now, not tomorrow, today. Abyan, nahimo na tanan ni Jesus. Ginaman niya na ang imo kaluwasan. All you need to do is receive it, accept it. Agud nga mabato ni imong kaluwasan. Hindi na magpaangan-angan. Nga kinahanglan nga batunon mo siya, tuuhan mo siya, nga kinahanglan nga maghinulsol ka sa imo mga sala, karon gid nga adlaw, now is the day of salvation. Hambal sang verse nga aton ginbasa. Remember this, tomorrow is uncertain. Wala piho ang buwas sa abyan. Huwag takabalo what will happen tomorrow. Damo mga tao nga nagpinsar nga makamata pa sila next day. Wala na sila nakamata next day, napatay sila. Napatay sila nga wala makaaman. Death is certain. Piho ginayab yan. And death may come at any moment. Kag pagkatapos ang kamatayon, judgment is certain. Indigid kita kapalagyo sa paghukom sa Diyos. For it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Eternity is certain. Pihugid ang eternidad abyan, eternidad pa langit, o kung eternidad pa kadto sa linaw sang kalayo. Ang tagsa kapitik sang aton tagipusoon abyan, is another act of God's mercy. Ginahatag ina sang Dios sa imo nga kahigayunan tungod sang iya mercy nga mahinulsulan may imo sala kag matuuhan si Kristo nga manluluwas. Kung magsiling ikaw sa dason lang nga opportunity, dako-dako abyan ang possibility nga ina nga next or another opportunity will not come. Dumdumani abyan. Kag sa ka-sermon nga imo mabatian, isa ina ka-invitation para sa imo, kuhaa dayon, batuna dayon. Ang tagsa ka-conviction sang Holy Spirit sa imo tagipusoon, nga natandog ikaw sang pulong sa Dios, kagusto mo maaman ang imo kalag, is another knock at your heart's door. Panuktok na sang Dios sa imo tagipusoon. Pero dumdumani abyan, one day the knocking will stop. Maabot ang adlaw nga mauntat na siya panuktok, kay mapatay na ikaw pagkatapos sina paghukom abyan, kagsubo nga paghukom kung wala ka nakaaman sang imo kalag. Ari abyan, imagine mong isa ka tao nga ara nagatindog sarili sang train. May isa ka tao nga nagsiling, halin ka dira sarilis kay may train nga coming. Nagsabat ang tao siling niya, dugay-dugay lang. Ang train bala abyan, waay naghinay-hinay, kay naghambal ang tao, nga dugay-dugay lang. Kay may intention siya nga maghalin, dugay-dugay lang. Ang maayo nga intention, hindi makaluwas abyan sa imo. Ang makaluwas lang sa imo, amo ang immediate action. Kadamo sa mga tao nga nagsiling, gusto nila magbaton kay Kristo, gusto nila maluwas. Pero intention lang, kinahanglanon nga ang pagtuo must be exercised today. Ang favorito abyan nga tinaga sang Yawa, tomorrow. Ang favorito nga tinaga sang Dios, now. Ang Yawa nagasiling, there's plenty of time. Ang Dios nagasiling, now is the accepted time. Himuwa inaabyan nga desisyon sa kabuhi nimo karon nga adlaw. Badamoy nga salamat sa imong pagpamati. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: So salamat gid sa imo diyan nga nagapangamuyo kag bisan pa sa aton mga kauturan sang Victoria Fundamental Baptist Church nga sa diin nagapangamuyo kag nagasupport no financially sining aton nga misyon sa halin sa Ginoo sa aton nga pagtudlo kag sa aton nga pagwali sang iya nga mga pulong. So salamat sa gihapon abyan sa imo gid nga nagamatutom sa pagpamati sini every time nga kita nagakitanay no. Ikaw gid nagamuno nga ikaw nagapamati sining aton diri nga pagtuon sang pulong sang aton nga Ginoo. So happy happy birthday gid sa imo abyan nga nagasaulog ikaw sang imong birthday sa sining adlaw o kun sa sining semana. Kabay pang Dios magapakamayo gid sa imo kag subong man sa aton nga husband and wife nga nagasaulog kamo sang inyo wedding anniversary. Kabay pang Dios magapakamayo gid sa inyo upod sa inyo nga panimalay. So sa aton nga pagpamalandong sang pulong sang Ginoo sa sining tion magbasa ako diri sa Luke chapter 8 from verse 22 to verse 25. Naghambal diri ang Ginoo sa iya mga pulong. And it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth, and but as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. And as they came to him, he awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a great calm. And he said unto them, where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying one to another, what manner of man is this? For he commandeth even the winds and water, and they obey him. Kabay pang Diyos, magapakamayo gid sa ato na biyan, nga pagpamati sa iyang mga pulong, maangko nato ng espirituhanon nga pagpakamayo kag ang balaan ng espiritu gid, amo ang maghatag sa aton sang paghangup, na aton ma-intindihan ang iya nga mga pulong. So makita naton diri ang storm nga nag-abot sa kabuhi sang mga disciples upod sa aton nga Ginoo. So parte bagyo no ang aton nga tunan sa sininga tion kag ang bagyo nag-abot sa halos kada tuigid sa aton diri pungsod Pilipinas. Kag sa diin halos nagasugod ini sa bulan sang June no. Kag halos mga 6 months o kung nagasubra pa ang tig-ululan sa aton nga pungsod Pilipinas. Kag kung tag-ululan, nag-aabot na yon ang bagyo no sa aton nga pungsod. So number one, the maker of the storm. So makita naton sa Old Testament in the time of Noah nga ang Dios amo ang nagahimo sang storm kag padala sini sa kalibutan. Amo na ang nagpatay sa madamo nga mga tao sa una, hindi lamang tao kundi property, mga kasapatan kag itsideras nga nasa diin nagkalamatay sila tungod kay wala sila nakasulod sa arka. Pero ti naibalo naton nga sinuwa upod sang iya mga kabataan nga sila yan naluwas. And even in the time of Paul in the New Testament, si Paul naka-experience man sang bagyo sa sininga kalibutan sang buhi pa siya sang una. Kag sa akon diri nga ginbasa, si Jesus ang nagpagkatao siya upod sa iya mga sumulunod, naka-experience man sila sang bagyo. Pero ti siya amo ang nagtugot sini, kay siya amo ang naghimo sang bagyo. Kag number two, ang mensahe sang storm sa aton mga kabuhi. So ang storms nag-aabot sa aton every year, halos 15 sa pungsod Pilipinas. Kag ang bagyo no, nagpatay ini bisan pa sang madamo ng mga kabuhi sang tao, property, kag bisan pa nagadestroy sang nature sininga kalibutan. Kag halos ang bagyo no nagaabot sa tagsa-tagsa ka mga tao, kag bisan pa duog sa sini nga kalibutan, bulahan ang mga duog nga sa diin, wala sila ya mabisitahan o naigo sang bagyo. So amo ini ang mensahe sang Ginoo diri, makita naton nga ang storm nag-abot diri sa kabuhi sang mga disciples upod sa aton nga Ginoo. And then the methods of the storms, may mga nagakalain-lain nga metodo ang storm nga nag-aabot sa kalibutan, no? Ang buot sa inyong nakon diri, spiritual storm sa kabuhi sang tao, ang bagyo nga buot sa inyong nakon diri, amo ang spiritual storms nga nag-aabot sa aton, subong ang physical storms nag-ahatag sa aton sa mga kabudlayan. So ang mga storm nga nag-aabot man niya sa aton, spiritual storm, ano ina, amo inang mga difficulties kabudlayan. So nag-aabot gid ini sa kabuhi naton, subong ang physical storm nag-aabot sa kabuhi sang tagsa-tagsa ka tao sining kalibutan, sa tagsa kaduog, amo man ang mga kabudlayan, masiling naton nga mga bagyo sang mga kabudlayan nga nag-aabot sa aton nga kabuhi, either ano ina, masakit o kunbalatian. So nag-aabot gid sa kabuhi sang tao, ayhan na subong ikaw nag-experience sang masakit or pamalatian, ilabi na gid kun chimpo sang tigululan, madamo gid ang nagamalasakit, subong sang ubo kag trangkaso kag iban pa, kag amo ina ang aton ginatubang sa sining kalibutan, the spiritual storm of difficulty. So kag indi kita makalikaw sini, wala sang tao guro sa sining kalibutan nga wala gid nagamasakit, wala nagaabot ang spiritual storm sa kabuhi sang tao, no? Ayan ay ikaw abyan, wala ka pa nakaagis ang masakit. So praise the Lord, no, nga ang Ginoo nagpreserve ang imo health, pero posible nga maabot ina sa imo kabuhi. Agud nga mabatyagan naton kag mapakita sang Ginoo ang iya gahum sa mga inatawag naton pagtilaw sa kabuhi, no? Muning nagaabot sa aton mga difficulties sang pagtilaw, no, tigyo magabot ang mga pagtilaw sa kabuhi naton, either financial, mental, or anuman nga mga pagtilaw. So kabudlay kayo, no, ilabi na gid kun financial, no, hindi lamang financial, kasi as I said, iba si emotional, pero wala sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kabuhi naton nga mahapos, pero may mga purpose ang Ginoo naghambal ina sang spiritual storm sa aton, bisan pa sa mga pagsulay nga nagaabot sa aton kabuhi. Makabig man aton ina nga spiritual storm sa aton nga mga kabuhi, bisan pa sang mga disiplina sa aton kabuhi, kag bisan pa nagaabot sa aton ang kamatayon. Masiling naton nga ina, spiritual storm man nga nagaabot sa kabuhi sang tao, may mga tao nga subong man maayong ila pang lawason kag malipayon siya or sila nga nagapangabuhi, pero ang kamatayon abyan nagaabot gid sa kabuhi sang tao, kasubong sang bagyo nga nagaabot sa sini nga kalibutan ang kamatayon, the spiritual storm of death nagaabot gid sa kabuhi sang tagsa-tagsa katao sa sini nga kalibutan. Sa ako na byan, gagbisan pa sa imo nga kita siling sang Bible naga ang aton nga lifespan hasta na lang kita sa 80, 70 to 80 kag sa gihap, sa gilayon mag-aabot sa aton ang kamatayon. Gani handaan naton ining kamatayon, amo na nga ang physical storm sa sining kalibutan nag-aabot tagsa katuig, gani ginahandaan naton antes mag-abot ang bagyo, ginahandaan naton nagapang hawan kita sa atong palibot, especially ang mga kahoy nga malapit sa aton nga tama ka dalagko nga posible mag kadto sa aton balay, matumbahan kita sini nga mga kahoy kag bisan pa sa aton mga balay ginakayo naton ang mga atop kag iban pa. Agud nga kun mag-abot man ang physical storm sa sini nga kalibutan sa aton nga lugar, hindi kita mahalitan. Tiyamo man ang aton nga kabuhi, siling ko ang spiritual storm like death, kabay pahandaan naton abyan sa sining kalibutan, kay ti maabot gid ang kamatayon sa aton kabuhi, kag wala ina ginapili sa aton. Ayhan, bata pa kita, posible nga mapatay kita, wala kita kabalo kung san o ina mag-aabot sa aton, o kung kita isa kay young people, posible maabot gid sa aton ang kamatayon, the spiritual storm of death, ukon kita nga mga may edad-edad na kagtigulang na posible mag-abot ina sa aton. Gani, before mag-abot si ini sa aton ang kamatayon, kinahanglan mag-preparar kita abyan inigugma. Kag ang preparasyon amo ina ang aton paghinulsol sa aton mga sala, pagtalikod sa aton mga sala, pag-ako sa aton mga sala sa Ginoo, aton i-confess, aton ituad ang aton mga sala sa Ginoo, kag aton nga batunon si Kristo Hesus sa aton tagipuson, nga aton personal nga manluluwas, aton siya tuuhan nga siya lamang amo ang makadala sa aton sa iya nga ginarian. Then kung mag-abot man sa aton ang spiritual storm of death, handa kita sa pag-atubang sini because may ara kita kaluwasan nga naangko naton because sa kay Jesus, no? So sunod diri, the movement of the storm, ang buot naton sa movement, ang reaksyon naton kung mag-abot ang bagyo sa aton nga kabuhi. So diri sa akon nga ginbasa upod sa mga disciples, si Jesus pero nagabot sa ila ang bagyo. So iningbot silingon sina nga kung kita upod naton si Jesus, kung kita may Jesus sa aton tagipusoon, wala na sa mga bagyo nga mag-aabot sa aton nga kabuhi. May ara sa gihapon, but be sure nga si Jesus magabulig sa aton. Kaysang ginpukaw siya diri sa mga disciples, gin-rebuke ni Jesus, no? Ginhambala ni Jesus ang mabaskog nga hangin, kagbisan pang ulan nga mabaskog, nga maguntat sila kag naguntat sila because si Jesus anak siya sang Diyos, Diyos siya, kag nagapati siya, o kung nagapati ang mga kasubong sini ulan kag hangin sa kay Jesus, because as I said kagina, siya man amo ang naghimo sini. So ang ang aton nga reaksyon kung mag-abot ang storm sa kabuhi naton sa sining kalibutan. Number one, ang physical storm, nagahambal ini sa aton nga hindi kita magsalig sa anuman nga mga butang sa sining kalibutan. Kay kun mag-abot ang bagyo sa sining kalibutan, halos hindi kita makasarang sini. Example, ang mga disciples ni Jesus diri, nagasalig diri sa posible sa ship, baruto, nga ila nga ginasakyan, pero hindi ini makatabang sa ila. Wala na sang iban nga makaluwas sa ila, kag makabulig sa ila. Ayhan gintilawan nila nga i-save ang ila kaugalingon, paagi sa pagpahubas ang tubig, sa pagpanag-asin ni, pero hindi nila masarangan. Amoy na abyan sa sining kalibutan nga kumagabot sa aton ang mga pagtilaw, pagsulay, ka mga kabudlayan sa sining kalibutan without the help of Jesus. Sigurado gid niya kita malugdang, sigurado gid niya kita ma-disgrasya, sigurado gid niya kita mapatay sini because without Jesus ang mga ginasaligan naton sa sining kalibutan ay han kwarta, ay han pagkabutang, ay han reliyon, ukon gahom, kinaalam, abilidad, mga kaabiyanan o anuman sa sining kalibutan, hindi ina makaluwas sa aton kun ang bagyo nga ipadala sang Dios sa aton mag-abot, either physical storm or spiritual storm sa sining kalibutan nga man gidatugot ina sang Dios para kita gid magdangop sa iya subong. Diri nga makita nato ng mga disciples, they call Jesus, they ask Jesus and they pray to Jesus nga sa diin buligan sila ni Jesus. Abiyan sa aton malapit nga pagtakop ang mga storms nga nagaabot sa aton sa sining kalibutan, physical or spiritual storm, initanan nagahambal sa aton nga kita magpalapit sa Ginoo, because without Jesus we are nothing. Kabay pa sa sining ation, ikaw gid magpalapit sa kay Jesus paagi sa paghinulsol sa imo sala, pagpaagi sa pagpangamuyo sa iya, batuna siya sa imo tagipuson nga imo manuluwas, kag ikaw magalagad sa iya. Agud kun magabot man ining mga storms, mga bagyo, mga kabudlayan sa sining kalibutan, even sa kamatayon, ikaw makasarang sini kag may paglaom ikaw tungod si Jesus ara sa imo tagipuson. Kabaypabian sa aton pagtakop, bato na si Jesus sa imo tagipuson. Magbasa ka sang iya pulong sa Biblia, kag mag-alagad sa iya sang matutom. Kay bisan may mga bagyo nga nag-aabot sa aton sa sining kalibutan, imo ina masararangan. Kabay pang Diyos, magpakamayo gid sa aton tanan.
1: Salamat gid sa inyong nga pagpamati. Kabay nga magkadangat kita sa paghinulsol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kamuhi.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayo gid nga aga sa tanan namon nga mga abyan kaginigugma sa nga nagapamati sing ining aton nga program Sagsaran sang Kabuhi diri sa DYVS 1233 sa lisuan sang inyo mga radio. Ginapasalamatan gid nato ng Ginoo sang iya mga kaayo kagkatutom sa aton tanan nga sa pihak sa gihapon sang nagakanabo sa sining aton nga pungsod o sining nga kalibutan apang makapadayon kita sa pagwali sang iya pulong kang malabutan kamudira sang kamatuuran sang pulong sang Dios paagi sa ning radio station. Gani ginapasalamatan gid naton ang Ginoo kay bisan pa ginatamyaw naton sang maayo nga kaadlawan or happy birthday sa tanan nga naga-celebrate sang ilang birthday sining adlaw or kahapon kag buwas. So gani nga dalayawon gid ang Ginoo kay bisan pa man sang naga-celebrate man sang ilang wedding anniversary. So ginadayaw ginaton kag ginapasalamatan ang Ginoo san pa sa mga kauturan sang La Castellana Fundamental Baptist Church nga padayon nga nagasakdag kag nagapangamuyo sining aton nga program Sagsaran sang Kabuhi. Gani sa sining aga buot ko kamo agdahon sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Diri makita ang aton palatukuran sa dinalan sang kasulatan. Diri makita sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17 nagasiling ang pulong sa Ginoo, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kabay ang Diyos magpakamaayo sini nga dinalan sang kasulatan nga aton ginbasa, amo ining laygay ni Timoteo or ni Paul sa kay Timothy, no? Nga si Timothy, makita naton nga isa siya sang mga anak ni Apostle Paul sa pagtuo. Sa aton pa, gingamit si Apostle Paul nga mangin alagad sang Diyos sa pihak nga si Timothy ang iya anay lula, isa ka matutom nga Kristuhanon, kag ang iya nanay, no? Amuman matutom nga si nga Kristuhanon ang iya lula si Lois, the grandmother, and Timothy and Eunice his mother, ang iya nga iloy nga si Eunice. So gani nga makita naton dira kung ano ang kaimportante sang balaan nga kasulatan. Amuna nga may mga gina basa kita sa Facebook nga tani ibalik na ang pagwali sang pulong sang Dios sa mga students naton, sa mga kabataan, tungod sa subong nga nagakanabo nga ang minor karon nga kon makapatay, makahimo sang krimen, hindi mapreso. Mga utod, initanan mga buhat ina sang tawo nga mga layi naton nga maproteksyonan ang aton mga minor nga mga kabataan subong. Pero ang balaan nga kasulatan nagatudlo kung ano ang number one nga bagay butang nga dapat talupangdon nga makabalhin sang kabuhi sang mga kabataan karon. Amo ina nga malaka nga mga kabataan nga naga-involve sang kaangay sina nga mga hitabo kun ara sila nagdako sa simbahan kag ang ila ginikanan mga Kristuhanon. Kay nga aman kaangay kay Timothy nga siling sang balaan niya kasulatan, halin sang bata pa siya, ano siling ni Paul, but continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of knowing whom thou hast learned them. Nga natun-an niya sa iya lula, natun-an niya sa iya nga nanay. So amoy na mga hinigugma, kay ang layi karon nga ginapasar sang aton government, makatalagam nga sa diin wala na sang natawag nga rights ang mga parents para sa pag nurture sang ila kabataan. Ang Bible yan nagasiling, train up a child in the way that he should go.
hanason ini nga mga kabataan. Kay nga aman ang purpose na siling sa Book of Proverbs nga sa ulihi hindi sila magantos, hindi sila magsuffer, kundi may maayo sila nga kauswagan or palabuton. Kag sa ila pagdako, hindi nila ina malimtan. Apang karon anong nagkatabo mga utod sa aton mga minors nga mga kabataan, problema muna siling ni Rizal, ang paglaom sang pungsod ta, amo ang aton kabataan, amo ang mga youth. Pero ano subong ang ginaatubang sang aton pungsod, kag sa iban nga mga lugar ang problema karon ang mga pamatanon. Kay wala na sa natawag panahon kag tsimpo. Kulang na respect sa parents, kulang na pagdumdum sa Ginoo. Amo ina nga ang pulong sang Dios importante. That's why the basis of scriptural education, kinanglano naton ang natawag scriptural education. Amo na ang scripture from the Greek word grape, means literally means written from the sacred book regarded as given by inspiration. Oh, di ba? Ang word nga inspiration, so amo ining ginatawag nga God breath, no? Ginhawa sang Dios. So sa aton pa ang pulong sang Dios, hindi nilalahog-lahog ang Bible. Ginatawag ini holy book. Amo nang masubo karon nga bisan pa gani ang aton mga leaders kung magdaog sila sa ila campaign nga mangin leader na halin sa mayor hasta magpresidente, ginapaano sila magsa during sang ila oath-taking, ginapauyat sila sang Bible. Pero after sina anong nagakatabo, say wala na part sa ila leadership. Ti bisan pa ang Senate naton karon. 'Di ba? Ano karon ang aton nga gobyerno. Kagamo kay nga aman tungod ang nagaluntad subong ang mga leadership hindi na based upon what the Bible says or ano nang ginahambal sang Bible, wala na part kundi nga ang kaalam sang tao na lang amo ang nangara kag nagali nagaano nagaguide sa tao kag wala nang Dios. Mga hinigugma mo na ang Pilipinas, the only Christian nation in the Far East. Pero anong nakakatabo? Ang Biblia, laka na lang, dutay na lang ang nagalumdum sini, nagakilala sini, that the Bible is the holy word of God. Oh? Tiyan mo na mga hinigugma nga sa diin, ginahambal diri, ginaremind ni Apostle Paul si Timothy, remember sila niya dira, nga ang ano na tunan mo nga mga bagay sini nga mga kamatuulan sinya halin sang imo pagkabata, and from that a child thou hast known the holy scriptures which are able to make them wise unto salvation through faith. Tamo na kun nga si Timothy na ano siya nangin galamiton nangin pastor sa balay sa iya balay nga sa diin naglabot sang iban nga mga katawhan bangod sang guidance, sang motivation, sang pulong sang Ginoo sa iya. So that's why una diri nga makita naton that sufficiency of the scriptures in verse 14 to 15. So ara sufficiency for what? For conversion. Amo na nga ang libro nga sa diin maka-convert sa tao, nga ang tao isa ka makasasala, ang tao wala sang direksyon ang iya kabuhi, ang tao ara sa natawag gahom sang kadudulman, pero tungod sang pulong sang Dios kun iya ina kun iwali ina sa iya kag iya patigatalo pang don maangkon niya ang kapawa sang iya kabuhi. Kay siling gani sang Book of Romans, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. That's why it is sufficient for conversion to those who are converted in Christ. Hindi niya conversion sa isa ka reliyon. Oh, kay kung na-convert ka lang sa isa ka reliyon, wala changes sa kabuhi sa tao. Pero kung ang imo isa ka pamatanon, itudluan siya, pamatian niya ang pulong sa Ginoo. Ano matabo sa iya? Maangkon niya ang conversion, kaginaka conversion sa kay Kristo Jesus. Say, nga siling sa balanya kasulat, which are able to make the wise unto salvation through faith which is in Christ alone. Oh, nga magkabutang siya sang iya pagtuo kay Kristo lang gid. Say, tamo na nga bisan anhon himo sang layi sang aton mga congressmen, sang aton Senate, ano ga katabo subong? Problema gadugang lang.
No, bisan lang eskwelahan, subong, hindi na gani safety ang kabuhis ang mga estudyante. Pila na bala ka estudyante nga naghimo sang krimen sina. Sa una, ang kun ang eskwelahan daw, secured ka na because ang mga teachers, second parents, ina sila. Diba? Oh, may right sila sa pagdiscipline, may right sila sa pagtudlo, pagsaway. Pero ano garon di kakatabo? Nga ang bata, no, maano lang, mahabuyan sa isa kamalain, istorya sa ginikanan, or ma, may ara ginatawag bagay nga daw ginasa or madisiplina siya. Say, report siya sa parents, ang parents ma-report dayon sa school or sa ahensya sang gatong gobyerno or sa pulis. Tamo na. So apang mga hinigugma ang pulong sang Dios gari, the scripture is very sufficient for conversion. Ikaduwa, the scripture is sufficient for what? For correction. Ha. May correction. Ano sa sabalan niya kasulatan? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Oh. For doctrine, profitable for doctrine, for reproof, for what? For correction. Tamo na diri kaya amo ni nagakorehir sa aton prong bata bala. Bisan anhon mo, ano nga mga curriculum nga ginatudlo sang DepEd. Oh, wala na sang wala na gani ang GRMC subong. Oh. 'Di ba? Pero sang una ya, makita nimo, may fear ang bata sa teacher, sa parents, may respect. 'Di ba subong anong katabo? Because tungod sa natawag nga mga laws ang aton government nga kulang man sang implementation, nga bisan pa ang mga lawmakers naton amuman ang mga violators gani. Say, pero ang Bible nagahatag sa aton sa ginatawag correction. Oh, is profitable for correction, mga inigogma. Amuning power sang pulong sa Ginoo nga dapat naton talupang doon, mga inigogma. And then, for conviction. Hindi lang for correction, for their salvation, kundi siya pagit, for conviction. Amuning makapatandog kag napamatud-an na ina sang madamo nga mga tao nga ang ila kabuhi, makasiling ka, hindi na mapuslanon, hindi na profitable, kagtama na kamiserable, pero sang panahon, nga sa diin, ginpamatian nilang pulong sang Diyos, ginpamatian nilang wali sang pastor, mga inigugmano na tabo, na-convict sila. Diba? So, bisan gani, may ara na mga balita, may mga priso nga nagpastor na pagwa nila, kagdamo gina. Oh, ang amon upod si Pastor Tolimao, may jail ministry, damo sang na walihan na tudluan dira sa prisuan nga subong gani iban pastor na. Kag subong pagwa nila, matutom na